ngabe wegata gusadwachi minsa inabenego inapema chikome chobulio ebalabo muntu wokuna afana nango mwana wa katonda nange sudo rwalero omuliro gwendi mogwa mabanja omuliro gwendi mogwendwa de omuliro

0: 우린 여리아 예수 믿고 레라 루아레로 여차 여차 어여무포 여무포 아자네바 후반네 어로아라무 차버려 어로아라무 차버려 아자네 누안데 아자네가 반자 아자네 비스무
1: 아추다이비라 아추다이비라 예비라 무과로과 사갈로스 갈리데 olimo kusiwa nakwana zano kulana muliro tosigalira oh Jesus mukamba olabire ekigambo kyo kitukiriza olwaleero tusasire ayibukama muliro gwa sitaani ogubadde gutoca waliwo omu obadde oyagala kwetuga obulala ogezezzaako ggula obukerendo obwokwetta Jesus Lord obulala otandise obadde ofunye ebirowoozo ebyokwetta n'ogamba lwaki sifa ye gw'owulira omuliro gukwokya kwata mu kifuba kyo kaakati awo wegina mu kifuba wadde omuliro awo mu kifuba wadde omuliro Yesu weyagala okuteeka ebibala awo wegine mu kifuba wadde omuliro awo Yesu ayagala okuteeka ebibala kaabirira ekibala kimu ku kimu kiyigira wabadde omuliro awo waliwo ekibala ekyokusonyiwa n'okwagala obadde okyaya bakuyingiza omuliro abantu abo baveeko tunulira sitaani bo basonyiwe baagale yagala omwami wo musonyiwe yagala mujjawo musonyiwe tunulira sitaani bwe tugenda okuba tokuba muntu ekibala kiyigiddewo yingiza ekibala ekyessanyu bulamu abadde akaba amaziga yingiza ekibala kyessanyu ndaba omusaayi gwa Yesu gukunaazaako amaziga g'olwaleero ekibala ekyemirembe kiyigira lwampaka waliwo amaze ennaku nga ssatu teweebaka omuliro nga gukukyuka emisana n'ekyobudde tebukya ne bwe bukya olaba ng'ekiro Jesus oh Yesu olwaleero lw'ogenda okusooka okwebaka kubanga ekibala ekyemirembe kiyingiddemu nga tonnava muliro gwa sitaani mukama akwagaza ekibala ekyoto zimba ekyoto kya mukama omwoyo gwo zimba ddaabiriza ekyoto kibadde kifaafaaganye Jesus ekibala ekyoggumiikiriza obadde ojjudde obusuugu ekibala ekyokwewombeeka kiyingiddewo obwombeefu okusaasira n'ekisa o Yesu awo mukama wagatta omuliro kaakati mukama wagatta omuliro wanika emikono kyo agatta omuliro kaakati ku bulamu ndaba omwoyo n'omuliro ng'akukkako omwoyo n'omuliro akka era omwoyo n'omuliro gwe gugenda okusikiswa omuliro gwa sitaani omuliro gwa sitaani gusikirira kati omuzibu ogubadde gutulugunya gusigadde mu bbanga ogwo ogubadde mu nnabaana ogubadde gukaliza amazzi mu nnabaana omwana ng'asigala mu bbanga gukutubibwa kaakati olw'omuliro gwa mukama kato ekyo ekizibu ekibadde kireese ekizibu kibasa okwokebwa kaakati kyokebwa omufu oyo abadde akuleetedde ebizibu gw'olota n'ofuna ebizibu ndaba ayokebwa kaakati ndaba afuluma nga tali afuluma kaakati afuluma kaakati omufoba dokwe sibye ko yakulete debizwebi afuluma agenda nebizibubye e teba dekulete debwa etokoli bakuluka nebabwa afuwasa waliwo wano kapo bakiroga nebachafu waliza dala omwami no omuchara babaloga mwembi namuzinda alibu maka buli kintu kyonna kyononese buli kintu kyonna kifudde embeera zonna zifudde amabanja gali mu nyumba abaana tebasoma buli kintu kyonna kyononese eryo eddogo lifuluma lifuluma lifuluma lifuluma olw'omuliro gwa Mukama Katonda lifuluma olw'omuliro gwa Mukama Katonda Jesus Jesus Jesus emirimu gyoba giroka walagwe eddogo lye baakufuloka eryo olw'obutafumbirwa eddogo lye baakuloga baakubbako empaleyo wakalekebwawo abasajja nga basatu oli muloge oli muloge era ndaba Mukama akubikkulira omuntu eyakuloga musonyiwe musonyiwe musonyiwe musonyiwe eryo eddogo lifuluma lifuluma ekizibu ekyo ekibadde kituulamu n'abaana wo kifuluma mu linnya lya Yesu kifuluma ekibadde kijjamu embuto zo kifaayo ekyagumbawaza kifaayo Jesus Jesus Jesus njagala tukowola omuliro emirundi esatu ogwa Mukama Katonda guke ekizibu kifulume ekizibu kifuluma gamba ayo omuliro gwa Mukama ayo omuliro gwa Mukama
2: ayo omuliro gwa Mukama
1: ayo omuliro gwa Mukama
2: ayo omuliro gwa Mukama
1: guka guka guka guka guka guka guka guka guka guka Guka, guka, chifawo, chifawo, chifawo.
2: Guita, guita, guita, obukwambula. Obukwambula obudibo. Obukwambula olutwe. Obukwambula obutakola. Obukwambula kawulo oyo. Obukwambula dogo. Guita, guita. Obukujja malaro. Jabari bakuteka gugwo. Gukwawula ko kisajja ekyo. Gukwawula ko ekisota ekyo. Gukwawula ko obuzimu ogwo. Guyite, guyite, guyite. Guyite gukujja mu kibira eyo. Gye baali bakuteeka. Gye baali bakuwonga. Omuliro, omuliro, omuliro gulumba ennyumba. Gye baali bakusibira. Ekkomera eryo. Musajja yagamba tolivaayo. Mukasi yagamba tolivaayo. Gwali ku lediyo. Gwali ku YouTube. Gwali ku TV gugwo. Gugwo mu nnyanja gye baali bateeka kifaananyi kyo. Guyite, guyite, guyite, guyite, guyite. Wali eddogo. Wali eddogo lifuruma. Omuliro guyite wali eddogo. Lifuruma mu linnya lya Yesu. Omuliro. Omuliro. Omuliro. Lubaala abadde ayagala kusuula ddalu. Obuloga abadde ayagala kusuula ddalu. Naye liryo ligenda omuliro gulyokya. Shatara karia, karia, karia, karia. Guyite, guyite, guyite, wanika emikono gyo. Bulijeresu, wanika emikono gyo. Gamba ntayi Mukama. Ngaba tume. Bwebali mchisenge cha waguru. Ngabali muwanu akode. Omoyo mutukufu naba kako. Nebala bikira. Burusechi nomu. Ngari kadimi ezobu lilo. Yesu. Wali womu lilo guange. Ngagwa kuwereza wali womuliro gwange ngagwa milibu muliro gwa kuganja muliro gwa chitibwa mperezo muliro chogere chogere chogere ngo wanise mikono wali waba gufuno ruwarero obulambwa buchusibwa olinga Yesu wayagenda kulusasa ruwa kuwanjisibwa wali womuliro gwanjisa abantu wano Yes. Wanika mikono joto malidise. Sharabababa. Wali warabia Yesu. Ah. Orabio Murilonga Guba Mumikono Jayas. Gugo. Guakuburi Ranjiri. Eh, Mona Muri Rangan Chiri Magana Kurakoka. Gugo Guamaraka Mako. Uriyo. Wanika Mikono Jomri Ogoku Kako. Sigwa, sigwa, sigwa. La yoga na kubera wancha ulo. Omuliro gwa fure rio wenja ulo. Omuliro gwa fura musa wenja ulo. Omuliro gwa fura. Yes, wenja ulo. Yes, what do waba chara wadu? What do waba rezi wadu? What do waba wada wadu? What do waba satya wadu? Yesu akwamba somuliro. Chodo teka ke mikono omulogo tagenda chiteka ko mikono je. Uono linyo omulogo tagenda kulinya o wanike mikono cho. Muliro gwa bugaga gwa kola set. Chono teka ke mikono oline bwa chikopa. Wanika gugo. Gugo. Google, Google, Google, Google, Gutware, Obatisibu Omulirogo, Ochulo Omulirogo Gweyongera, Nabanga Guturia, Kupa Kumutwa Paka Kubigere. Waliwona abamu abadaku yiganya senguka, Kubanga chofuna lero. Chofunalero agenda kweunya agenda kutia muliro ennimi ezo muliro kama nti Yesu kwebaza olw'omuliro ogwo webale olw'omuliro oguwonya endwadde yonna sukaali kwekwate mu lubuto. Gamante buli kirwadde kyonna. Buli kirwadde kyonna. Omuliro ogwonya. Gucyosha mu linnya lya Yesu. N'abali marwaliro abalina kaasa. Waliwo omuliro gwa Yesu ogutamanyi kaasa. Sukaali pressure. Ebizimba. Mweba sengwa mkubire ngale za amani wa guru. Mweba sengwa mkubire ngalo ngomu gamba. Weba lo mulilo. Weba lo mulilo kwenyamba za teri doga le alindoga. Teri mzimu jachika jigenda kunumba na jinsi sinkana. Weba le Yesu, weba le, weba le. Aleluya mulilo. Omusayi gwa Yesu. Obusayi gwa Yesu ogwani kiddemu omusayi gwa Yesu ogw'omwoyo obutuku buyongere engala bulijjo lya Yesu gumamire Uganda yaffe gumamire ofisi zonna gumamire ebyalo n'ebibuga nga tutambula nga tuyingira mu linnya lya Yesu gamba ngututte. Molinyeri a Yesu. Bukube

0: Christian.
1: Great Christian music.
0: There is power in the name of Jesus.
1: Tukwaniriza mu program bomusaba awulira okuva sawa 10 wanoka kuchenda mu 8 katunyiza musanvu.
2: Wewa telefu chenda munana akatonyeze musanvu. Emere yomoyo gwo kunyine kunyine kwoli yebazibwe nnyo omulokozi wa fe Yesu nate amacha aguna kwa lwalero kwaniriza nnyo yona yona gyosinziddwa okubanga ate otuwulirira awamu naawe aliko ku TV obutereevu webale kubanga kwoli ekitiibwa kyonna netendo obiddire mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Osuze yotya, wasibye yotya, mukama tumwebaliza ddala. Yebale kuganya kubanga kwoli era yebale gwe gwazu okusizza muwendo mungi nnyo okubanga kwoli ddala. Ekitiibwa kyonna netendo bimuddire omulokozi waffe weewaawo era weewaawo. Henry Sempijja ge mannya gange era nze nkulamusaako. Nebaza mukama okuba nti tuli butoola amakya ag'olunaku olwaleero, ennaku z'omwezi tubala nnya, mwezi gwaffe gwa kutaano ogwa 2026. Mukama tumwebaliza ddala era nga sirema kukulisaayo eyabaddewo mu lukuŋŋaana ate olw'abakozi. Mukama tumwebaliza ddala yebale kusobozesa awamu n'okuyinzisa gwe yasobodde okubeerawo. Mukama yebazibwe agulumizibwe. Ate era mukama tumwebaza nti tuyinawo ebirango bino nnaku z'omwezi nga mmekanga leero 5 leero 4 naye nga 5 nga 5 lujja kuba lwakubiri lw'ennaku olw'enkya. Tuyina ennaku 5 nnambirira z'okusabawamu n'okusiiba nga twegayirira nga tusabira ate eggwanga. Mukama akusobozese, akuwa obusobozi era akuyinzise mu linnya ly'omulokozi Yesu omwana wa Katonda omulamu. Sekyo kyokka, naku z'omwezi nga 9 ujja kuba lwa 6 lukuŋŋaana olw'ekiruhura Kiruhura district oba district ekiruhura waliyo olukuŋŋaana lujja kuba lutandika nga 9 paka nga 12. Kama abali mu bitundu byeyo ate naawe weeteeketeeke baako gw'otegeeza, mukama ajja kuba mwesigwa mu linnya ly'omulokozi Yesu. Katusabe ate tweyongereyo maaso baako gw'ozuukusa tusobole otambula ffenna amakya g'olwaleero. Kitaffe, nkwebaziza olw'enkya y'olunaku olwaleero, jangu otusomese tuyigirize bingi, tubikulire obwongo bwaffe bujjeeko ekifu ate tutegeere bingi okuyita mu kigambo kyo. Amaanyi go geeyongere okulabisibwa mu linnya ly'omulokozi Yesu mutusabidde. Amiina era amiina. Henry Sempijja ge mannyago era nga zize kukulemberamu nga mukama bw'akiganyizza mu linnya ly'omulokozi waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Mulundi oguwedde twatandika era twakwata ku kigambo ekiyitibwa ebiro awamu n'ebiseera. Kikulu nnyo nti kikulu nnyo okutegeera ebiro n'ebiseera. Mu bulokozi mwe tuli, Katonda waffe enkola ze oba enkola ye ey'ebintu, mwana wattu olumu weesiŋŋaana nga akyusa enkola okusinziira ne season nga bw'ebeeriwo. Amiina. Katonda avugibwa oba atambulira ku kye bayita season. Era bwe weetegereza ekitabo ekyolubereberye Katonda Bayibuli eraga olunaku olusooka ayina kye yakolerako, yatonda eggulu n'ensi, olwokubiri n'atonda, olwokusatu paka ku lunaku olw'omukaaga. Bwe yatuuka ku lw'omukaaga, Bayibuli yannyonnyola oba esomesa nti n'amaliriza emirimu gye gye yali akoze ku lunaku olwa Sande, ate n'awummula mu mirimu gye, nga kitegeeza nti yali akoze bulungi pulogulaamu ye. Temunnaku bwe ziti nja kuba mmalirizza, ate ku nnaku bwe ruti mpummule. Era mbu n'awummula n'alaba buli kyonna ky'akoze nga kirungi kyereere. Amiina. Kati ffe omulabe atubba n'olowooza nti buli kintu kijja kutambula nga bw'okyagala, era kijja kubeerera bwe kityo ti nga bwe kyali bwe kijja okuba emirembe n'emirembe. Mwana watu, si bwe kiba. Katonda ow'ebiro n'ebiseera mu bulokozi eno avugibwa obudde bwe nga bw'abeera abutegese, era akolera buli kimu mu budde bwe. Era okumanya nti naawe aba ayagala otambulire ku peesi yeeyo nga bw'abeera ategese, budde era bwe butuuka amanyi n'okujja n'akubagulizaako, n'akulaga, n'akubbirako ku byama, n'akulaga nti owaayo oyina nno w'olemedde, naye sizoni ya kino. Ayinza nno n'obutabeera mulambulukufu nnyo nti akugambe nti ya kino, wabula ensi ey'omwoyo n'etandika okulaga zi indicator nti owaayi ebiro waliwo ebiro ebiyingidde, oba n'otegeera nti ndi mu season. Kati nno omulabe sitaani mukalabakalaba, bangi nnyo otegeera nti ndi mu season, naye ate mu season n'otategeera season ki, era oteekeddwa kolera ki, koleramu ki. Kikulu nnyo ebigambo ebyo bya mirundi esatu osobola okutegeera season, tiwaliwo season eyingidde. Naye season eyingidde kyetaaga otegeere season yaaki. Bw'otegeera yaaki, weetaaga ate otegeere ki ky'oteekeddwa okukola okusobola okugikwasaganya ereme kuyitako. Kyovola mu kitabo eky'Omubuulizi essuula ey'okusatu, omusajja ono yaweebwa amagezi, amagezi agaasukka ku bulamu bw'omwana w'omuntu, era ebigambo bino abinnyonnyola. Omubuulizi ssatu olunyiriri okuva ku lusooka agamba, buli kintu kiriko entuuko yaakyo, na buli kigambo ekiri wansi w'eggulu kiriko ekiseera kyakyo, ekiseera eky'okuzaalirwamu n'ekiseera eky'okufiiramu, ekiseera eky'okusimbiramu n'ekiseera eky'okusimbuliramu ekyo ekyasimbibwa, ekiseera eky'okuttiramu n'ekiseera eky'okuwonyezaamu, ekiseera eky'okwabizaamu n'ekiseera eky'okuzimbiramu. Olwokuna, ekiseera eky'okukaabiramu amaziga n'ekiseera eky'okusekeramu, ekiseera eky'okuwuubaaliramu n'ekiseera eky'okuziniramu, ekiseera eky'okusunja n'ekiseera eky'okukuŋŋaanyizaamu amayinja, ekiseera eky'okugwiramu mu kifuba n'ekiseera eky'obutagwiramu mchifuba, ekisere chokuno nyezamu, nekisere chokubulirwamu, ekisera, ekyokukuumiramu, nekisere chokusuliramu, ekisere chokuyulizamu, nekisera, ekyokutungiramu, ekisere chokusirikiramu, nekisere chokuogereramu, ekisere chokuagalirwamu, nekisere chokuchayiramu, ekisere chokulwaniramu, nekisera ekyokutabaganiramu. Ebigambo bingi omusajja ono byakoonako, ate nga byonna mwana wattu bya muzinzi, byonna nga bya makulu. Annyonnyola different seasons eza buli kimu nga kikwatagana n'obulamu bw'omwana w'omuntu, nti tujja tutambula season ez'enjawulo, tujja tutambula season ez'enjawulo. Waliwo season ezitugatta, ne wabeerawo season mwana wattu ng'ekwatagana na personal life yiyo, nga si ya buli sekinnoomu. Waliwo ebiro ebitugatta awamu, ne wabaawo ebiro mwana wattu nga bibyo personally, bulamu obubwo sekinnoomu. Nsobola okuba nga season gye ndimu ng'ate si ye yiyo, nga wadde emyaka tugyenkanya, oba wadde onsingako oba nkusingako, ne tutuuka ekiseera ng'ate mwana wattu nga nze wempita ate nga ggwe si w'oyita. Ati nno bw'otegeera ebigambo bino naggamba tujja tambula mpola osobole okunnyonnyoka otegeere, nti bw'otegeera ebigambo ebifaanaganako bwe biti ojja kkoma n'okwegeraageranya mu bulamu bw'omuntu omulala, kubanga tutambula sizoni ez'enjawulo. N'omulimu bwe kubeera kuzimbibwa, emirimu egituzimbibwamu si gye gimu, na kiky'ogenda okola oba kyeŋŋenda okola kusinziira ku Mukama bwe yategeka, bwe yateesa, weesanga ng'olumu si kye kimu na wa w'ogenda okikolera, ng'olumu si we wamu. Eriyo abamu ng'ojja kuba mutwe ogw'obuvunaanyizibwa Mukama bw'akusimba, ne wabeerayo omulala ng'ojja kubeera anda oba wansi wa muntu mulala. Abantu abo mwana wattu tebakwatagana, tebaba kye kimu. Gw'agenda okuba overall, agenda okuba nga gwe weetoloolerwako buli kimu kyonna, oyo aba wanjawulo. N'ono agenda okuba wansi w'omuntu omulala, banjawula abantu abo. Ne training ze tuyitamu wandyesanga nga si ze zimu. Mukama akunyambire otegeere ebigambo ebifaanaganako bwe biti. Omusajja agamba buli kintu kyonna kiriko entuuko yaakyo, kiriko obudde we kituukiramu, nti waliwo ebiro olumu nga byakwagalibwa ati naawo waliwo ekyokuyiga kinene. Waliwo season nga buli muntu kumpi akusanyukira, mu kitabo kya Isaya, katusooke tutuukewo Isaya essuula egenda kuba ya 40. Isaya essuula 4 ntandise n'olunyiriri lwa 3. Unyeri duwa kusatu. Katandi kilao. Olunyeri duwa kusatu. Paka kulunyeri lujia kuba. Ndoza duwa kutano. Katulabe. Agamba. Edobozi liya ulirua. Liya yogerira waguru nti. Murongo se murukora. Ekubo liya mukama. Mugororere Katonda wa fe. Mugororere mudungu Katonda forugudo. Siwe wenetaga. Runyiri wa mukaga. Tugende butelevu kuruwa mukaga. Isayana runyiri wa mukaga. Tulioketuke. Agamba bwati. Edobozi liya yogeranti. Yogerira waguru. Ni wabawe ya yogeranti. Na yogerira chi waguru. Omubiri gwonna muddo. N'obulungi bwagwo bwonna bulinganga ekimuli ekyomu nnimiro. Katokke wansi olw'omusanvu. Agamba omuddo guwotoka. Ekimuli kiyongobera. Kubanga omukka gwa Mukama gugufuwako. Mazima abantu bonna muddo. Olw'omunaana. N'agamba omuddo guwotoka. Ekimuli kiyongobera. Naye ekigambo kya Katonda waffe kinaanyweranga ennaku zonna ne bwe tukomaawo. Agamba omusajja ono nti omubiri gwonna gwe tuwangaaliramu muddo. We tuvudde nzijawo mbadde nkulaga tiwaliwo ekiseera ekyokwagalirwamu. Kiseera ekyokwagalirwamu abasinga of course tewabula bakolaki bakutunuliza liiso ddala. Tewabula bakunyigira abo bo yagala oba toyagala balina okubaawo ne ku mulembe gwa Mukama waffe Yesu. Wadde ng'ensi yali emwagadde baaliwo era Bayibuli esomesa nawe tuukira n'egamba mbu abalabe be ne baswala yayina abalabe. Teri muntu ataina mulabe taliyo. Ne bw'oba weegendereza otya tebasobola kubula waawo. Wabula ffe Mukama kyatwetaaza kwe kubeera nga gwe nga gwe nga toyina buzibu bwonna ku muntu. Ogwo mulimu gwange naawe okulwana okwekolamu naye abo tebabula. Era wakati nga balaba kusanyukira bawaana ate eriyo avaayo n'agamba wa amiina abo tebabula. Ekyo kiyige kuva ku nze. Kakati musajja ono abadde agamba waliwo ekiseera ekyokwagalirwamu. Ekimuli kino kyenkulaze Bayibuli eraze kituuka ne kikula nga emidde emirala ne kituuka ne kitandika okusansuza. Kusansula kimuli ne kijja nga kiwombeefu bw'ekiti kyawamu bwe kimala ne kyetaggulula bw'ekiti ne kifulorishinga addala obuddo bw'okumakya. Genda okuyitayo nga kiriko ne gwe bayita omusulo. Si guno gw'okola susu nedda. Wabula otwo otuzza otwo otukeererako otwo tulinga amatondotondo nga n'enkuba tetonnye. Kiri mu biro byakyo byakwagalibwa bw'okitunuulira. Oba kya yero oba pinki oba kyaki mwana watu kikusikiriza. Era bw'oyitayo mu budde awo obwakyo bw'ettuntu ng'akasana kavuddeyo ugenda okulaba nga enjuki zizze zikyetoloolerako. Obuuka obwagala ebimuli obunuunamu omubisi nga buzze. Wayita akaseera mpaawo kaaga. Kaseera akatonotono akagere. Gusobola n'owera omwezi ewiiki semmeka kimuli kitandika bwe baba tebakikuddeeyo. Bano abaagala ebimuli ebyannakyo byambaga byaki bafiiriddwa biki ne bagenda nga bajjamu bwe bityo. Bwe kiba si kyekyo ekikituuseeko ogenda okulaba nga abagenyi bana abakikyaliranga olumu nga bakyononye enjuki obuuka nga bitandise kyonoona n'omusana guno oguzze olw'okuba sizoni eweddeko kitandika okuyongobera. Bayibuli kyegambye kitandika okuwotoka. Kama nyambe obitegeere, kitandika okuwotookerera n'otuuka ekiseera nga toyagala kitunulako. Naffe bwe tuli Mukama bwate bwe yatukola, waliwo sizoni gy'obeeramu nga waliwo okwagalibwa okwo. Obudde butuuka mwana wattu, olumu Mukama agirekawo nno, naye sizoni bw'etuuka omusajja ayitibwa Yokaana agamba bw'ati, obudde bwe bwaliwo obubwe nga zze akulembedde Mukama waffe Yesu, Bayibuli eraga nti bwe yajja abantu ne banyiikirira okujja babatizibwa ye, baatula ebibi byabwe n'abagamba, bannange sinze ye, naye oli ajja, bw'anajja nze nno kiŋŋwanira okutoowala, ate ye ayimusiwadde waggulu wange. Sizoni ye n'etambula ng'abantu bayitirivu bajja badduka mbu nga banyiikirira okubatizibwa kwe. Yesu bw'ajja atandika, era Bayibuli esomesa mu kitabo kya Yokaana essuula ey'okuna lunyiriri olusooka n'olwokubiri, Bayibuli eraga bulungi nnyo nti atuuka abantu ne banyiikirira nga bajja eri Yesu bangi n'okubatizibwa, nga Yesu ababatiza n'abayigirizwa mbu eri oludda olwa Yokaana nga bakendedde. Lwaki? Yesu kati atuuse, ali mu sizoni ye, abantu ne badduka ne batuuka ate ne bajja eno. Okifunye ekyo nga si lwakuba nti yakyuka aweereza Katonda mulala, ne mbuweereza sizoni zikyuka, ne ku bulamu obubwo personal life yo sizoni ekyuka. Waliwo sizoni gy'obeeramu mwana gwo ow'obuwala ng'olinga ekimuli kiri kye tulabye, kale ng'osansudde. Amina. Waliwo sizoni gy'obeeramu ebbeere nga bw'olisiba mwana wattu likwata akaleega ne kakwata mu bulungi nnyo, nga tonnataagulwa mitawaana gya nsi, n'osiba sikaati ng'evaayo, n'oteekamu akateeteeyi nga kyekyo, n'osiba obuki obusige n'obusiiga mwana wattu nga bukwata ekkalaamu, gamba amina, n'okwata eno gy'oyisa ku mumwa n'okwata eno ekalaamu gy'oyisa ku mumwa penso nga naye enywera, bw'oteekako redi agendako, bw'oteekako muyina ebyo bye muteekako biki, bw'oteekako bulawuni bulawuni naye agendako, n'oteekako kyutekisi nga anywera bulungi nnyo ku mumwa eme, n'okwata kano kapamba kabeera kapamba ndowooza omufaliso ogwo gwe mukwata ogwo ogwo n'onyika mu buwunga, gamba amina, n'otandika okukola bwoti bwoti bwoti bwoti mwana wattu nga binywera, era ogenda okuvaayo wenna wenna ng'onyiriri olinga ttungulu, gamba amina, ng'omasa amasa ng'oyaka. Olwo nno sizoni eryoka ekusikira n'ekuleetera kasaato, n'ereeta kamulegeya, n'ereeta zirindaba olwange, n'ereeta bonna nga bayaayaana bakulabye nga balaba resite, gamba amina, nga balaba ni recho nga bakulaba nawe teekawo erinnya lya nti gamanyi okumbula nga buli kimu kyonna kyonna ky'osiba kinywera tekikutuka, amina, ng'akabuto kali kuli, nga chipusi zirabika nga foundation wamawe bali kunzi jukiza foundation mwana watu nga akola bulungi nyo beauty sport nga buli kyokozesa kyonna kyonna kyekyo babulaza ne balyoka bagwira na buli omu nga mukama olwa mugamba ne gwatagambye awulira magnet emusika n'alyoka jja kakati naawo nno omulabe wabbira abaana ba mukama gwe nno olowooza tingawe bazze beauty sport oyo agenda kubeera waluberera ng'anywera ku kimuli kino singa obadde ondaba bulungi wandibadde ekimuli ekyo kikwatako kimuli kyako kafeesa ako n'olowooza tejja kubeerera lubeerera kumbe waliwo ebiro ebigere luvannyuma lw'emyaka bakuweeyo nga mukaaga ojja kwesanga ng'olumu nga kabakusike akaviiri nga kabakusika akaviiri ateekemu obwo bwe bakusiba obwo ne busikasika akenyi nga ku luno bayinza okutuuka nga bakasika naye nga ha omubiri nga gulwana gugamba waaye tonsika nnyo naawe ebintu ebyo si kyabyagala gamba amiina anti kyekimuli kye tuliko ngolwo kitandise okola ki okuyongobera kitandise okuyongobera nga mukama byote eno gyakuwadde ng'agikwambazizza weewaawo wakula naye okuviira ddala mu buto abamu liyo abamu ng'ezze lwakulya mmere okyusizza mu ndya naye nga mukama agikoze ya sizoni omanyi mu sizoni entuufu mu biro ebituufu mukama akwambazza kye bayita amafuta aga sizoni yaakyo y'ekintu ekyo ky'obeera oyolekera obaoliawo kugendamu kati bw'otagitegeera oyinza okwesanga mafuta ne gaggwaako nga kafiga ako bakalengera olwa sizoni gy'oteekeddwa okuyingiramu nga ya bufumbo kati nga bakwogereza bwe bali 5-9 naye nga ekyokuddamu kyakyo muntu ategeera ebino n'ebiseera si byakugenda maaso ng'oyongerako ebitiggula kwenyenya kola kutya mbobalumye bongere kweggamba okubeera ku bunkenke nga si kubalyambo ssente ono n'omusaba zino n'oli wa nga wakati nga bazze 5-9 ng'olina okugwa ku maviivi gaalo gwe obuuze mukama mukama kali yesuula wuuno ne kateregga waliwo kaki kayima ne wabeerawo naani ne semwezi baabano bazze naye aliwa omuntu omutuufu bwe tugenda okwatagana waliwo olumu nga teweetaaga kugamba kubanga kati gwe naawe okimanyi bwe kuba kusoma tokyasoma myaka 2-3 teweetaaga kugamba nti oli mu sizoni yakufumbirwa naawe beera sirias naawe bulaza emyaka 20 n'okudda waggulu nga weetaaga kuba maaso gazibuke otandike weetegereze tunula olabe ne Bayibuli egamba tunula olabe omagemage amiina nga weetaaga ekisooka kintu kisooka kukuyingira munda mutima n'otandika okiwulira kubanga omuntu naddala eri gwe bulaza kankubuulire Katonda communication naawe olw'okuba atondebwa mu ngeri n'ekifaananyi kye communication ya Katonda naawe buli bw'otereera n'otereza omutima gwo n'okwatagana ne Katonda. Olumu weesanga nga ne message tezikyayita nnyo mu birooto wadde obyagala nnyo, kubanga n'omulaba abikozesa ng'ayagala okubuzaabuza. Mukama atandika okwatagana n'omutima gwo butereevu ng'oteredde, n'atandika okwogera naawe. Ekiri ky'agamba nti biro bigenda tuuka, tandike kuwandiika mateeka gange munda mitima. Ayagala atandike kwatagana naawe n'omuntu oli ow'omunda butereevu. Eyo eddaala oba eri essa weetaaga olituukeko. Kati obudde butuuka nga teweetaaga kunnyonnyola nti ebiro bye bino, ebiro bye bino. Ebimu otuula n'otandika okufumiitiriza okulowooza, n'osaba n'omugamba, Mukama mpa amagezi, mbikkulira sizoni ki gye ndimu. Tuli mu sizoni, waliwo sizoni. Nkugambye nga yiyo obulamu bwo gwe nga gwe, ne wabeerawo olumu, mwana wattu, ng'ensi yonna waliwo ekizze oba jjengo nga litwala byonna, libazingira mwenna, nga sizoni ezze oba ebyenfuna nga si byangu, bizitozito, nga kyetooloola kintu kya nsi yonna oba kya ggwanga nga bw'olirimu. Bwe bityo ne weesanga gy'oli waliwo okulwanyisibwa, naye nga tekuli wonna, kuli mu nsi mw'oli. Kati ekyo kintu kiri mu ki? Lowooza okitegeera kye njogerako. Ne wabaawo obulamu bwo gwe nga gwe. Nti sizoni eyo oli ng'ekimuli kimaze okusansula buli omu akitunuulira. Naye waliyo obudde obutuuka, Bayibuli bw'egambye bwakukyayirwamu, nga kale wadde watambuzanga babulaazi omwenda akannaginnagi nga ku luno ne bw'otambula weenyeenye emirundi emeka nga teri ayagala kutunulayo, nga teri ayagala tunulayo, ng'ebiro byandiba, mwana wattu, ng'olwo akalimi kaguddeyo, nga si lwakuba nti oyingidde emyaka 7 gisobola okuba teginnatuuka eyo yonna, naye nga kusinziira ku timing ya Mukama nga wandiba nga wagizannyiramu n'otategeera kiki oteekeddwa kukola. Omusajja Dawudi yali Dawudi mu Zabbuli ya 9. Zabbuli eno ey'9 teyali ya Dawudi. Bayibuli eraga wali kusabana kwa musajja ayitibwa Musa. Zabbuli ey'9 olunyiriri gw'entandika n'olw'omwenda lusomesa ebigambo bino. Zabbuli ey'9 olunyiriri lwa 9 agamba, kubanga ennaku zaffe zonna ziyita mu busungu bwo, emyaka gyaffe giggwaawo ng'ekirowoozo. Egamba, kubanga ennaku zaffe zonna zisalwako olw'obusungu bwo, emyaka gyaffe giggwaawo ng'ekirowoozo. Nti obusungu bwa Mukama bwe buleetera emyaka gyaffe okusalibwako. Jukira ku lubereberye, Katonda yali atutonze nga tuli baakubeerawo, nga tubeerera emirembe n'emirembe, teri kufa, nga tulina okubaawo, nga tufuga, tumufugira wano ku nsi. Era abaatusooka ne bawangaala emyaka egiwerera ddala 8, myaka 9 mu tulaba omusajja ba Enoka, baani ne Adamu yennyini Bayibuli eraga ndowooza emyaka gyali 9, naye ng'atejjukira. Mukama yali yamugamba naku lwalirya ku muti bwe yali amugaanye tajja kubeerawo, olunaku lwali gulyako lwalifa,
3: erona kulwe ya guli ya kulwe ya fa. Yesigara wali nga mulamu. Na ye spiritual life, communication inesali wako. Secho choka ne maso ga Katonda. Bobo gobele de Bible. Oruna kulwe ya guli yako, Bible ye gambaru ya fa. Te ya wangala, budde bunji. Butia. Bible ye nyonyole gamba. Tioruna kurumu mumaso ga Katonda. Luwe nkana nkana. Nemiaka lukumi. Nemiaka lukumi. Ate yetu mulaba. Awangale miaka eja fejawa nejo kunsi. Luenda. Muatano. Mwemanzi juki deburunji. Emiaka luenda muatano. Tejawera lukumi ruamu kama. Urufuko urunaku. Ngabo tugamba anti urunaku lulimwe sawa abiri munya. Kati zewandi ise sawa abiri munya. Mumaso ga Katonda. Nti emiaka ejaffe ejawa nejo kunsi lukumi. Lwe runaku lwamu kama. Kitegeza ye teyaluweza. Obudde jebwako mokwe yongera ya abantu ngabongera okwono na kunsi. Emiaka nejisalibwako ddala nejeyongera okusalibwako nejeyongera osalibwako. Atuuka mu lubereberye mukaaga lunyiriri ndowooza lwa kusatu n'atuuka n'agamba naye siri wakana na mwana wa muntu emiaka gye giriba 12. Kati tutuuka wano wennyini wetuli Bible yegambye nti emiaka gyaffe gisalibwako olw'obusungu bwa Mukama. Ekibiji ekikoma okweyongera okulya okubuna ng'emyaka gyongera okusalibwako okusalibwako. Kati bwe tujja eno leero mu ndagaano empya gye tulimu ate ebyaffe kati byasobera ddala bange ekibi kyeyongedde obutemu nga bw'obulaba bweyongera maaso biki byonna kuyiwa musaayi byonna. Kati n'owoolunaku olumu afa n'ayingidde mu lubuto afiiramu bwe bityo kama waffe Yesu. Iye wangalina mboki seno jetu wangalina mwe yombili emiaka asatu mwe satu. Nadayu mubitibwa. Evyo waka tonda. Uchitegera. Kati muzabuli jetulimu anyonyola obuzibu vawa. Temiaka jafejisali wako urubu sungu wa Mukama. Bwebu vira kwa obuzibu. Anyonyola ebigambo bino wansi. Bieneta agawo. Agamba, olunyiri lwa kumi. Agamba, ennaku z'emyaka gyaffe gy'emyaka nsanvu. Era naye amaanyi gaweza emyaka ekinaana. Ennaku z'emyaka gyaffe gy'emyaka nsanvu. Era naye amaanyi gaweza emyaka ekinaana. Mbu naye amalala gaabwe kwe kutegana n'okunakuwala okwereere kubanga gayita mangu naffe ne tubula. Amalala. Gigaleta obuzibu. We wali we nkugambye tubeera ng'ekimuli kikya afuloli kinga kinyirira kimasamasa. Buli woyita wonna wonna nga bakola batya boogera biki biki n'olyoka otambulira mu bbanga n'olyoka otambuza ba bulaza akannaginna gyamiina n'owulira bonna wegamba ng'oyagala kumpiba otambule nga bayiwa buyiima lusu. Batunulira gwe. Notamanya ti obudde butuuka mwana watu ng'ekibokisi kye weeyagaliramu. Kisomerwa kisobola nno notomerwa ndwadde n'ekukamula ekibadde ekibiri ekikoma eri bagendo kinoonya nga tekukyali. Okubadde chipusi z'okubya abantu nga tekukyali. Nibibuza chechi atuka kusista gundi. Amina, ngatekuchi ali. Kati, umusa jono, agamba, era wansao tugenda duso moro nyiriri. Emiaka, emiaka ansamfu. Tikati jemiaka jetuina mbu echinana oyabera asomose na ingira motuluba eriaba itibu abamanyi. Ranze wangendo okuziika ne bangamba omuntu afiridde myaka gikonye nsanvu. Mbagamba temuka abanyo je myaka jaffe. Atebu aweze chinana kudda waggulu. Oyo atemweta agakola pate musanyuke mujaguzize mukama olwe myaka je. Lwaki oyo abadde musa eriyitibwa eryabamanyi. Naye nga ate najjo osobola okugisukirako ddala singa obeera otambudde bulungi ne mukama n'ogondera mukama n'okola by'ayagala, najjo osobola okugisukkulumira ddala n'oyingira n'ekikumi n'ekikumi mu. Amina, osobola otuukayo ng'otambudde bulungi ne mukama ate n'otuukayo nga toyongobera totambulira ku miggo. Amina, ng'oli sitedde oli kaliba. Nakunyumiza nkugamba nze nyina omukulu gwe nasiŋŋaana era mmulaba, tera nnyo mmulaba. Myaka ali mu 9 naye musajja mugumu ate teri kinyumira, ategeera bulungi. Ne bw'andaba nzijjukira n'ambuuza nako. Ne bw'alaba omuntu gw'amanyi amujjukira bulungi, amanyi akyagayina keeki ze baakujjako azirya. Azirya kasoda akanywa. Naye gwe myaka 3 bagamba tolya nyama erwaza Ebola, tolya keeki lijja kulwaza sukaali, ate tolya munnyo mungi ojja kulwala omunnyo. Kwe gamba olyawo oli ku bunkenke. Amina. Daudi amaliriza manyi omuwandiisi wa Zabbuli eno, olunyiriri lw'ennoonya sinnalutuukako ate nga njaddwe sibako nnyo, agamba bw'ati olunyiriri nyiri wa 12, agamba otuyigirize tubalenga bwe tutyo ennaku zaffe tulyoke tufune omutima omugezigezi. Ako kembadde neetaaga, otuyigirize tubalenga ennaku zaffe tulyoke tufune omutima omugezigezi. Muntu bw'ategeera ebiro n'ebiseera otandika okutambula, bulamu obw'okwegendereza kye kisooka. Bw'otambula obulamu obw'okwegendereza otegeera n'engeri y'okukolamu ebintu. Kati bw'otegeera engeri y'okukolamu ebintu, y'okwasaganyamu ebintu, buli kintu n'okikola mu budde bwakyo, awo we wava kye bayita amagezi. Ne bagamba gundi mugezi. Si magezi gano ga bitabo g'owaana omwana. Eno mbulokozi mukama gwayita omuntu ow'amagezi. Kwe kubanga buli kintu kyonna okikola mu butuufu bwakyo, mu biro byakyo ebituufu. Amina, eri mu nsi gwe bayita ow'amagezi we kubanga ayogera nnyo. Amina, ayogera nnyo n'obaka kino na kiri, buli kimu okiyinako bunyino. Ene waffe bikyuka, sobola okubanga osirika naye ng'okusirika kwo tekitegeeza nti oliki. N'ofulumya buli kintu nga bw'oteekeddwa okikola, n'okikolera mu budde bwakyo ng'olabira wala. Otuyigirize tubalenga bwe tutyo ennaku zaffe, n'otegeera sizoni gy'olimu ng'oyina abakuweerera. Nagwe nasiŋŋaana nga mbuuza mwana muvubuka myaka gikyali, ati nga mbuuza ku luno yasoma ndowooza si bulungi, ate abadde n'amagezi ayina abamuweerera tebamuvuddeemu, naye ng'abadde asoma bw'atetenkanya obuli mulimu bwe butyo ng'alaba ne mu bizinensi ali successful. Kati nga mbuuza ayagala biddukamu ebyokusoma gy'emirimu, azze anoonya mukama amusalirewo ekisembayo eri tebyagenze bulungi, ne mugamba owaayi. terera bulungi mulaini. Amina, oina abakukolaki, abakuwerera. Tebakuvuddemu, bakyakwongerayo. Emyaka gikyali. Ate no mu business ono nayoki. Si kibi okubanga obukola akola obutonotono bukuyambeko. Naye ate okyalina omwaganyo ogw'okwongerayo wano. Ofune empapula zo zikunganye. Maaso eyo jja zeetaaga. Fe abamu ogwo mwaganya tetwagufuna. Gwe ogufunye. Fe twekuba ku bantu ne bagaana. Naye gwe obayina tebakuvuddemu. Bakyazikuwa. Ginda eso ky'osooka okimalirize. Bizinensi ojja gisanga emyaka gyo gikyali. Kati ng'omulaba ayagala mujjiramu awo. Afunayo buno bunkumi ssatu biki n'alaba awezezzaayo etaano akuŋŋaanyizzaayo omusanvu akuŋŋaanyizza. Naye waliwo ekisukkuluma ku ekyo okusinziira sizoni gy'alimu nga sizoni si y'ekyo. Nga naawe era mu bboyi bw'okwataganye nabwo obwo obukulimbalimba bukuwa ku buki muli eyo mu kisulo oli musomi siniya 4 simanyi siniya 6 siniya simanyi biki. Mwana watu obwongo tojja sigaza ubanga byotandise siyo sizoni yaakyo. Si sizoni ya kusabira bufumbe gy'emyaka gy'olimu. Weetaaga ate kutandika kulabira wali osabire birala. Ono afuluma university oyo talina buzibu abisabire. Banga bw'afuluma ye emyaka gy'esatu. Amina, myaka gy'esatu ate ki kye tuba twetaaga? Ebyokulako ebyo tebitukwatako, ebyo bijja muyamba nga ye etwetaaga afulumeyo ate ayina eddenzi nalyo liiryo nayo awo tewali buzibu. Naye gwe siniya 4 gwe ddamulayini otereere obwongo buggale weeri osooke obale ebiro. Teach us to number our days. Tuyigirize tubalenga ennaku zaffe tusobole okuba n'omutima omugezigezi. Weetaaga okuyiga engeri gy'obalamu ebintu, gy'okwasaganyamu ebintu, otandika obikola mu ngeri ya kisajja kikulu. Nti otuuka ng'okwataganye n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo, nga waliwo ebimu bye wandyetaazoddemu, naye nga n'obuvunaanyizibwa obukuliko tebukuganya kusobola biddamu. Ono mungo muvubuka gwe nkugamba era kye namugambye. Otuuka nga wandyagadde olumu atoddeyo, naye kati ng'okwataganye ofunye, kubanga era bw'oddukayo ate ki ekiddako? Birowoozo ebigenda okujjira ofune mwana munno. Mumalize mufunye mwana munnammwe mwennanga muli baana. Amina, oyagala ate okuddayo busobozi tebukyaliwo, naawe wennyini teweemala bweteekamu okweyongerayo. Kyokka ate ne wano waliwo akubanja eyeetaaga okulya buli lunaku. Ne mugamba sooka otereere ogguse ekimu, kino jja kisanga. Ng'oyina okubala ebiro n'ebiseera. Katonda akunyambire akubikulira otegeere, omanye bizinensi eyongeddoka emisinde ekola eyingiza empya n'enkadde empya n'enkadde. Olumu tebiba bya lubeerera n'ekifo olumu w'obeera okolera. Kati nga bw'olaba ebigenda maaso weesiŋŋaana nga nakyo si kya lubeerera, nga weetaaga ofuna ekifo ate eky'olubeerera, nga wadde awa kuyisaawo. Naye ng'olumu Mukama akozeewo nga wa kiseera. Kati ng'ate weetaaga ewantu wanaakubeerera ew'olubeerera. Amina, osimbe, osirike, ng'obudde bujja tuuka ate nga nawo wateredde. Yeebazibwa omulungi Yesu. Otuyigirize tubalenga ennaku zaffe, tulyoke tufune omutima omugezigezi. Kazibeere entalo zetulwana ez'omwoyo, season zikyuka, waliwo season eyokusanyuka n'eyokunakuwala nga Bible bw'egambye. Waliwo olw'olwana, waliwo season eyokunoonya Mukama nga yakunoonya Mukama asobole okujjayo, asobole okuzimba, ne wabeerawo season nga kuluno ekyuse, nga si buli kiseera nti ogenda kuba mu kusiiba. Tugenda mu kusiiba enkya, naye nnyina gwe njogera naawe, ng'olumu waliwo lw'obeera ng'amaanyi ogayina ne bw'osalawo okusiiba mwaka mulamba ng'ogukubba wali ne gukijjamu enjawulo. Mwana wattu, obudde butuuka ng'olumu wandikyetaaze, naye omubiri kusinziira ku budde, engeri gy'ozze ng'ogukamula, ng'ogukamula kubanga okusiiba kukamula, ate n'endyayo nga si ya buvunaanyizibwa. Toyina busobozi bulya kya misana kya ggulo kya nkya kisala budde. Amiina. Ng'era olya kimu ne kyayi ku makya. Kati obudde butuuka, omubiri ne gwekamula nga gula akinga. Kati oguwulira munafu, oli mukuba mizimu gyakika, olumu tegiba gyakika. Nga weetaaga ate nagwo oguwa ebirungo, uddemu gufune amaanyi, ennyingo ziyunge bulungi, busomyo obutambule. Eriyo abamu emizimu gy'ekika ng'ogiwaayiriza. Sizoni esobola okubeerawo y'okunoonya Mukama naku 40, naku mmeka, 8, Musa yingira 4, nadda mwana naku 8. Amiina. Nawe osobola okubaamu, naye siibye mwaka mulamba n'oguddamu n'oguddamu. Osobola okutuuka ngulu Mukama takiriimu. Era bangi abatuuka, bangi benzize nga n'endaba. Onoonya zadde, budde butuuse, kama ayagala kuwa zadde, naye oli mu bisiibe bisiibe bisiibe bisiibo, ng'omubiri olumu gwetaagana gwo gufune ku maanyi. Amiina. Amagi nago gabeere kaakitiivu, kubanga sisitimu ekyusibwa olumu, nga yeetaaga etereeremuuko. Naye kati weesanga nga si nnyangu. Era waliwo nze b'ensiŋŋaanyi bangi nnyo Mukama n'amugamba owaayo, sooka owummuze okusinziira ku meseji z'afuna, naye nga tabitegeera, n'omuyamba n'omugamba nedda. Olutalo lw'olwana kati sooka olulwanire kati mu kusiiba, manya mu kusaba. Sooka owummuzeeko okusiiba, oyitiridde kujja kuleetera obuzibu. Onoonya mwana, naye nga sizoni gy'otuuseemu nga weetaaga osooka okkakkanyeemu. Siiba y'ennaku bwe tuba tetuli mu kisiibo, siiba y'ennaku nga muzeeyi bw'atera okugamba bbiri ezikuuma empuliziganya. Toyingira myezi emeka emeka emeka, gwe yaakafumbirwa, eyaakawasa. Olina sizoni gy'obaddemu ng'onoonya Mukama, mukubba egy'ekika egirwana egikutte biki biki. Kati mwetaagayo nnaku bbiri mukuume empuliziganya, nga bwe musaba ate bwe mukola n'ebyetaagisa okukolebwa, nga munoonya ezzadde. Gamba amiina. Mubiri nga gukola ki? Nga gufuna ebirungo byagwo mmere biki? Nga gutereera bulungi nnyo ate n'ebyetaagisa? Tobimbuuza naawe, budde buweddeko. Gamba amiina. Naye gwe era bukyanga muyingira, weesiŋŋaana myezi emeka era nga muli mu kwekamirira kwekamirira, nga sisitimu y'omubiri okugijjayo eri gy'ebadde mu bwasingo, myaka emeka emeka gy'obadde ogikamirira eyo mwana wattu ng'ogikomerera, nga si nnyangu. Amiina. Nga si nnyangu. Ekirungi obudde buweddeko, ŋŋenda mukuwummulamu. Bimusijja binnyonnyola nnyo, tebabinnyonnyolera ku mpewo. Gamba amiina. Mbiba bya mu counseling, vula batubeera nayo. Nkusiibulidde wano, tugenda kudda mu kusaba. Katugendeko kati ni mukuwummulamu, nkomewo tuyingire mu kusaba. Tujja kweyongerayo naku oluddako, mu linnya ery'omulokozi Yesu. Tovaawo, tugenda kati ni mukuwummulamu, oluvanyuma lwako

0: Memorable verse mu program Goloko Kayaka tuweye cha wandikibwa echichu sizobula muwo
1: Yes, Joy Osa, R.I.P. Twende Michael Musalo, omusigo, omwana w'imbale. Kozi bagamba nti wasibire nasi. Yeah, I think I see it. Ele chikaziri kumi newezi sekusawe. Welcome to the second hour. This is program Goloka Yaka. And we are the hosts, Chairman Rudney Omusajja ya Julo Moyo.
2: Humble Hard Rock Nyonyinkeze.
1: Shout out to the people of Gulu 90.2. Greetings to you. Abantu be mbali. Kaimba mkauli de. Omusigu uluma saba. Michael Musalo.
2: So nga mama owakabi ya yigiriza abana okwene ndidamu envendirwa ateze basinga okwagala bajja kwezulya bokana bokka ebirungo ebipya ateba nyumirwe okulya emmere ennungi nolwekyo wenyumirize mu nkola eya fit food ngo yambibwa abana okwene ndidamu envendirwa zibasinga okwagala bera mama owakabi yenkola eya fit food
1: Kali tutandike. Hello
3: MSF Radio.
1: Wali.
3: Wewalo kupereza chea.
1: Wewao.
3: Ambo hati nyonyi ngeza gamba hati yeyo.
1: Uyo taina shida.
3: Taina tabu ya denemu. Kuneko mkozi wechi gambo ndi wanovuwa ayise. Muka mawachi ya mkumide.
1: Okay.
3: Memorable verse yobu tanu kuminapiri. Muka mafafa ganye mpweza wa gire ngetanya na hata ganya na kutukiriza mikono jabu jivata andise.
1: Ah, okay.
3: Muka mavampiro mkisa.
1: We wow. Mm-hmm.
2: Yobu tano kuminabiri ati mpweza wa gire ngetanya mikono jabu nijita inza kutukiriza jivata andise.
1: Ah, okay, kama. Yes, hello.
4: Yesu Kristo yebazibwe nnyo.
1: Amina.
4: Ekyawandiikibwa. Isaya 5:1. Kumi na nnya batandikidde mbu mbona mulimu okunywezebwa munaabanga walo n'okujogebwa. Temuli kyamu n'endiza ne basemberera. Kaba bakola omunyako Dawudi kagoma.
1: Okay.
2: Genze. Isaya. Atano munya. Unyiriri. Aba kumi na nya. Mubutuukirivu mw'onooyima okunywezebwa. Onooba wala n'okujogebwa. Kubanga tolitya. Onooba nga wala n'entiisa. Kubanga teri kusemberera.
1: Okay. Kikulu nnyo. Tulinga wakati ya taba ntua wala. Ngababu, tulaba ati chokola. Yes, hello. Hello. Yeba zumu kama.
5: Toma sikali yango.
1: Wanji?
5: Toma sikali yango.
1: Tulimu
5: ose yesu wa mkago limi wa kusatu. Kuvere okumanya mukama ajja kujja gye tuli awatali kubuusabuusa. Kala bomuse.
2: Seya mukaga sato. Era tumanye tunyikire okumanya mukama. Okufuluma kwe kwankala kalira. Ngencha era alijja gye tuli. Ngenkuba
1: eyedumbi
2: efukirira ettaka.
1: Yes, twetakayo mutu ngombo babiri tugende maaso. Yes, hello. Sebo.
6: Kwitu mnazari siiba zivo msaji ya jirogu.
1: Wewa mkama yeba zivo nyo.
6: Agamba atyo. Sisto yo adifu.
2: Define.
6: Yee, bali kubera fanyi
2: wasuzotya gwe
6: nze natuze ne Yesu Kristo mu Nazareth
2: mazima
6: boze mwenye mwe bali kutuwiriza
2: amen
6: ikikombora cyo kimano bwo nsinze nkata miza ngo bawanya matokopa mutini tugenda mu guru aluka kumi na satu satu ntegye mutene nye nambu vya mchizo mbienda ukuzikirida
2: tulimuchi
6: muluka kumi na satu satu
2: ok
6: abati ilo mchita mkambo nako ulirunzi
2: amina wevali bawana mata luka kumi na satu satu mbagamba anti subu echitio na yewe mutene nya Muli zikira mwe na buwe mutio.
1: Ok. Njia kutumi lako mana ya bantu mwenanga josu la baga lao geti. Landi rodi.
2: Mana. Na ye landi rodi. Kati bosu wango waya nkumi de kumuli mpaka saa wangasatu. Nsa mengo gade watenga ya pasente zikusasula.
1: Landi ya gao geti. Ayakuwa
2: na ye luda ya wali oka kubanga. Mwali musula nye wedo.
1: Tosu kasawa nyana bo bo
2: mabaiti. Abera bwati. Anya. Nawe nalimanyi.
1: Ngabagala we meka.
2: Biri. Biri obasula yo jemu. Kumacha.
1: Neva dag. Osaswe nyuma hela matrekaga.
2: Neva dag. O jemu. Kumacha. Ate oyo landi road ya chikolanga. Nga. Ateka u sapatu mubina vina toilet. Toyingizayo nga tozo. Toyingizayo. Zidio ino.
1: Osula kunyumbe nyumba
2: gejulo. Mwazi mba mwama.
1: Walungu genabi kumahuli lega gaba. Zinkoyo wezi kunyumba zage furuba mfuka.
2: Hiyo yunu randi rodi ategele ya. Mutufu. Kaina nge chonsovolo chikola. Atiche ya nchikola.
1: Furuba juu ya
2: genkoyo. Nandaka gayo itilizao. Bofira murumu weyo. Hojiteka kechikolimu.
1: Ya geti ya omvubu kasusi.
2: Bagende mufiri. Bagende muroji.
1: Ya omvubu kasusi. Bulikana kwa leto omvubu kasusi. Kata yomu kumachia. Atika tukaluwa mla. Neda. Ba nai.
2: Aha.

0: kunyegeresi kutuka. Nyegeresa abadja diaba. Baba era kunyegere. Baba te kunyegere. Na wa kuaba te paya buri nyaria Yesu. Zimanya komusa igwa Yesu kuzimanya. Wari waba fake njegere biyo kufumbirwa. Mukama yayogera nawe. Na yoba deko rujegere. Orota kawulanga yegata nawe. Orota bechikache wa mwenga bo wegata nabo. Biye biro abyo. Oro rujegere Yesu arumenya. Oro rujegere Yesu arumenya. Yesu arukuwa mbuna buri nyari ya Yesu. Omutonzi wapaye bafe. Emisimu jibada jigama tori mchala wajo. Chijo jigeda jakuwa mbaso bukande. Faya chikuwa mbuna buri nyari ya Yesu. Echibada chikuisa neba kuhiwa. Bamalaika babo. Aba yangu isa lutu wadu wakwenda babademu kayumba. Jebari baku garira. Oli mchipachino. Oli saidiano mukama kujayo lorelo. Opaya mukayumba ako. Opaya na wali kuledi yo wali kemikono jori kutipi. Oli ku YouTube Yesu akusurula. Opa mukayumba ako mulinyari ya Yesu. Otewa. Aocho waru doku vao. Nabo mukono gwa mukama gukujayo. Ogogwa yangu iliseria. Oyingira musijiso. Oyingira mubukisagwa. Oyingira mubu wangu sibwa. Congratulations. Oyingira mwacho chabariba. Chitukirinde muri nyari ya Yesu. Uwanike mikono gama nchaibu kama. Tambula ngo gena maso gama nchaibu kama. Ngena maso. Umoyo, wanike mikono jitubo nilisi. Umoyo, tuwala mwini nyari ya Yesu. Akuwanya kakati musipidi. Oba dogama mukamanga siwona. O koti nsebulisha wandiki wacho nechila go kuwonye zebwa. Na ye muri nyari ya Yesu. Tuwalo kuwonye zebwa kwa mumanya gomo ya mutukufu. Yesu tukweba zoro omoyo. Tukweba zoro omoyo woku wangu ilisibwa. Otuamba zoku ganja. Otuamba zoku agaribwa. Ogulenzi jenene nentono. Osende li baby tanibi usende. Otuwa gazobu kono gogwa mai. Webare Yesu. Oleta sento, oleta matako, oleta mayumba. Webare olete mireme nesanyu. Neguanga li apoli angu ilisi mamu nilipaipu. Pulijarabu kama fe Yesu mukubile kumungalo nga webaza. Mukubira ko mungalonga bo mwebaza webare gayolo webare muri nyari ya Yesu mana wa katoro bravo haleluya shide muna amanyi ngabwo buka haleluya yongera haleluya Enjagara zonna zimazo kugwa. Enjagara zonna na buli chambara bimazo kugwa. Omoyo wakwa nguwa. Ali na pamuli nyali ya Yesu Kristo. Omwana wa Katonda omulamu. Amina. Omusayi gwa Yesu nobuli ogwoboyo. Omusayi gwa Yesu na chigabo cha Katonda nobuli ogwoboyo. Obusayi gwa Yesu n'omwoyo w'okwanguyisibwa atuukiriza ebintu mu bulamba bwabyo. Aleluya buli nnya lya Yesu.
1: Eno yebate njiri yesa weno, no msumba tomo kedua. Sigala ngobuliriza chenda mnana katonye zemu samvu. Emere yomoyogo.
2: Emere yomoyogo.
3: Abazadde nabalabira abaana mwenna amawulire amalungi gaagano kambanjulire essomero lya Victory Junior School erisangibwa okumpi n'ekisawe ky'ewankulukuku nga lyadde ne boarding okuviira ddala ku daycare paka ku primary 7 lirina abasomesa abatendeka obulungi nga n'ebyensoma omusingi eggulugulu mu reading, spelling, handwriting ennungi n'okutumbula ebitone byabwe okuyita mu swimming, omupiira ne MDD school fees ntono ddala ow'ekisulo emitwalo Tano mwetano joka ngomu faliso blangiti amasuka ekikopo ne sowani abisanga kusomero kubwerere ataba yizi abagenda mp7 abasukumye kubanabwe bafuna half bursary kati duka bunambiro ngokwewandisa kuchagenda maso ku Victory Junior School okumpi ne kisawe kye wankulukuku oba bakubire ku simu 0704 23 08 10 oba 0758 00 19 00
4: Bwenao, sembe za guakatibe nkubuli lechama. Kungeri cho inso kwa gaza mwaba anabu kulie mvendirwa. Omaliriza, aha, katilaba. Omwana mwebi kebi njavulo kwa sobulo ukulonda. Atebo chiba chisoboka, mwereke ya baso kwa ukulonda. Au ngachi wende.
5: Sima.
6: Waji mami.
5: Ninawa ni mboga, nakati, enyanya.
6: Aha,
5: lekele chitao.
4: Uchira vye. Aba anabu obatera webi kabie mvendiru evi nja ulu kubalonda. Bafu na umukisa, pia noku bigezesa. Foka mama tabule mvendiru kwa na fit food. Aba anabu, babu webi kabie nja ulu kubalonda.
7: Esa, wazuwaze mkago uwemi sana.
8: Here we go.
2: Chino, chechijulo chesawe no ku MCF Radio. Nga chikuto sibu wako.
9: Chakala, akomyewo na manyi gamirundi ebiri. Wefu nile rock boom, oba silverback energy. Kemena wansi wakasani kila, chola bacho wangula.
10: Sakune manafe, awa.
2: MTN voice bundles, ezi kuganyo kuwa kubuni mkutu gona ku bei dondolo. Njiga star, chikumi, star, abiri muemu, hash. Oboko za semi MTN app, olondeko deile bando. Kubanga wetu ogeda, tatuba akukomo.

0: tele tukomye oli kuchenda munana katumize musanvu mu program yinganzi mu mulimu wangu zimukwano yenno takola chi tawanika akaseera kanonno tutandika iranga bannaffe abalungi abatuusako program ya fene nganzi bannaffe ba Midland Parents Boarding Secondary School wamne Africa Renewal iranga bagamba batya basangibwa kawuto kajansi ku luguudo lw'Entebbe essomero lya secondary senior one mpaka senior six musingi gwa gwa bulokole era nga balina security bayizi balina center number ate nga abayizi bayita bulungi bitabo pen uniform omuyizi abifuna ku bwereere okuwandisa abaana kugendera ddala mu maaso school fees 89 kuwandisa 5 okuva ku 2 ez'okumakya mpaka 10 ez'olweggulo namba y'essimu bagituwadde ku 0755904343 0783193 ate bo mikwano gyaffe abalungi aba Africa Renewal University bagambye batya university y'abalokole nga balina amasomo ag'enjawulo mu diploma, degree, masters, PhD ebaaniriza mu Africa School of Film and Media Arts eribangula generation y'empya mu kukola filimu ne mu kuyiiya okusukka no kukusanyusa obusanyusa naye nga batereeza endaba n'embeera y'abavubuka basomesa bachelors ne diploma mu filimu ne media arts era nga balina short courses zonna nga zisomesebwa mu buliwo ne online basomesa bakugu okuva mu Uganda, Africa, USA nga balina obumanyirivu bwansi yonna mu industry eno abamaze okusoma bafuuka ba directors, producers, editors n'ebirala bingi era nga kyangu omuyizi okufuna omulimu oba okwetandikira weewandiise leero mu intake ya May ne August ebuloba mu town ku Mutiana Road kuba ku simu ku 0708-29-04-598-357 oba weereza ku film school at aflu at sc at ug oba kukyala ku west website yawe ku www.afla.sc.ug awo nno tuli tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe mu kaseera kano kennyini muwanguzi waffe
1: wanjinya
0: tutandike kati mulamu wagenda otutandika okutegeera wabusanga otya
1: nagenda otegeera nga ndi ne maama wange ne taata wange naye taata wange saamutegeera nnyo kubala ali ngenda nga ntegeera awo n'afa kati we yafa ne nsigala ne maama wange ne bakulu bange kuba nze mu galanda nze asembayo mu maama ne taata nze nakula nga siraba nnyo mbeera mbi naye ng'ate twali baavu nga tuli baavu naye nga tetubulwa kyakulya tuba emmere yaliwo olusuku lwaliwo naye nga twatuuka ekiseera maama wange n'alemererwa nga mukadde mukulu waffe n'atuggyayo gye twali taata waffe gye yafiira n'atuleeta eno gye yali yafumbirwa ne batugulirayo ekibanja naye nga awo embeera n'etandika enjala twalyako ku Musa oba bangi mumumanyi Musa sukaali ndiizi oyo nga bamuleka n'awotoka wotokamu awo n'ayengerayengeramu ne basaako ebijanjaalo nga tulya byebyokusoma ayasoma ennyo mu famire yaffe yakoma mu P7 ate naye kyemmanyi teyagituula kati nze ayogera okusoma kwange nalinnyayo mu ssomero
0: natuukayo
1: naye okutegeera nakoma mu P3 ate nayo saagimalako kuba waaliwo emizimu egyali ginnumba ndowooza nga omuzimu gw'obutasoma gunnoonya nga wembeera ku ssomero ngenda okuddamu otegeera nga ndi waka naye maama wange yali mukyala mulokole neerabidde mukaawo katono baagattibwa mu ddiini ey'abakristaayo ne taata taata we yafa maama n'alokoka kati yatukuliza mubalokole nze nakulira mubalokole kati weyalabanga ntataganyizibwa bwenjo nantwala ku chachi yabalokole nga jembeera era pisiro eyo gye nagisomera sente ne zigaana ezimperera twali tusomera no mu gavumenti naye nga basaba yakasente katono maama wange nako ne kamulema ebyokusoma n'ebivaako kati mu mbeera eyo olwo ndi myaka 13-14 awo wajja omusajja ng'agamba ntwala kukola kuba ebyokusoma bigaanye ng'ayogera ne mukulu wange omu gwe sijja kwogera mannya nga mugamba ye omwana ono mumpe engeri gy'atasoma twali bayirawe mu holiday ey'omwaka kati n'agamba bwe banaddiramu okusoma ajja kuba anoonyezaayo kasente nga ntwala kumba ntwalira mwami
0: ku myaka emeka egyo
1: 14
0: nga bakutwalira mwami ofumbirwe
1: naye nga nze simanyi ne mukulu wange yamulimba teyamanya
0: wali engeri gy'olimu obuwanvu wali otaddeko ebbeere waliyo
1: bwali butini nnyo
0: naye ng'oli muwanvu
1: nga ndi muwanvu tutuuka gye yantwala baali bakoddomi be nga yawasaayo mukyala kati mbeeraawo tubeeraawo ennaku nga 3 mubuuza nga sigenda kukola nga ngamba gwebeera muguminkiriza tugenda genda olunaku olwaddako nambulako ne gyantute nno simanyiyo anzije yiri eri mukyalo sitegeera ndi awo ndi kataala waabwe anzirukako mbuuza maama oyo yali awo ewaka mubuuza nga sigenda ku mulimu ngamba ojja kgenda ekawungeezi ndaba baleeta piki neggomesi nga nnene nga sigijaamu na bulungi n'ekikooyi olwo bandeese eno saidi zeeno mu baganda ye sijja kwogera
0: nengozze mu baganda
1: banteeka ku piki ekiro bantwala mu bufumbo ntuukayo nga baakozeeyo akabaga mu basiraamu
0: tebakubuulya nti no tugenda mu maka bakwambaza bwambaza
1: banyambaza bwambaza
0: katonda wange
1: netutuukayo nga baafumbye ekiro ndaba oli omusajja yanoonye kapiki yajja kuba yali ansinga emyaka naye nga mumpi nga siina kyemmanyi
0: wali ezizza omukono emabega
1: alali sinaba kuba nabeerawo nali ndowooza mpeza emyaka nga 16 naye nga ewaffe bamanyi ndi mukola ate ebiseera ebyo tewaali na simu ye newe yandibaddewo ewaffe ani yandigiguze twali baavu kati nali mpeza emyaka 16 wenaddiza omukono emabega era wenafunira olubuto
0: linda kuba kuleesi osanze pati egenda mu maaso
1: teyali nnyo y'amaanyi ndowooza baafumba emmere abantu b'ewaka nkoko matooke muceere nze saalya nzijjukira saalya kuba nali ntidde gye baali bandeese kuba olwedde neeri gye bantuukiza eri nali ntiddeyo nga ndaba ndeese ambuzeeko nzijjukira nze saalya kati awo wenaweza emyaka egyo nenfuna olubuto naye nze saamanya nebangamba ngende ewaka mbabuulire nti nafumbirwa kati guli omuzimu
0: tekyakukosa
1: ate nze nali sibitegeera nga ndaba nze nzize ewaffe bangambye nzireyo sigenda kudda
0: neera ng'omwana omuto okusibwa psychologically weesanze bwesanze ng'oli mu maka g'omuntu obudde bw'ekiro butuuse.
1: Awo nakosebwa nnyo.
0: Ti kuba mama. Tokyeyo tebaamu.
1: Awo nakosebwa nnyo nnyo nnyo nnyo kuba yankwata bukwasi. Era nalumizibwa nnyo nnyo nnyo nnyo. Ne mbridinga nnyo.
0: Baakuleka mu kayumba. Akoono gaayi.
1: Naye nga waliwo ennyumba eyali ya Nazaala baayinamuko ku ssente ng'asiika bindaazi ebyo biki ng'alina n'amaduuka era mumanyifu nnyo mu kitundu ekyo bagagga era nalwala ndowooza nga wiiki nga sifuluma
0: mu nnyumba
1: era baali tebaagala nnyo kundaga wabweru ng'era sifuluma mbeera omwo mu nnyumba nga baazimbawo ekisaakaate ekintwala okunaaba ne nkomawo mu nnyumba ate ng'ejje baali basiraamu nga bambika nnyo nga ndi muto ate nga ndi mutono nnyo nga tebandaga kuba wajjangawo abantu bangi ab'enjawulo nga basuubula ebyokulya ebyo nga tebandaga
0: ng'olwo baakuwasiriza mutabani waabwe
1: kuba yali mukulu
0: yalina emyaka emeka
1: yali myaka nga 28
0: gwengwena 14
1: kati awe nawereza 16 nga ndi eyo tebamanye waffe gye ndi
0: maama
1: ne nfuna olubuto nafuna olubuto ne bategeera bo nze saamanya ne bagamba ngendeka ewaka kati nange ate simanyi wenatuuka ewaka saabagamba saabalaga ssente ze nali ngenza okukola nze natuuka awo ewaka tebanyega kuba baba yali amaze obbagamba tebambuuza na ssente ziriwa zenkoze kati awo ng'ate tebakyalina nakyakunkolera saabagamba waaliwo awo omuvubuka omulala olw'omuzimu gw'okwenjera ogwe guyingiddewo
0: ate gukugjawo
1: kati olwo nkomyewo ewaka
0: obagambe
1: mbagambe bali bangamba mbagambe mbunafumbirwa saabagamba ntuuka awo tebamanyi nabo nti ndi lubuto
0: oluvannyuma lwa bbanga ki
1: siyinza kulimba kuba nze nagenda otegeera nti ndi lubuto nga lukulu nga ne gye nali nfunye awalala okukola omukyala oyo nga yantwala kwati n'ento kati
0: lwatuuka ozeeyo okubannyonnyola tebakuwerekeddeeko tebalina bbaluwa gye bakuwadde
1: bampa transport ne banfunira mmotoka
0: eryo teribajoogo
1: neŋŋenda
0: nsanyiwaako mwana wange ekyo kiwa kyekyo
1: era libajoogo obategedde kati
0: oba tojooza omwana wange eyakugjayo mpozi wali omuyita otya eyakuleeta n'obufumbo
1: oyo nali simanyi nyo wetumuyita naye baaba oyo yangamba tumuyina bwe tumuyitako ebyoluganda-ganda we bityo
0: mpulira
1: kati awo nfunawo omuntu omulala anfunira omulimu eyo mukamwenge eyo munda gyesijja kwogera ntwala omukyala oyo gwe yantwalira yali kansala ng'abaana be bali eno Kampala nga ntandika okukola gumu kitundu omwezi bwawo sigaalo naye awo sigaalo buno obw'omukyalo ogendako ne mu nnimiro n'olubuto olwo
0: mumaka tewakomawo tewakuuliza
1: saakomawo
0: omusajja yeye wamusiibula nga agambye atya
1: anti olwo baŋŋambye ngende mbabuulire nti ndi lubuto kati awo simanyi ki kye baali bategeeza nafumbirwa tebangamba nti obagambe nti oli lubuto naye bangamba ngende mbagambe nafumbirwa kati awo simanyi kye baali bategeeza
0: kitonde ekikazi kijogeddwa mpulira mwana wange
1: ntuukayo eyo omukyala wambi yampisa bulungi nnyo yalina abaana be babiri nga tuli mu sayizi emu nga bo basoma omulenzi n'omuwala abata baaliwo nga ntandika okukola bampisa bulungi bambi naye ye nantegeera nti ndi lubuto nantwalaawo mu ddwaliro eddene nentandika ati nento kati ndowooza yalaba nga ntuusa ebiseera eby'okuzaala kati nampa bulungi ssente nangulira ebintu nangamba we ndimala okuzaala nkomewo
0: teyakubuuza nti olubuto lwani
1: kati nangamba ngende ewaka nantwala nanninyisa motoka ningene waka era nengulira mame alesu nzijukira bulungi zino zibebika nengi mugulira nengula yo nakagati awo katono olwawo nzize enkula ntegeera tegeeramu nti omuntu olina ogende waka ng'olina kyotutte tuukayo waka kati bo baali bamanyi oba olubuto ndujja eno gye ngenza okukola ntuukawo natuukirewo oyo omukulu wange ayampaayo eri ogwasooka ngende nkole ki nkole nga bambuuza olubuto lwani nga mbabuulira nga nabo bangamba kati kwata ekkubo okole ki oddeyo eri gye wafunira olubuto nga nzirayo wenaddayo nga bannyaniriza bulungi nga bantwala mu ddwaliro olwo olubuto lwali luweddeyo nga ngenda zaala wenatuuka ne batya ne bantwala mu ddwaliro ne basanga nga ngenda zaala nze sibimanyi ng'olubuto lunnumaaluma nabo kye baakola nga bambuuza ebitabo bye eby'eddwaliro biri ate nga nabirese waka ng'era nabo bampa ssente nga bangamba ddayo oleete ebitabo byaki
0: ekipande wakiyita kipande ekyo
1: kiba kipande kati era ntuukiraawo ewa mukulu wange ng'olubuto lweyongera kunnuma ate tebanzizaamu ati ate genda yantwala butwazi ku ddwaliro ng'akubira nga atuma omwana ewaka nga bajja bansanga ku ddwaliro nga nzaala omwana wa buwala naye olubuto nzijukira lwannuma nnyo olwo nga materneti nina yunifoomu ya pulayimale ya bulu mulimu akakuubo ka pinki kati ku ddwaliro eryo kwaliko n'abasirikale kwaliko poliisi naye ng'olubuto lunnuma n'abasirikale bagamba malo zaala tukukwate tukusibe nga ate nti abasirikale nga
0: bwemula
1: anti lwaki nafuna olubuto ate nga ndi mu yunifoomu y'essomero nga nfukamira weno olubuto olunnuma nga nfukamira magamba munsonyiwe
0: baali bakumaliriza kasita ozaala bwoti bakukole batya
1: bantwale bansibe nga mbeerawo abazadde bange babeerawo bambi n'abookukyalo nga bajja nga nzaala nga bansala ne bantunga tebannongoosa azaala bulungi
0: ku myaka 15 ndowooza kati awo
1: awo gikyali 16 kuba eri namalayo ebbanga nga sinabagenda mu nsonga z'ekyalo awo mba ngenda mu 17 kuba olubuto wemba nalufuna nga nina 16 kati ewaka we namala ozaala nga bambuuza babeerawa omwana nga akaaba nnyo ebiseera ebyo byali bya kyogamu nga n'emmotoka tezitambula nga bino biroole ebitwala kasooli biki ebyo byebitambula ng'emmotoka baazigaana otambula kati awo nga banfunira ekimotoka kuba ewaffe twali baavu nga teri naasobola yimirira kulwanirire
0: era maama
1: teyaliyo nga banteeka mu motoka ng'era nzirayo n'omwana kati mu kuddayo eri ew'omwami nsanga omwami yawasa
0: wali omanyi ekkubo erikuzaayo
1: era waali ku kkubo mu tawuni awo kumpi nga ku kkubo sisobola bula kuba baali bamanyikiddwa nnyo nga ntuukawo motoka enzijamu nga ngenda waka natuuka kiro
0: kano kewaddayo kewaka tebaakunoonya nako
1: aa kati olwo omusajja oyo awasizza ate omuntu gw'awasizza ye sayizi ye mukulu nze ndi mwana ku bbo naye nga nazaala oyo nga njagala nnyo
0: olwo wategeera otya nti awasizza ogenda okuyingira mu maka ago
1: kati ntuuka akazigo nali nkamanyi kuba twatuuka kiro 8 nkonkona mpuliramu eddoboozi ly'omukazi kati akaana ne kakaaba akange mwalimu muganda we mulimu no mukazi no musajja oku gulawe dinisa ngabanda ba na atya nyo na manyanze ne police na gulawo na ngambo zinani na magama gayo mukubo ngalaba te wali aliwo na ayita mama we na ye ali stepo mama we na muita nazara wango ya sanyuka nyo neba ingizo omwana ebyabaganda nali sibimanyi nyo neba muyingiza na mtwala mukisenge kye kubuliri na sanyuka nyo kati na agamba enkeera nensula omwo enkeera na agamba omwami we na agamba kati nonya joteeko oyo mukyala wo nze omukyala gwe mmanyi yono era enyumba nagikuwa ku lwono nga ndaba nze saalabako maama saalabako bakulu bange nga balina abasajja nga balina abakazi babiri
0: bakulu bammwe
1: niŋŋamba ate kati bino naye nze nga mpulira njagala nzireyo ewaffe ne mbagamba nze ndeese mwana naye njagala kuddayo
0: obufumbo bwe tewabwagala
1: saabwagalako kuba nali siina kye mmanyi
0: tolina kyotegeera
1: saabyagala era ndowooza ekyo kyankuliramu kyantamya obufumbo
0: kyakutamya
1: era kyantawaanya nnyo kyenzije nkisumulwemu nga nsize mutundwe
0: gye tunaagenda eyo maaso kyakutamya
1: kyantamya
0: ekyokusitula ku myaka 10 14 ne bakutwala omusajja gwotamanyi emyaka mikulu
1: kati n'abagobawo ne bagenda nenziramu enyumba naye nze nga mpulira njagala kudda waffe era ne mugamba maama nkubuli enjagala kudda waffe namba oba oyagala kudda wamwe tewali buzibu genda
0: oluvannyuma lw'ennaku mmeka
1: oza namalawo nga wiiki
0: tewayingirako mu nyumba eri gye walufunira olubuto
1: nayingiramu nga amaze obbagobamu
0: yabagobamu
1: nebafuluma tebalina nakyebaatwala
0: ne mukazi we
1: kuba yamugamba enyumba nagikuwa ku lwono omukazi kati waaba akomyewo noonya gyoteeka oyo mukazi wo yayogera bingi nnyo n'abayombesa nnyo netutuuka ne ku poliisi nangamba tugende obawaabire
0: ntiki
1: mbu omusajja yakufunisa olubuto n'akuzaalamu omwana ate akubonyaabonya era ne badduka ne beekweka eyo mukyalo gye baasooka okuntwala gye natuukira
0: maama wo omulenzi amuzaalira ddala yakuwa amagezi ago
1: yali sitepu maama ate neri gye baddukira era yali sitepu maama we naye nga maama we ye yagavaamu ddaaga amaka
0: mbadde neewuunyiza nti maama azaala omulenzi
1: naye ate omulenzi oyo ye yamusomesa yamwagala nnyo ng'amutwala ng'omwana we naye ku ekyo kye yali akoze kuba yandaba engeri gye najjamu nga ndi mwana muto ate aleese omukazi oba ndowooza yali yakamuleeta kuba nzijukira yantwala ku poliisi ekiro nazaala wange nendipootinga n'agamba ogambe emyaka gy'oyina gamba 16
0: ng'ani agamba omugamba
1: nazaala wange ng'agamba ngambe ku poliisi nina emyaka 16 bamunoonye bamusibe naabula abasirikale ne bamunoonya ekiro ekyo naabula kati ng'ajja ekiro ne yeetondera maama we oyo nange naneetondera
0: mbambi
1: naye nze nga sibitegeera era saabitegeererawo nze ne mbagamba njagala kuddayo waffe
0: bagiyita defilement case okufunisa omwana olubuto ng'emyaka gye teginnakola ki
1: teginneetuuka
0: katukomewo abalungi tovaawo.
2: Emmere y'omwoyo gwo. Buli muzadde yagaliza omwana w'obuwanguzi mbiseera eby'omumaaso. New Creation Junior School Day and Boarding kye ky'okuddamu kyo. Tutegeera omugaso oguli mu kunyweza omusingi gw'ebyenjigiriza by'omwana wo. Okusinga abalala bonna, tusimba essira ku byenjigiriza, okutendeka n'okuwa abayizi baffe obukugu bw'okwenganga okusoomooza kw'ebyomumaaso nga tuli ku musingi gwa bulokole. Tulina abasomesa abatendeka obulungi. Computer labs ez'omulembe okutegekera omwana w'obuwanguzi mwenensi ejjudde tekinologiya. Tulina emmotoka esaabaza abayizi abava ewaka era tulina ebisulo ebigazi nga biyonjo. Abaana tubaliisa bulungi n'emmere evira ddala mu nnimiro. Tutumbula ebitone by'abaana mu mizannyo, okuwuga, katemba n'okuyimba. Okuwandiisa abayizi kukyagenda maaso ku ssomero lyaffe erya New Creation Junior School Day and Boarding mu Wakiso Town Council, meters bina okuva ku Main Road. Tufune ku ssimu 0394-81-77 oba 0575-58-92. Osobola okukozesa eya WhatsApp ku 0774-680-63. New Creation Junior School Day and Boarding. Tusoma bwe tugamba, love and hold the truth.
3: New Creation Junior School, yes, I'm
4: kino kinango kya njawulo eri abawuliriza abaffe abaagalwa aba 8:47 awamu n'abo abajja okusabira wano Emutunywa Christian Fellowship Church.
5: Twongera okulabula nti Musumba Tom tasaba ssente okuyita ku masimu oba emikutu gya internet gamba nga Facebook, WhatsApp, Twitter oba okozesa abeeyita ba agenti okukubira essimu. Ensonga za ssente zoogerwako mu kkanisa mwokka oba okuyita ku mukutu ogwa rediyo. Twongera okutangaaza nti Mutundwe na tabi obaba agent mu Uganda ne wabweru wa Uganda, naye tulina makanisa mu Uganda ne wabweru wa Uganda betukolagana nabo naye nga betongodde ku lwabwe n'olwekyo tebalina kye bakola ku lwaffe.
4: Twongera okulabula nti mwegendereza abantu abakozesa erinnya ly'ekkanisa yaffe oba radio yaffe naye nga benoonyeza byabwe. N'ekirango kikomyawo
6: Kampala 9-6 Fort Portal 13 9 Iganga 10-7 Masaka 9-5 Mwende 9-5 Mbale 10-7 Mbarara 9-6 Masindi 9-7 Kabale
7: MCF Radio.

0: Awo embeera ng'etandika. Wenaddayo, famire ye yalimu ebintu bya yalina ebintu byayo. Abaana baabwe mbu tebakulira bweru. Omwana ng'olutuuka ewaka atandika okuzirika. Ng'olumuzzaayo awona. Nga mmutwala, mbana akatuuka ewaka ng'atandika okulwala okuzirika. Nga bangamba muzzeeyo. Olumuzzaayo ng'atereera bulungi. Nakikola emirundi ng'esatu. Kati olwasembayo, nazaala wange n'angamba, naye n'obeera mu kkubo paka ddi? Kuba omusajja ye nga yagendera ddala n'oli mukyala we. Kati n'angamba leka nkufunire eno omulimu, obeere kumpi naffe, omwana oyo aleme kkusumbuwa.
1: Era yakigamba nti abaana ba wano tebakulira bwe. Okay.
0: Nga nfunira awo akawooteeri nga ntandika okukola n'omwana wange. Naye mbeera nga si nnungi. Ate nga n'ewaffe mbeera si nnungi. Nga mbeerawo. Kati omusajja n'atandika okunnumba ku mulimu gwe nkolera.
1: Aluwa.
0: Taata w'omwana. Ng'ate oluvaawo omwana atandika okuzirika.
1: Akulumba akugamba ki?
0: Ayagala ebya zonto.
1: Ayagala muze ku mwana.
0: Kati awo. Nazaala wange n'ampita. N'angamba baba atandise okulumba ku mulimu. Kwata omwana wo mumuwe. Takuwa buyambi. Tali ready kuwasa. Muwe omwana we. Kubanga buli lunaku mbeera mwewuubako omwana azirise. Nga neewuubako nazaala wange naye ng'abikooye. Omwana yali wa mwaka gumu n'ekitundu. Nga nfuna booda, nga mpa transport, nga nkwata omwana nga mmutwalayo. Nze ngambaga maama ngambye omwana muleete. Nga muleka awo kuba yali atambula. Kati nga neebuuza nzizaako ki? Ate ewaka nga tebansikiriza nsuule ki? Mwana. Kati awo nali nfunyefunye emikwano. Nga ngamba ewaffe sijja kuddayo nga sirina mwana bajja kunzita. Nga yanfuna awanfunira omulimu eyo footi eyo munda ng'agenda e Kaseese. Nga ngenda eyo nga nkola. Naye nga nze nakuliramu nga njagala nnyo okubeera kumpi ne maama wange. Nga saagala nnyo kubeera bweru. Nga nkomawo ewaka. Nga mbabuulira. Omwana engeri baali bamulaba nabo ng'akola ki. Nga ntawaanya. Nga mbeerawo. Nga mbeerawo ewaka. Kati omwana sikyamuwuliza, sirina ssimu. Atye ntya n'okuddayo okumulaba. Nga mbooli omukazi ayinza okunkubirayo. Nga mbeerawo kati ng'omuzimu gw'obwenzi guyingirawo. Ng'awo nkomyewo ewaka nfuna omuntu omulala anyingiza ekibuga Kampala nzija okukola. Ajja okukola natandikira awo nga e Bulenga awo waliwo aba LDU. Munda eyo nga mu kikaayo eyo.
1: Mwaka ki ogwo gujja?
0: Mwaka sinza gujjukira. Kubeera nali nkyalimu n'obwafala bungi. Wadde ebyo byonna byaliwo nga nazaala.
1: Era okyali muto.
0: Nga nfunawo nga ntandika okukola bwawo sigaalo. Omukyala oyo bambi yanjagala nnyo. Yanjagala nnyo. Kuba yalina kibebi kye. Yanjigiriza emirimu kuba nalina emirimu nali sigimanyi. Yanjigiriza okwoza kye nsinga omwagalako ennyo. Nga simanyi kwoza. Simanyi kusiimuula nnyumba. Ewaffe twakulira eri mu ttaka. Yanjigiriza emirimu. yali aina wawa akuuma kemberenge nanjigiriza okukola paani nanjigiriza okusiba ice ono w'ekikumi kikumi nanjigiriza n'okkuba emberenge bwe bakozesa akuuma k'amasannyalaze ne tubeerawo kati simanyi mizimu giri egyannemesa okusoma ndowooza nga tegyagala nkole n'okukola ne gitandika okunnumbayo ku mulimu ng'ebintu bintuga kati oyo yayantwalayo ne bamukubira essimu ne bamugamba ono ali bubi nanzizaayo ewaffe nenzirayo wenzirayo nentereera naye era nga ngenda nensaba naye nga sibya nnyo bino ebyokusaba naye nga tonnabitegeera ngaera ogenda nemuweereza mukwaya kati awo ntandika okugenda okunoonya emirimu awo ntegedde ssente ngende wa mama wange omuto nfune omulimu era ga wooteeri era omukyala oyo yanjagala nnyo owa wooteeri nnyo ddala kuba nali mutwalira ddala nga maama wange kuba yali alina abaana babiri abawala nga abaana balenzi kati abaana abo ababiri ne bafa abawala nga nze muwala aliwo nga banjagala nnyo kumbe nabo ate balina obusibe bwabwe okumanya banjagala ne bamponga ne mu bintu byabwe mbeera awo sivaawo kati olwo nina omwana omu
1: bakozesa ki kiwategeera nti no bakuwunga mu bintu byabwe balina endagaano yonnaawe n'omukolo gwonna gwe wakola bakozesa mukolo kyogwo
0: kati balina ewaggulu ewaliyo omuti gw'omutuba nga munene kati nga bagira ne batutwalayo ne bafumba emmere kati ate nze nteekamu ssente mu ebyo ebibbo kati taata waabwe n'aŋŋamba mu baana baaba balenzi mbeeko omwana gwe ogwenjagala ennyo mwogere erinnya nga nteekamu ssente ezo be baali bazimpadde nga ŋŋamba tutta omukago n'omuntu ono n'ono baasi
1: ebigambo n'obyogera n'ogamba otya nzita omukago
0: nenjogera amannya g'oyo omuntu gwe nali nnonze kuba gwe twali tukolagana naye nga mukwano gwange nnyo naye nga tetuzontowala kuba nali mbatwala nga baganda bange nnyo
1: mwali emmwanyi mwali emmwanyi obamwanyi ebigambo
0: ne basala kunze naye
1: bimala eyo omanyi
0: okomyebintu
1: okomye ebintu mu kkubo
0: mukyalamumusaayi gwe
1: endagaano sibo ogwo omukago ogumanyi
0: amakonganaye ate ewaffe tebakimanya saabagamba
1: lindako oli yeesazeeko
0: baatusala busazi abazadde abo abakulu
1: ne bakusala ku kundi
0: naye
1: n'omulenzi ne bamusala ku kundi
0: ate ebyo n'omwami wange nali sibimugambanga naye ye yali akimanyi nti famire eyo era naye yajjanga ngamba nti naye famire eyo balina kyebakukola naye nga sibimugamba
1: tetugende mu maaso olwo noonuuna omusaayi
0: netuli emwanyi ezo nga ziriko omusaayi
1: ye naali eyiyo naawe n'oli eyiye ng'olwo omukago ogwo gukuyingiza mukikubeera mwana wa
0: kubeera mwana waabwe kati omuvubuka oyo yali ku yunivasite ng'ali eno Kampala olwamala n'agenda ebweru naye ndowooza maama engeri gye yali asaba
1: lwaki omukago temwagukola ne taate wewaka lwaki mwagukola mwanakumwana
0: kuba taata ye yabyogera bwatyo
1: simanyi awo nange nja kukiraba mu maaso eyo
0: kati maama engeri gye yali mulokole naye omulokole ono atanajja emutundwe ngasaba ngabera tusabira anoza mukama yali yamanya nganjira nze nenvayo ndoza nomuzimu guli ogwokwenjera nga gwayingirawo situla wamu kuberawo bagamba owekyoto sinkana wagoto mwena ne mukoleza kati nganjira nengende waka nenkomawo awo nga n'omuntu ne wangamba nti vaawo ogende ngenda ate ne maani nekomyawo nembeerawo wamma ne ntandika obwenzi nayenda webuba bwenzi nabukola nga nyenda nga abasajja bajja b'emmotoka abali awo emmere kuba yali wooteeri y'amaanyi nga abantu abava eno bonna basuubula kasooli bajja ne bali awo emmere kati nenfuna olubuto olulala
1: mubajja okulya emmere
0: omuvubuka yali waali awo nga makanika nenfuna olubuto mukufuna olubuto olwo
1: abaana abawala yali nakati yali muvubuka vubuka ng'alya buli mmere awo
0: ng'abeera awo makanika wa piki naye nga si we bamuzaala
1: ku luno ogenda kufumbirwa mu bufumbo oba bya justi
0: kati olubuto olwo nga nduwadde n'omusajja omulala ate nze kyesaamanya nti oli omuvubuka yali anfunisizza olubuto kati ate nze nga nina gwe mmanyi nti eyalunfunisizza nga ye mugagga
1: awo lindako kyala kintu tomala gantwalaganya nze Juliet waabwe manyi nva mu bastudent kaakati bwongo bwange oba bubugize butya naye nga nkuwulira kati lindako endagaano eri bwe mwagimaliriza mu maka omwo n'ovaayo n'otandika okukoluba wasigala nga gyova
0: nga gyenva ng'ate banjagala nnyo byonna byenkola nga tebaninaako buzibu
1: naye nga tebabimanyi
0: nga babiraba
1: kati kyekikuleetera okukyanga abasajja kufuna essente
0: sente
1: zeyongere
0: mangu kati awo nga ntegedde ekigambo sente kuba nakola awo awantu nentuuka okuva mu kukolera sente kati nembeera mwana wa waka kuba baali bampisa bulungi nnyo
1: zaali mmeka
0: ate mmeka bampanga gumu kitundu
1: myaka egyo
0: kati nentuuka nembagamba nze ebya sente nkoze eki mbivuddeko engeri gye mundabirira nga newe mba ngenda ewaka bangulira buli kimu ng'omwana ewaka kuba banjagala nnyo kati nga byenkola nga bo tebanfaako kuba nali mukozi nnyo famiri yaffe tuli bakozi nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo omuzimu guno ogw'obuddu ng'okola nnyo naye ate nga tolina kyofuna ng'ate gy'okolera baba bakwagala nnyo kuba oba mukozi nga teweeganya
1: ka wakolerawo ebya sente n'obivaako kati n'otandika okukola mu wooteeri
0: mu wooteeri nga just ndi mwana wa waka
1: wali n'okyanga abasajja olwo wali agala kwongera sente mu bizinesi
0: ate
1: simanyi
0: kwambala kwambala akaviiri nsibe ndabike bulungi
1: basajja tebakkube ng'obakyanga kampala wali tonna gitegeera nti abasajja bakumiza
0: omusu saafu naye omusajja nkuba
1: obatandise
0: batandise nzadde omwana aa sinnazaala omusajja omugagga musibyeko omwana olubuto kati olwo oli omuvubuka ye ng'addayo ewaabwe teyamanya naye nti yaleka nfunisizza olubuto nange saamanyi nze nga mmanyi ono omusajja gwe nali nnina ye yalunfunisa
1: ekintu ekyo kijja kitya ku bakyala n'otamanya luba lunaku lumu lw'olufunye mwezi kiba kinaku kiba ki abakyala okugamba nti saamanya lubuto lwali lwani
0: kati ono omuvubuka weneebaka naye
1: gewakwata naye ku meter box
0: n'agenda ate wembeera naye leero enkya mbeera namulala awo wewava obuzibu n'otategeera woba ng'okyalimu obutoototo obato manyi
1: abachala ewavu obuzibu kubanga tutera nnyo banenya noga nayo omukazi kiva ku kintu tiyategeera ki
0: nanyini rubu
1: kiva ku kintu tiwategeera nanyini mwana
0: kati obanga webasenono
1: a mwana wange
0: obanga okutenono
1: ongambi uliriza program wenu tusola kuwanga eche kigambo tulina abana ku radio bawu mudde bonaje bayatero DNA ulirizibwa nebo bango badde member wa muwangu si wachiri tokosa homuwaka bubo wakoze homuwaka tuambaze tukoze homuwaka mwana wange
0: nokwata kono meta box nencha nokugenda nomulala
1: okay
0: awe wavu obuzibu
1: sichi aluna kulumo na ye nebo dingana wiki era changu nyo mchalo butamanya
0: ngo odeno no deri
1: odeno no deri
0: obato yaula mpozi ngo mazozi ala omwana uotegerera ntikati ono omwana
1: yabadde wono
0: kati mu process eyo mwami kintu wayingirirawo
1: ono gwe twogerako kati
0: ono kati aliwo
1: ye mugagga gwe walusiba
0: omwami wange naye wayingirirawo mwaka ebyo
1: tugambe mwaka akavuyo
0: mwaka akavuyo
1: tukaita akavuyo
0: yali muvubuka bajja babiri ne muganda we engeri yali yasoma bwa makanika nga waliwo omugagga yabaleeta bajje bakanike nga motoka ye ate bagivuge kati engeri gye nagambye nti wali ewaka twalina wooteri kati amanyi ndi mwana wa waka wali era ng'omuntu tomugambye tasobola kunjawula mu bali ab'ewaka kuba nali muganzi nnyo ng'ajja nga babeera bali awo emmere ng'alina ensonyi yani kati ayogera mpola nina olubuto naye nga lukyali luto naye ayingirawo
1: naawe tonnalumanya
0: nali ndumanyi
1: Hey.
0: Atuma muganda we kyomuwala oyo mwetaaga ng'ataawo nina amalala nga mugamba ani kati ono atalina ssente kati naye nga munyigawaawo naye ate nga mulaga nti nina abalala ate nga muleka waawo ne ŋŋenda
1: empiki tozisuula
0: nga naye muleka waawo nze nga mmanyi bya justi nga bali abalala kati oluuto lugenda lukula nga ŋŋenda w'oli gwenalusiba omugagga ayina yali ayina abakazi bangi
1: wali musibira ku myezi emeka oluddu tegeera ku mwezi gumu gwe
0: we lwategeerekeka yeera naye yali amanyi lulwe naye yali amanyi lulwe kuba oyo ye nabeera naye ebbanga naye nga bwe muyitako emabega bwe ŋŋenda ekiro nga tamanyi kuba nali mbeera waffe kati ntuuka ekiseera omwami oyo ne neekyangirako ne nvaayo ne nkomawo ewaka
1: ntonnazaala
0: kati ono omwami wange yeyangulira materneti n'essaawa eno ngiina ey'olubuto nga siina materneti era nagitereka nnyo kijjukizo kyange angulira materneti y'olubuto
1: naye nga agula materneti olubuto olutali lulwe
0: naye ng'akimanyi
1: nti si lulwe
0: naye kati ono gye nali nkolera kuba nali muyita maama era naye ng'amuyita maama kati nga yatutuuza n'atubuulirira naye ng'ono omwami wange ye ndowooza nga yandabamu eky'omuwendo
1: bambi
0: nga ye anjagala kumpasa tayagala bya justi
1: era oyo ayagala okuwasa tatera kukupapira
0: byonna nga mbikola nga muvuma nze nga mugamba simwagala oyo
1: si
0: gureedi yange era naye ng'akimanyi simwagala naye ye ng'alemerako kati olwo ntuuseewo omugagga byekyanze nkomyewo ewaka
1: ate abakazi bansanyusa gy'okoma okuvuma omusajja ate owoomuwamaanyi kwongera kulemerako
0: kati
1: akaseera kemuwanyisa ebigambo alabi dadalanga asanyuka busanyusi
0: bwali chiro
1: nga tukomewo abalonji mu dakiika za fezijja tuvaawo.
2: Ununye sumiri na kubangulire omwana kankuwa njulire Prosper Junior School edisange bwe nabweru okuliraane kisaawe sumiri ya kisulo wamuna abave waka eri ku musingi gwa abalokole tuyina unibu center number tusomesa abaana paka ku P7 tusomesa abaana computer life skills era tubayigiriza okukola cakes emigati donuts n'ebirala bingi tusomesa abaana okutya Katonda tuyina ekisaawe kigazi obulungi era nga n'ekifo kyaffe kigazi bulungi tuyina ne kindergarten okuviira ku myezi mukaaga abakozi nga Tuina wakulika mwana, muleti ku Prosper Junior School. Tubali saburonji, security li guru guru. Tuina sports ne MDG. Basomesa, bazadde, bagalabana, iraba manyiche bakola. School fees, zijambuli nsawo ya muzadde. Irango kuwandisa abana, kugenda mu maso kusomero. Okumanya ebisinga wo, kuba ku 0707. 8-9-00. Oba 0707-9-7. 8-3-5. Prosper Junior School, God our provider.
3: Banna Uganda ebyamwe biteredde nga bomba mkero. Nanti essomero li Midland Parent Secondary School lizo okubamalirawo ekizibu ky'okubunza abaana amasomero. Eka otoka jansi ku luguudo lw'Entebbe we tusangibwa. Midland Parent Boarding Secondary School lyawandiisibwa era ne likakasibwa Ministry y'ebyenjigiriza n'emizannyo. Era ne senta nnamba etuli mu 5. Essomero liri ku musingi ogutya Katonda ng'amasomo gonna ku mitendera gyonna tugasomesa. Ate nga n'ebyokwerinda by'abayizi binywe vungalwazi kuno sikutta kulonda kubanga omuyizi asasula emitwalo 89 atengo okwewandisa kwa mitwalo 5 jokka ebitabo peni ne uniform nabyo omuyizi afuna byabwerere bwono okubira abakulu ku noti 754 273 98 ne noti 777 anamukaga noti 735 nango onobo mponyezo okwogera tolototongo w'omumwata kuba
4: Ulemu mucha ankalani dadala nga tukoze seza momo. Utawa njizibu ukuno nya change wano na wali. Hey,
5: papo inamuka change hao.
4: Ukakibu kwege ili ya kusente zizo.
6: Kondakta, balansi wange.
4: Nibisede bimu, ziku yi kako. Atu urusi, nizikubula nako.
5: Panangi, nkumi zangeta na mozinda videko.
4: We walo karu vidizi wa mungeri ezo zona. Kozesa momo app, obanyega star, emumu kaga tano, star satu hashi. Ogusa suride chintu chona, awantu ona. Onyumiruomu tasaru wako sentezi sindika. Ngo sasuride vintu evika wansi we nkumi tano. Urina manyo kubeda u, ngatoka luvidizi buwa. Ago, gemanyi ga momo.
7: MTN.
4: MTN Momo Uganda Limited. Irunga mizwa banki nkuru ya Uganda.
8: Chenamu munana, katunyeze musavu, Kampala, chenamu mukaga, Fort Portal, chikumi musatu, akatunyeze muenda, Iganga, chikumi, akatunyeze musavu, Masaka, chenamu satu, akatunyeze tano, Mwende, chenamu tano, akatunyeze munana, Mbale, chikumi musavu, akatunyeze musavu, Mbarara, chenamu mukaga, katunyeze muenda, Masindi, Chena Munya, akatonyeze musanvu, Kabale, MCF Radio, emmere y'omwoyo gwo.
1: Mutere tukomye oli ku 9-8 akatonyeze musanvu, mu program y'enganzi mu mulimu wanguzi, mukwano yenno takula kiyita wanika akaseera kano nga tugenda maaso n'omuwanguzi wa fe bannaffe abalungi aba Prosper Junior School, Prosper Junior School. Lisangibwe nabweru ochamira kulubiji echide nabweru somero ya tsulo mamuna abavu waka msinji guwa bulokole basomesa kuva ku baby class paka P7 computer life skills baigizo kula donuts na hivyo la vinji bali neti sawe iranga bagamba batia waina uokulele omwana mulete ku Prosper Junior School babalisa security nunji Baina sports ni MDD school fees ija mwilisa uyo mzade. Namba isimba jitu wadia ku 0-7-0-8-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- yafe
0: anje musungu
1: kuulira
0: Aho nga mama atutuza olweri biganye yo biganye kati nkomye we waka atutuza ngabulira omwami wange kati gwe nina mwagala wange omulungi mwagala nnyo beitha we kati kati nga tubuulirira nga yagamba ye talina buzibu nange nagamba nange ninayo omwana wange
1: eyo mwali mubadde kino
0: ate nze nali simwagala nali simwagala ate ndi lubuto ate yandaga akola ki anjagala kati antuuza mbuulirira asobole okunzikirisa ono omusajja nkole ki mufumbirwe embeere naye
1: ye maama alaba abavubuka bonna b'oyise ewayaye
0: alaba nga temuli future alaba ng'ono kuba eneeyisa ye gye yali yeeyisaamu awo nga tamulabangako na muwala yenna nga byonna mbimukola ye n'asigala ng'ali awo tanyega takola ki ate asigala anjagala
1: omusajja okwagala omulabira ku kikulemerako kiki
0: ebikolwa okundabirira nga ndi lubuto ate nga siruwa ate nga akimanyi
1: olwo yakuwanga kinaki
0: nga ngulire ebintu ngoye we musaba kuba ebyamaanyi nali njagala nnyo ngoye n'okusiba enviiri ampadde n'essimu yeyasinga n'okumunjagazaamu akatono awo nkudde essimu
1: bali bonna bonna be wali otawaaniramu tewali yali agulidde essimu bwekyo
0: angulira essimu yali egenda mu memory card nga nteeka mu memory card ng'olwo ndi w'amaanyi nnyo kutte essimu naye nga era mwagala simwagala kubanze laavu yange yali yafa okuva eri
1: okuba ku rep
0: kati awo nga nzikiriza ng'apangisa akayumba nga tubeeramu kati olwagira naye omulimu ne guggwawo n'addayo ewaabwe n'akomawo ne Kampala
1: olwo omugagga olubuto wamugamba takyalulabirirako n'akamu
0: ndabirira
1: omugagga
0: andabirira naye nga sibeerawo ne ntuuka ekiseera ne ŋŋenda ewaffe ne nzaala kati awo okutuuka okuzaala ŋŋenda waka nga nzaala bulungi saazaalira mu ddwaliro nazaalirwa waka awo nga mmaliriza nga nkomawo ewoona omwami gwe nina kati
1: sajja ssebo baagala mpulira olwo omugagga tomugambye nti omwana wo mmaze omuzaala
0: nga mugambye n'okumutwalayo ne mmutwalayo
1: naye nga wagenda okumuzaala ng'omulaba omwana tafaanana mugagga
0: nali saakitegeerawo
1: ekino kyabeerawo naye ngaera tomanyi
0: nga simanyi
1: ku babiri era nga
0: tomanyi era nga n'oli simwinaamu kirowoozo nti ayinza okuba nga yanfunisa olubuto nze mmanyi nange y'ono
1: oba nti engeri gye wakitandiseemu nti namusibanga olubuto ng'olinga agamba wali okimanyi
0: nali sikimanyi
1: okay
0: nali sikimanyi ate nga naye amanyi
1: yenannyinirwo kuba lwo omusajja abeera nawe
0: ngamanyiezaala ng'omwana mulungi nnyo ng'omwana alinga muzungu nga kirenzi kirungi era omusajja oyo yakyagala nnyo
1: oyo omugagga
0: nabeera nga ndabirira nga ndabirira naye nga sitereera obwenzi kati natuuka ekiseera ono omwami wange n'akomawo ewaabwe nange ne nsooka nzirayokka ewaka omwana wange yali awezezza emyaka ng'ebiri ne mulekera maama ne nfuna omulimu omulala nengera ne ntandika okukola nga bwe ndabirira maama yandabirira nnyo omwana wange ekyo kyo sirikyerabira kuba yamulabirira najja okumulaba nasanga anyirira nga yena alinga muzungu kati ono omwami wange nankubira essimu nangamba njagala ojja ewaffe e Masaka nga basiraamu nabo
1: mpulira
0: kyalo sijja kyogerako nenzijja nansirigira transporti neŋŋenda n'omwana wange oyo kuba naye yali amwagala nnyo
1: bambi
0: netutuukayo ne bannyaniriza yali yidi netutuukayo kati awo embeera n'egolokoka buto
1: ono omwana ayawukana kwoli gwe wasookerako
0: ono yali mulungi nnyo kuba nange nali mwagala nnyo oli omwana saamwagala
1: oli owa reepu
0: saamwagala
1: Bambi.
0: Samwagala. Samwagala. Era samunonya.
1: Otya.
0: Ogamba nti mpulire nti njagala ngende mulabe.
1: Bulijjo tubuuza abakazi ki ekibazaaza abaana ne babaleka eyo gye babaleka. Omuzaala tomwagadde.
0: Oba tomwagadde n'embeera gye baba bakuyisaamu. Omusajja.
1: Kwekiva ekyo.
0: Kwekiva.
1: Abaana abalenzi mubuulidde munnango manyi tubadde nabo wano ng'ate abamu n'abakazi tebaddangayo na kati ate ng'abaana bakulu. Kitegeeza abasajja be bavaako emberebeze.
0: Kati. Ntuuka. Kati omusajja n'omwana we. Obufumbo. Obulala.
1: Obwono.
0: Bwe ntegeera.
1: Abadde aggulira ebintu.
0: Omwami wange ne kati gwe nnina. Kati awo embeera n'egolokoka bulungi.
1: Awo emyaka gyali emeka?
0: Awo omwana we namuzaala gyali 2009.
1: Okay.
0: 2009 nali mpezeza emyaka 10 na 8 19. Era nali siri mukulu nnyo. Kati nzize mu bufumbo. Wali mbadde namanyira okunywa amata. Ewaffe tuli banywa amata. Emmere weeri ky'oyagala kyose nako kati nyingidde mu mbeera. Eri yali mbeera. Nga kyayi mukalu simumanyira nga ewaffe tetumanyi kyayi mukalu. Ono w'amazzi. Kati nze mbambulira kyayi manyi kyayi ono gwe tussaamu amazzi ow'amata. Gwe tuyita kyayi. Batunywagana amata agataliimu. Kuba okuva mu buto ng'ente weeziri ewaka wadde nga tuli baavu. Ng'ente weeziri nga tunywa amata.
1: Madde manye ente ze zibafuula abagagga eyo. Obeera w'ebirala.
0: Ente ezo twaziina naye nga tuli baddu mu zo. Omuzimu gw'obuddu gwavuira ddala eri ekitaffe. Era n'okufuna maama yamufuna nga muddu alunda ewaabwe ente. Kati maama nga taata we yamuzaala omu n'amugamba ojja beeranga wano olunde nti obeere ne muwala wange. Kati omuzimu gw'obuddu eyo gye guva. Ne tujja ne tukulira ddala mu buddu kuba ente zaaliwo naye nga si zaffe. Naye ng'amata tuganywa. Nga amata tuganywa omuzigo buli kimu naye nga tuzirabirira. Omuzimu gw'obuddu eyo gye guva.
1: Tekikulumba mufumbo. Mpulira.
0: Nyingiddewo mu ddya lino ery'omwami wange gwe nnina. Tuseeyo taata we naye nga yafa. Baakula ne maama. Tuseeyo. N'omwana wange muyina omulenzi. Ono omwami avudde Kampala azze waabwe mukyalo okulya yidi. Ate nga baana ba maama abaagala nnyo. Mu maama we ne taata we first born. Agamba omwana wange tabeera mu kyalo. Awo nga nfuna olubuto. Process eyo. Nga nfuna olubuto lwa muwala wange. Kati awo era saamanya. Oba olubuto lw'oyandeka nalwo oba nalufuna nga ntuusaawo. Bukataala nalina bungi. Bange nalabirawo ng'olubuto lukulu. Naye we namala ozaala oyo omwana obwenzi ne mbukendeezaamu.
1: Ate wetwano wali ofumbiddwa.
0: Nali sinnafumbirwa era bulungi. Kuba yali akyanina eri ewaffe. Naye we namala ozaala nga maama oli amaze okututuuza n'atubuulirira. Kati awo namala ozaala obwenzi ne mukendeeza.
1: Olubuto asigala ayenda.
0: Nze nayenda.
1: Ku lubuto.
0: Nayendera ddala.
1: Bagayinga bameka?
0: Ozanga babiri kuba bajjanga ne bantwala mbe motoka. Naye n'emotoka zino zirukululana nga nina n'atunda emigaati.
1: Era okyayagala kasente.
0: Akasente nga konketaagira ddala. Naye we namala okuzaala obwenzi ne mbuleka. Kuba maama ono yantuuza.
1: Ng'ozaalidde ono.
0: Nga nzadde kiri ekirenzi.
1: echo mugaga era mpasi chali chaku musiba
0: era kati mingi de masaka mbufumbo mama ngagamba mwana we tabira mchalo nze mbereyo yako mewe Kampala kubera nali wenatuka ne simu ne bajinzi jako na jana yene Kampala ne mbere nga sina simu sina sende sina na namba jenine yewafe kati mama nintandike mbera entula dodo kutia abenku kati olwo nina omwana ate nina n'olubuto lugenda lukula embeera negolokoka embeera negolokoka sina wadde kikumi sikola sina na simu nti bananteerako akasente kati wamma obwo ne bubeera obufumbo naye kyannuma mu bufumbo buno ntuuke n'okukyawa omwami ono nga nazaala wanga ndeka mu nnyumba waaliwo mikwano gye nga bamugamba oyo omwana kubeera nali nkyali muto ali lubuto naye kaamala afunira wano obuzibu bagenda basibe waabwe n'omulambo mugugula nazaala wange ngaatya namugamba kyoba okola mugobe mugobe agende kuba omwana oyo kaafunira wano obuzibu nazaala wange oyo yali yafuna omwami mu makaago kati oyo omukyala n'atandika omugamba ebigambo n'agamba tolaba baagadde okugoba ne mu maka kuba bagambye omulenzi aleeta omukyala gwe basobole okugoba naye ng'ennyumba nnene eri mu lusuku weno waggulu lusenge nga ndi awo n'omwana wange nagenda okulaba ku makya nga baleeta emmotoka nga batikka buli kimu kyonna eky'omu nnyumba nga taŋŋambye bayitawo omwami yali akyaliwo nga tannakomawo eno Kampala baatulekera akafaliso nga buno obw'abaana mu kyalo bwe babafukira ne bukutuka kutuka n'akatamu n'essowaani waliwo ne mulamu wange yali asoma ng'akomawo wiikendi nga ye abeera mu tawuni baatubala bubazi tuliwo bameka n'atikka n'agenda ne bamupangisiza ennyumba nawulira obulumi naye nga njagala kudda waka naye nga siina nakkubo linzizaayo olubuto lukula ng'amazzi tugajja wala tulina okutyaba enku leka biri bye baaleetanga enku ewaffe ne baziteekawo ne mufumba
1: anti kati ogenze kufumba
0: kati kituuka ekiseera tewayitawo na wiiki nazaala wange najja naba mwana we tabeera mu kyalo alina okudda e Kampala n'akola era naamupakira nadda e Kampala nze nensigalayo bwomu mu nnyumba eyo nga nnene ate ennyumba nga terimu bintu wabula nga wasigalawo enkoko naye ng'enkoko ezo nina okumekinga suwa kumi n'emu nina ozigoba nziyingize neggalire mu nnyumba ate ng'omwana saagala akaabe nga mba mpulira ng'ebwerwa awatambula abantu kati bampulidde mwendi mu nnyumba kati wiikendi nga mulamu wange abeera akomawo nga olwo olubuto lukuze namwange yali mulenzi nga naye ayagala ozo ntwala ngamugamba ekyo tekijja kusoboka nagamba kati oba toyagala wano ojja kuvaawo kati olwo ng'akomawo ajja abeere nga nsuza then kumanda addeyo ku ssomero kati holiday nagamba nze tulina ozo ntwala nemugamba tekijja kusoboka nandekamu naye mu nnyumba nagamba oba ogaanye nange ngenze nagenda natandika okusulayo mu bajjajjaabe ne mbeera mu nnyumba bw'omu olubuto olukulu kati nga nazaala wange ava eri gy'ava najja n'alima kati ng'ono mulamu wange anteekako nnyo kati nga nazaala wange oyo aleetera omwana wange ono obuugi nga kwate nsano obunga nabuyuwa ono mulamu wange nga ngenda kola chone chisoboka wano ojavao
1: omwami lwaki tumukubira kusimulo
0: nga tolo mukubira wa
1: utambula mustense no mugame no jiwandika
0: ate kufala kwena liko nga ne namba yendo nga sijina
1: gwe yali azeko mu kibuga
0: mukama katonda wange obango oliko obusibe
1: ama obugezi bwe Kampala bwa kugwamu
0: ate bwe bande teno mausigalo era nali wawaka nga sitambula nga ntundira obyentu nangira sina simu wali mu wausigalo
1: gwa baddeko no mugagga na bagagga
0: inga byo sina
1: babi kuoza nakuja bikuozamu
0: ndoza
1: Sibai
0: nange chantu kako
1: mulambo butwe bwali
0: nga yantulugunya naye nga sina gwe ngamba kuba mama oyo yalita njagala ngeranja tulirawo na ngamba otambula ogende kati nono ndozo mulenzi kwe yasinzira ngo kuntulugunya ate nga ogatako ne kiri nganye
1: mbali baagala ogende bugenzi ndoza
0: kati nazara wango yaino omwana nga mulwadde nga ino olumbo olumukuba nga mutambuza kati ne bamulagirira eno mbasheeka najje Kampala naalekawo muto w'abano omu n'omwana gwe yazaala omu omusajja oyo omulala omuwala naŋŋamba bajja kujjanga mulime ekawungeezi baddeyo kati nga mulamu wange ono empalana gye yali antaddeko nga newe nfumba emmere tagirya nga mmala fumba yange naye n'afumba eyiye ate sigiyingiza ye yalina ogyekwatirako we ngiyingiza bajja giyiwa kati maama ono yali atuleetedde eddagala lyali lya buloolo buno obubeera mu nkoko naye ng'ali wadde ye ng'agenda akwata eddagala eryo ng'aliteeka mu mmere eri gye yali afumbye yiye kuba ye ne maama yali amumanyi ng'alina omutima omubi ng'era aludde ng'amugobesaawo abo abaana abatali baganda be ng'akwata emmere eno abaana bwe bajja nze nga ndi mu nnimiro ng'awo owa maama waabwe batagatta taata nga ye alya kadoozi ono yali akuze ne bateesa nze ndi mu nnimiro nnimu eno olubuto olukulu nin'omwana olwo lwosi lwerabira naye mukama yali yammanya kati we yamala nga bagenda bayita balina ekika kyabwe kinene nnyo ng'agamba omukazi ateredde emmere ateereddemu obutwa bonna nga bajja bajjula ewaka ng'ajja mu nnimiro ng'aŋŋamba naye muula mu mmere gye twalese wali mu kiyungu walabye omuntu alina kyateekamu onze ate gwamanyi waŋŋaana giyingiza ne mubuuza ate kwolo teyakomawo nagiyingiza ne mubuuza we ngiyingiza ogiyiwa wagireseewo tewakomyewo giyingiza naye ataani yabadde amanyi nti twasuzize emmere mu kiyungu nengambu tulidde obuto fenna embuto tuli eyo zituluma ne mwaka mmalirize wano nzijja nengamba ng'ani yabutaddemu nange nga siina kyemmanyi nze nga mmanyi bya jasiti aneebuuzaako nalyawo nga nazaala wange owa taata omuto ngaze bagambye abaana balidde obutwa gwe osigadde eno mu nnimiro naye nga nze munze siwuliramu kutya kwonna nga siina amuwadde naye nga mubuuza naye maama ng'obutwa bwavuddewa era nga mbe muyitiramu nga mugamba naye ani aba yategedde nti twalese emmere mu kiyungu ngamba kati abaana bali eri bonna bafa kati ng'abantu abakulu bo baakitegeera naye nga sibagamba nti ayagala okukwata ku mita bokisi ng'ebyo sibyogera kati ng'abantu bonna bazze amamotoka gazze gapaakinzaawo neŋŋamba kati mukama leero weesifa kubanga bonna bazze n'ab'omutawuni neeno Kampala yonna babakubidde dda omukazi atuwadde obutwa kati nga bambuuza buzibu ki bw'olina ne mulamu nze nga mugamba siina naye buzibu naye ye we bandeetera obugi bw'omwana wange abuyiwa
1: yalina myaka emeka
0: nga yali muto kuba yali oba mu S3 nga batula kati bana one wasoka na wavaise zala wa mbomu na gamba na ye singo muwalo na badata dobutwa mumeri teyandike de munimiro kubye wabwe tetumanyi iyo tetumumanyi yandike de kolachi
1: kuduka
0: kubana yewe bamubuzo inabuzibu kinayi mbunze sina nebamubuza edagala lyavudde wakubera baji mpana enji unyamunge edagala kitufu likolachi
1: mweriri
0: kati mukuru wachikecho na ambuza
1: nyinga telita
0: simanyi kuba oyo mwana omuto yayisibwa bubi nnyo kuba yayisibwa bubi nnyo
1: abaana bali bameka abayisibwa bubi nnyo
0: yoyo yekagwe bawa okay. Ono muganda wete yamuwa naye nga bo bagamba bonna olubuto lukolachi
1: zibaluma
0: kati ne bambuuza ekibuuzo wembanga kati gwe mukulu wa wano wembanga nteresa olugoye lwange mu nnyumba nga tuliwo babiri we rubula ndubuuzaani ntera olubuuza nze abeera naawe nti kati naye agamba gwe watadde ki obutwa mu mmere ne gamba naye lino eddagala lya mpulira eriwunya muno yamanyi gyeriri ye yalitereka ayinza okubanga yalitaddemu nagamba ate nandiritaddemu netulya neyeekazaawo kati abantu bonna ne bagamba oyo omulenzi yatadde eddagala muno kati omukyala omu n'asituka n'agamba nze ono omuwala mumumpe mutwale ewaffe mutwale ewange nazaalawo oba waakumuta ajja kututta babiri tanateekako eddagala mu mmere singa saawa eno takyali wano singa yadduse edda tasobola kuteekamu ate nga maawa nti bagenda kulya baffe n'asigala mu nnimiro mukama nanyambiraawo oyo omukyala n'antwala nazaala wange yakomawo nga munyiivu nnyo takyayagala kundaba olwo ndi lubuto nno lukula kati ne bakubira omwami wange oyo omwami we yeyali yanjagala ye nga tabikkiriza nandeete ne Kampala kati nyingidde Kampala twatuukira mu Kabaawo apangisa akayuma nga tubeeramu ate nga ate era nga nsinganyayo mulamu wange omulala ye ne ngamba banaye ate nvudde eri nzirusi mulamu wange ate neeno naye nga bajja ne balya emmere tewayitawo na mwezi n'oli ayagamba munamuwa obutwa n'akolaki najja kati landiroodi wange yali mukazi mukulu nenge naye ne mubuuza naye ono yagamba namuwa obutwa kati azze ate ono bba wange ng'akola safaali nengamba kati azze muwe emmere alye tagambe muteereddemu nagamba olaba azze era ekitegeeza amazima agakolaki agamanyi singa nga akituufu akikakasa nti wabawo obutwa teyandize wwo bawe emmere balye nga muwe emmere alya amalawo wiiki nga bbiri alya bw'anywa siraba bw'afa kati abantu bonna ne bakitegeera nti yali alimba
1: netumeti bakwagala obwagazi
0: kati n'enzaala era oyo omwana saagenda nakwati n'ento omuwala wange gwe nnina kati ali mu P6 nembeerawo era nazaaliraawo mukyala landiroodi yeyandeetera omusawo n'anzaalisizaawo olw'ekisa kya mukama nazaala bulungi nandabirira nnyo mukyala landiroodi oyo nnyo bawange yali taliiwo kuba n'essente z'eddwaliro era zaali teziriiwo kuba n'ebintu nali sibiyina
1: ono taata gwe watwalira omwana tiyaddamu yekulondoola awonna wonna ayitiddeawo
0: bonnakakuba noono omugagga teyannondoola bonna nga tewali
1: atukomewo abalungi
7: emmere y'omwoyo gwo emmere y'omwoyo gwo Ononye someri na kubangulira omwana kankuanjulire Prosper Junior School edisange bwe nabweru okuliraana kisaawe somero lya kisulo wamu n'abava ewaka liri ku musingi gw'abalokole tulina UNEB center number tusomesa abaana paka ku P7 tusomesa abaana computer life skills era tubayigiriza okukola keks emigaati donuts n'ebirala bingi tusomesa abaana okutya Katonda tulina ekisaawe kigazi obulungi era nga n'ekifo kyaffe kigazi bulungi tulina ne kindergarten okuva eddala ku myezi mukaaga abakozi nga tulina wakuleka mwana muleti ku Prosper Junior School tubaliisa bulungi security eriguruguru tulina sports ne MDG basomesa bazadde baagala abaana era bamanyi kye bakola school fees zijja muli nsawo ya muzadde era ng'okuwandisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero okumanya ebisingawo kuba ku 07078900 oba 07098745 Prosper Junior School God our provider.
9: Pastor Tomu owa Mutundwe na maisha bantu mwena abashere omurikiru hura district nebindi bicweka nyakashara sanga nebindi bicweka byone biherere haho hamwe na district nkaryantonde shembabure nezindi district nyinji munonga ngu korega ibiro byo kwezi mwenda okitya ibiro byo kwezi 12 byo kwezi kwa 5 omwakogu naija ko baho okunganura amana munonga kandrahango webembeirwe Pastor Tomu na team yeyona
10: mukama simwe abantu barahanga mwena ninye Bishop Patrick akwefu nimbeta mwena umwizina rya mukamwete Yesu Kristo murtera no rwamani urwebembewe Pastor Tom Mugerwa ukurwa mutundwe Christian Fellowship
11: mazina ni Pastor Flora nimbakira for gospel share muje twakira umushumba wanje Pastor Tom kurwa mutundwe wabashemerwa mwena
9: nyabrawe imwa bayine bisufu abaremereyirwe numwije ndahanga baruhure ndakukana iwe mukama akomore amikono yombi stani ha Pastor Tom mukama kwereza umusha yabare no kwisha kutambira ihangariti iganda
12: Ulimu program umuanguzi tawanika kuchinda mumunana katunyeza musanfu esawa ya fene yoko bidinge badi wa gira Prosper Junior School esomero lya primary edisangibwe nabweru okulirane kisawe
8: chena mumunana katunyeza musanfu Kampala chena mukaga Fort Portal chikumi musatu akatunyeza muenda Iganga chikumi akatunyeza musanfu Masaka Chena musatu akatonyeze tano Mwende chena mutano akatonyeze munana Mbale chikumi musavu akatonyeze musavu Mbarara chena mukaga akatonyeze mwenda Masindi chena munya akatonyeze musavu Kabale MCF Radio Emile yumo yogo
13: Esau waziwaza munana ogwe misana
14: Akomyewo namanyiga mirundi ebye kibera wansi wakasanikira chola bacho wangula
15: sakune bannaffe aba
16: MTN voice bundles ezikuganya kuba kubuli mukutu gonna ku bei dondolo nyiga star 10 star abiri mwemu hash oboko ze semi MTN app olonde ko de ile bando kubanga wetu ogera tatuba akokomo MTN Uganda erungamizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission
17: Wana wotegera nti katonda ali mugwe na ali muye era bwabera mugwe teri akukwatako bwabera mugwe osobola okuba eddogo kyawandibwa nti twaba wangula kubanga ali muffe w'amaanyi okusinga ali mubo amina ekimu kukitulogosa kwe kukyawa kuloga olwaleero njagala okugenda ogulireyo mujjawo ekiro y'ennyama akuloga amina newe na tomubuuza omuziimuula ate okuba eddogo terivaawo mwenna mulina sitaani naye kasitooba ne katonda mugwe katonda ki katonda kwagala olina suwa ddi maze okuyingira eggulu ate bino ebiseera ogenda biyitamu okubira mugalo Yesu Kristo
16: kino kyekibadde ekijjulo ky'essaawa eno ku MCF Radio nga kikutuusibwako ekyokunywa kya Rock Boom mu bomu kyakalanga bw'owangula
15: sakune bannaffe aba
16: MTN voice bundles ezikuganya okuba ku buli mukutu gwonna
18: omanyi kye weetaaga
19: ona

mayanja mpuliza chenda muna nakatonyeze musambu foma emere yo moyogo kumacha mutuntu echiro chenderako nawe twejja kalimiko.

0: Mutele vituzi kwa miolo kuchenda munana katunyeze msambu mprogramu ya nganzi mwuli muanguzi. Kwano yenu takula chita wanika kasera kano banafavalunji. Banafavalunji aba profession design. Aba gamba katukwanjule aba profession design institute etendekero. Erigabula omuyizi mukutunga. Eribangula omuyizi mukutunga fashion yengoye ezabuli chika eziri kumulembe nga okozesa technology uwe chika cha waggulu nnyo era nga omuyizi avaayo nga mukenkufu nnyo nga amanyi ebyokukola. Ettendekero lino lyaniriza buli muyizi owa level yonna. Tewali bisaanizo byetaagisibwa nnyo naye kasita obeera ng'omanyi okusoma olukoba olupima. Omuyizi nono asasula emitwalo 6 jokka okumala emyezi 3 nga matiriyo yenna na mu buli kimu ekyokukozesa akisangayo. Ttendekero lino okuwandiisa abayizi 3 jokka ate ng'okugenda mu masomo okuva 2 mpaka 8. Bali wali e Lubowa nga wakava ku Mogas ku Crown Supermarket Building. Oba bakubire ku simu zaabwe ku 0755-02-6-6-6 ne 0765-536-933. Atebo mikwano gyaffe abalungi aba Healing Power of God International Ministry Conference omusumba Apollo Tucha Hikayo owa Healing Power Church Ebusabala Gangu akaba mu majority akuyita okubaawo mu conference gyatumye nti ndi kulembera n'entereza ebifo ebitali bisende omuto guvudde mu kitabo kya Isaiah na 5:2-3. Conference eno ejja kubaawo okuvanga 8 May mpaka nga 10 May era ng'okutandika 3 ez'okumakya mpaka 12. Tosubwa abasumba msumba Vincent Muwanguzi Mulembegwe, Pastor Kankwansa, Pastor Byamukama Alvin, Pastor Dennis Walugaba, Pastor Jeje Nakamate, Pastor Kim n'omuyimbi Dennis Tiseka bonna bajja kubaayo. Munzikirize mu kaseera kano ate bo bannaffe abalungi aba tugenda kukomawo nabo. Muwanguzi katweyongereyo mu maaso.
1: Olwo tutandise kati embeera y'ekibuga mazo zaala muwala wange naye ng'embeera si nnungi balamu bange bazze mbalabiridde bagamba nti nabawo obutwa nayo nga bajja ne mbalabirira kuba nali mukyala mukozi ate nga ffe tetweganya ate tetulina mutima mubi kati omwami wange akomyewo yasanga nzadde kuba yali taliwo ng'ali safaali naye Katonda yatusaasira twayangu okulaakulana okuva mu mbeera eri nga tetulina kyetulina. N'agula ebintu by'omu nnyumba, n'agula TV, n'agula wuufa, n'agula omufaliso twali tetugulina nga tulina akafaliso katini
0: ogwakaabya nga bagukuggyeko.
1: Ebyo byo twabireka eri mu kyalo naye neno wenajja Kampala Musanze eyo nga alina akafaliso katini naye nga alina ekitanda kye kya bokisi kati ng'akafaliso ako tekamalayo kitanda kati we namala ozaala oyo omwana awo ku mulimu gye yali akolera n'abamuwa ndowooza ku ssente n'agula wuufa n'agula omufaliso n'agula akatanda k'omwana wamma embeera neyeyagala awo mukabaawo awo ng'emmere tugigulaawo kaleerwe naye nga mutundu empulirayo kubaawo wetwali wennyini awo mukoona waliwo naye nze nalimu eri embalayo obulokole era newe nagenda eno mbasiraamu saali nnyako mu muzigiti era bantooza Saadu ne bampa erinnya eryo erya Shakira naye saagendako mu muzigiti era abaana b'ewaka be banjigiriza eddiini ey'obusiraamu naye nze saagendayo era nzijjukira lumu yali Krisimansi nze ndeeta amaalo gange nga simanyi bali bendimu basiraamu bali abakukutivu kati nteekako akaleediyo ennyimba z'abalokole mulamu wange yakakuba wansi kyannuma kali sikange na inga kake yagama febyo tetu biulire byo ntira dane manyanti bano tebakolagana nenga munze
0: zikunyumira
1: nze ndi mulokole munze nenga wano nyambala ebyabasiramu naye nga nze sini musiramu nga mulinchi manyi era nga wengende wakangenda ku chachi kati Pastor Tom yali ategese olukungaana waliwo ennyumba ya mategula awo mu kabangirize waliwo nanyina oyo yali mukyala mukadde awo nga bategese crusade mukakoona awo kati nga njagala nnyo crusade z'abalokole naye nga naye tannalokoka agenze safaari nze ne nzigalawo ne nzija ne mbeerawo awo nalabira musumba Tom naye ng'ekkanisa ye ngimanyi nti eri awo kuba twajjanga ogula emmere nga bagamba awo wa Pastor Tom nga tubeerawo awo nga to amazzi gaali gayingira nnyo awo ne tusengukawo mukama ng'agenza atugabirira ne tudda bunnamwaye n'owaggulu era awo nannyini mayumba ago n'agatunda ayagulawo n'agamba tatwagala era ne tweyongereyo munda mu ngobe ate awo obwavu ne bugolokoka obwavu ne bugolokoka
0: kukyusa mulimu kiki
1: teyakyusa mulimu naye simanyi oba nnyumba oba ki naye ng'eri ne nazaala wange tandi bulungi era nga tanjagaliza mwana we era nga ebbi ebigambo bingi byogerwa era ye nga tanjagalangako era kyemmanyi n'essaawa eno tanjagala
0: wali wamukolaki
1: siira kye namukola naye olwolya yamuteekamu ebigambo nti mugobe ate n'ateekako nti nakino nawe abaana b'obutwa ati awo obukyayi ne bweyongera era nga ye mutabani we tamunjagalizangako obwavu ne bugolokoka twatunalabye mu nnyumba okusengukamu eyo ennyumba ne tugenda eyo munda eyo bayita erwemwedde eyo masuuliita eyo ate teyasulayo weyantwalayo yandekayo bulesi n'akomawo
0: tebakuteresezza
1: yafunayo akayumba n'akapangisa waaliyo muganda we nga ayina omugaga gwakolera alunda mbuzi kati ye yamufunirayo akayumba ako olwo nina abaana babiri kati omulenzi n'omuwala kati nenzira mu mbeera okuva lwe yantwalayo teyadda olwo nsanzeyo mulamu wange omulala oli kwadda omwoyo omugagga we nga nange nfunayo omulimu ntandika okulima kuba okulima twakula nga ffe tulima nga ntandika olabirira olusuku lw'omugagga oyo nga mpa ekyokulya kati nenganja nnyo kuba nkugambye guli omuzimu gw'obuddu nga ffe tukola tetwerekera tukola nnyo ate ng'omuntu aba ayagala nnyo n'abantu abaagala abakozi baagala nga abantu bakozi nga njagala nnyo bakazi be nga bandeetera engoye naye nga ndi mutono naye ng'engoye zibakuleetera era naye kikolimu ng'engoye zibakuleetera nnene ziti kuba baali banene naye bambi banjagala kuba bansasulanga n'abaana bange ne mbatandisa okusoma waliwo awo essomero ne mbateeka mu ssomero kati ono mulamu wange n'alaba ndowooza nga nfuuse muganzi nnyo eri bakamaabe kubana yali ayina omukyala naye nga bo tebabafaako nnyo nga nze kati n'agolokosa olutalo njiga twavana ku 1,500 waliyo omukolo ewaabwe nga tugenda mu mbaga waliyo embaga nga waliwo muganda waabwe gwe bagenda okugaba kati muwole 1,500 nga ngamba nja kuzikuwa bosi nga zze bosi we yajja enkeera ne mugamba kati bosi yazze mpa sente zange ezo n'angamba sigenda zikuwa sigenda zikuwa twacho genda okunkola ate mukazi gwe ne mama takwagala nayogera ebintu bingi nangamba oli mulogo nenyoko jali mulogo ha atao nalise naba kusomwa nengamba ogambye ki mama wango mamanyi yali azeke wamu nze salu awone muwera olwi netulwana
0: okuba mulamu
1: ne sawe nenkovu nchaji ina yanku bejinja ngaliri mu gundi siminti wano mulubirizi naye samanyirawo kati ne wajja abantu ne batutaasa kwogenda okukola nti nga sikaati yona ejjudde omusaayi ng'ejjinja lyayingiddemu mu lubirizi ne bantwala mu ddwaliro ne banzijanjaba nengenda ku poliisi ne bamunoonya n'abula kati n'atoloka n'agenda ne mukazi we waabwe naye oba wange najja n'amugamba nze kyenjagala jjanjabya mukazi wange siina kyala kyenjagala we yali anjagala nnyo era ye ng'abeera ku saidi yange
0: ekyo kyebayita okufumbira ku mwami wo yekka nga famire yonna egenda ekukyawa
1: kati n'agenda ewaabwe naye weyatuuka ne bamunenya ewaabwe ne bagamba kyokoze kibadde kibi yakuwadde sente ze ate lwaki wabadde omukuba kati eddayo omalirize emisango gyo kati olwo ye nga yajja n'omulimu gwaggwawo n'afuna ka mobayiro wano enalukolongo naye ng'akolera muganda we wa taata w'omuto kati weyajja okuva mu kyalo ne bamukwata nze nali siriiyo ne bankubira nti omuntu wetumukutte nemujjamaawe 20 era maama we yagasindika kati obukyayi ne bweyongerera ddala eri nazaala nnyo
0: gelwaki teweewummuza
1: kati
0: n'abaana ba nazaala
1: kati yo ng'omwami anjagala ate ne wajja mulamu wange ng'amaze P7 naye nembeera naye mu process eyo ate tebanjagala tebambeereza abantu baabwe naye nga nze sibayisa bubi era yabeerawo nembeera naye n'amala n'addayo kati mu mbeera eyo omwami wange n'afuna ennyumba eno enankuwadde nanzijayo eri kati bwe twajja enankuwadde kati awo obukyayi ku ye ne bugolokoka nentandika okunoba
0: ani abuleeta
1: kati nze simanyi ndowooza kiri ekyoyo ky'obutafumbirwa kati awo nekigolokoka
0: nkiba kyoyo oba naye akwetamiddwa
1: aa teyanneetamwako kuba nze nakeera bukeezi ku makya nga taliiwo naasanga nga ngenze ewaffe ne babambuuza ensonga sigiyina nvuddeyo ate sikyaddayo ne bagamba ojja kuddayo
0: ovaayo ng'olina abaana bameka
1: babiri oli oweeri n'ono gwe muzaddemu ngenda kati awo n'ayingira mu busamize okutandika okugenda mu baamalogo ne bamugamba ekikulemesa okukola awo simanyi butya bwe yagendayo aleese ebintu ewaka kati ewaka bampaliriza nti olina okuddayo nkomyewo kati mba nyingirawe nti mu nnyumba mpulira ekintu kinsindikawe kikinzize emabega kati awo wali weneerabiddemu katono wenagenda ewaka oli omwana omulenzi gwe nali nsibye oli omugagga ne mmutwalayo kuba yali atandise okusoma
0: omutwala waani
1: ewooli omusajja omugagga atandise okusoma bamwaniriza
0: awo wonna era nindako wemala omumuzaala kubanga ako kakyaliwo mu ddiiro wakasita oŋŋamba oli owooli kati wamuzaala era nga tomanyi nti omwana waani
1: owooli
0: maaso eyo waliwo gyekyattukira ensonga lwaki osigala okyakireeta bannange mbatumiddeko nnyo waliwo abantu abaami abazze wano ngaabamu abazadde baabwe tebamanya gye baabazaala ndoza ensonga emu twagitegedde ate tunalaba maama engeri gye yagikwatamu wamuwuliddeko omwami oyo
1: omwami
0: tewamuwuliddeko yawadde obujulizi bwe baali baagaba ewatali waabwe naye naafunirayo obuzibu Kali tusa nisikubate kati mama nawe tukufunye.
1: Tukira
0: tambula tuulire.
1: Kati omwana oyo eri omulenzi gyava kukyali wapo. Wavaayo mukyala gyafumbirwa mu tawuni ono omwami omugagga gyabeera. Amanyi famire eri. Naye nga amanyiko nti oyo omuvubuka nga abeera mugamba ku woteri bweti ne bweti. Nainawo girlfriend wange oba akyabeerawo simanyi. Kati nga gyabuuza oyo mukyala. Kati nga nali nzizeeyo nga ndaba. Kati nga alaba omwana oli gwe nazaala. N'agamba ono omwana. Si oyo musajja gw'omuwadde. Oyo omwana w'oli. N'agamba ono omwana abafaananira ddala. Kati olunga ono omukyala teyakoma okwo. N'agenda n'alumba n'oli omusajja omugagga.
0: N'amugamba.
1: Yali awo mu tawuni.
0: Wa myaka emikulu omwana.
1: Omwana kati awagenda mu myaka 5. Ng'amugamba oyo omwana si wuwo. Taata we ne jjajja we amuzaala oyo omwana baafaanana. N'omusajja n'agamba wamma nze siri mweru. Siina baana beeru naye ate ono omukyotalo ono. Naye nga ndowooza avaako akatambaala ku maaso.
0: Omusajja. Ate ng'ono go yategeera atya nti n'oliyo omugagga gw'omutwalira.
1: Anti omukyala ono yamulaba omwana ng'abeera eri. Nga gy'abeera.
0: Kati ate n'ono yali amumanyi.
1: Kati nsolo nkomyewo eno mu bufumbo. Kati omusajja oyo kye yakola ewaffe yali amanyiiyo. Ng'omwana amuteeka ku pikipiki.
0: Omusajja omugagga?
1: Ng'amutwala ewa maama. Ng'abagamba omwana wuuyo. Oyo mwana si wange. Yali amusomesezza oba yali atuuse mu pitu. Yamuwaayo mu mutima mulungi talina buzibu bwonna. Kati omukyala oyo teyakoma okwo ng'abuulira oli nannyini mwana amugamba omwana wo gy'ali. Kati ng'omusajja tatandika kunoonyereza ku mwana we nannyini ye omutuufu ng'ajja ewaka. Okutuuka ewaka ng'agamba ono omwana wange. Ewaka nga bagamba ate oba ogamba wuwo. Wuwo. Nze nange awo nga nzibuka amaaso nga ndabira ddala. N'ayoka nga bagamba oli omwana wali omusibako musibe. Omwana w'ono. Omwana ng'azuula bw'atyo abazadde be. Nga tugendayo ewaabwe.
0: Ddyeni ete mwagenda.
1: Olwamutuusaayo.
0: Ewaabwe.
1: Ewaabwe.
0: Musajja omugagga tiyakubira simu wansi w'omwana.
1: Ebyo teyabigendamu. Yali alina abaana bangi. Yagambye nti alina n'abakazi bangi. Nga talina na laavu y'abaana. Twatuuka eri banaye ne basanyuka nnyo. Nnyo.
0: Aliwo obulango bannaye katukome.
2: Emmere y'omwoyo gwo.
3: Okyegendereza nti no oliwoolaga abantu bonna basasula bakozesa Airtel Money bw'okyama okunywa amafuta bw'ogenda okugula ebintu mu supamaketi bw'otyaga bodaboda
4: mukama wange nkusaba okozesa Airtel Money
3: ne ku dduuka bw'ogendayo bagamba
5: kasitoma Airtel Money
3: olaba ne mu wooteri gwe okyali mu byakubala ssente
4: gula buli ky'oyagala obasasula empeereza yonna ng'okozesa Airtel Money kozesa my Airtel app obanyiga #15695#, oteeke mu merchant code nga kiwedde. Kozesa my Airtel app ofuna omukisa okwangula namungi webiraba bumbuliwo mukazanyako okunyoola ekyuma. Airtel Money ekolerawo yeesigika tezibirwa nsalo. Airtel Money erungamizibwa Bank of Uganda. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
6: 98 7 Kampala 96 Fort Portal 13 9 Iganga 10 7 Masaka 93 5 Mwende 95 8 Mbale 17 7 Mbarara 96 9 Masindi 94 7 Kabale. MCF Radio, emmere y'omwoyo gwo.
2: Emmere y'omwoyo gwo.
0: We wow, butere tukomyoli kuchenda munana katunyeze misanvu. Mu program yenganzi muoli mu wangu zimukwano yenno takula chi tawanika. Akati nno ekinacho nno kicho wiki wedde twali tuchilinda abami abana bonna bazaliddwa mama natasobola kulagani kulaga tata ne mama alabika abayasubu tamanyi abatamanyi
1: omanyi abamu baba bamanyi naye nga tayagala mutwala
0: ojabogerako leero tubalabe Midland Parent Secondary School basangi baka utuka jansi kulugudu rentebe sumulia secondary senior paka senior 6 msingi guwa blokole sachuite liyaba izi ya amani baina center number tenga haba izi baita bulunje itabu pen uniform umuizi abifuna kubwerero kuandisa abana kugendera ddala maso ka utuka jansi kulu fees mtuwalo chinana muenda kwa wandisa mtuwalo etano kuba kusabili ezo kumacha mpaka kunyezo ule gulo namba isimba jitu wade ku 0755 Mwenda 0-3-3 ne 0-7-8-0-3-3 mwenda 3. Weba tunu weba tugami. Tusha gena maso na umu wangu zuwafe. Umu wangu zuwafe.
1: Anji.
0: Mkuhulida.
1: Tukutuseyo. Basanyu senyo. Banfumbi de. Lewana sulayo. Unakurumu. Nenko mau. Na umana nenko mau na hii. Katine wagambo umano yetu ino mununa. Atene eno ndi kubufumbo nemba gamba mumutwale kasitali mukusoma atene wafe tuli bavu mama taina sente zisasulira mwana school fees afunye chikache ne bamutwala kuba bamwagala nnyo kwa oyo omulenzi yali amaze n'okuwasana yenga azadde yo mwana nga ye taina subi nti obali damu n'okunda kuba naye yali tamanyi nti obande seno olubuto Watuwaru mwana nangi nesigarino mudia. Katili endi mwesawe.
0: Wawuli dangu weuse.
1: Anza vyari tevi jiranyo. Kuba mama wange yali wonga inama nyinga sobolo kule ilo mwana wange. Nze sali nyo kuplesa anti omwana ya gala kula batata we. Ya a. Echo sachifu nako. Okujako eno jetulaga mumaseyo. Wetu job bila bila. Kati oyo mwana nga agenda. Aba baweze babiri mbasajja banjawulo. Waliwo oli first born nono kati ne kati mudia mwende.
0: Mbasajja basatu bwana mu nsi muno.
1: Kati nono kati ntandise okumwechangirako sikyayagala.
0: Anti obwavu.
1: Teyali mwavu. Kuba yali amazaawo okuvaayo. Simanyi chaingira wakati yao nze naye.
0: Neweche.
1: Nechanga nga sicha agala kudayo.
0: Anti ulo chikutu wala kuwokuna.
1: Aho.
0: Gozimanyi chwa ito kuzala abana musambu, mbasajja musambu.
1: Kati.
0: Ayocho ulideke echo manji.
1: Echo chiku unze. Jetuna lageyo maso.
0: Ndekamu.
1: Kati. Ewaka baagala nnyo n'omusajja wange gwenina. Nze simwagala kati. Njagala beera nakyeyombekedde. Ebyabasajja bintami.
0: Mutama butama okera bukezi kumacha n'otama
1: butama. Kati awo nengamba kati. Ebyabasajja byonna kati bintami.
0: Iye. Temuyombye.
1: Tetuyombye. Era tansozanga nako. Mba muwayiridde. Kuba yatubeererawo mu buli mbeera nkugambye waffe twali baavu n'omwavu era nga akumpi atuyita baavu nga ntandika kati nga nziramu buto obwenzi nga nkomawo we nakomawo mba nyingira mu nnyumba mpulira ekintu kikola kikinziza mabega kumbe yayingizawo kati ebyobusamize bamugambye emizimu gya kitaawe biki biki kati Ntuka. Echileche bintunga binumba. Bintuga. Kumacha ya nekeleza kumacha na anziza ye wafi. Aoninga mba kati mchirabi. Sichada yo. Nimba gamba kati nambu mchirabi deko. Echitegeze wabu tebanja gala. Mbele na mtabani wabu kati sichada yo. nebega yarega ninze ne muteka ko bukwakulizo ne mugamba kati njagala mujewa ewaffe baita bagenda ngayo ngate bachalanga nasitula abantu be ne bajja ne bachala ne babasalira ebintu
0: nsajja watu onera gudduseeko ye yalowooza
1: nti oba ekyo kye kinansanyusa
0: nti kye kigenda okusanyusa
1: era we yabireeta saagendayo baabireeta kuba baabaganda baali tebamanyi nnono zeeri ewaffe bo baali ndowooza bazze lumu ng'abasiraamu bwe babeera baleesa engoye biki byonna ne batuuka ne babasalira ebintu ne mbagamba awo nga bagenda nze ne ngamba abeewaka wadde abireese naye siina gye ndaga sigendayo nawambo ojja kgenda nze olwo nali mmaze okufuna emikwano eno Kampala nina n'essimu kati nabatolokako butolosi abeewaka bo baamanya ngenze wa mwami kumbe nze mpiseemu ngenze mu mikwano gyange
0: olwo emyaka emeka egyo gyotanaba kutisetolingiramu
1: kati awo ono muwala wange namuzaala bbiri kumi n'ebiri kati awo ndowooza nali mu myaka awo abiri mu gumu
0: naye ng'okyabuuka
1: nga awo sinaba kati nvayo ngenda mu mikwano gyange eyo matugga awo nga anoonya musajja watu nga nfuna nga nzizaayo era nga nziramu mutolokako ngera nzirayo kati nyingirawo kampuni ntandika okutambuza sabbuuni kati awo nga nfuna ekikoosi ky'abawala jjukira eno yonna gye nvudde nali sinywa mwenge ng'ebyo byonna mbikola naye nga sinywa mwenge kati awo nyingidde mu kikoosi ky'abawala banjigiriza okunywa omwenge kuba baali bakozesa buli kitamiiza naye ndowooza nse Katonda yali yamanya ng'ebyo enjaga biki ebyo nga byannema era n'ogwo omwenge bampaako katonotono kati awo nga tugenda tukuba ebibaala wa wonna nga tugenda kati obufumbo awo nembutamirwa ddala olwawo katono nnyo nga nzirayoko nga mugamba kati njagala kuyiga bya saaluuni kuba ye yali tandekerera nga noonya yonna gye mbeera nga nkomyawo naye ngaebyo byonna mbimukola abeewabwe tebakimanyi bo bamanyi ndi naye era nga tabagamba ate nga tawasa yagamba alinda nze kati ataddemu ssente anjigiriza ebya saaluuni amaze obinjigiriza ngenzi nzizeeyo eri mu bibaala nfunye omulimu gwa saaluuni ntandise okukolaawo obwenzi wamma ne bugolokoka buto nenyenda ate nga naye nzija ne mukyalirako nzija ne mulabako naye waabaamu ne ssente wembali n'essimu gye njagala nzija ne mulabako naajingulira n'engoye ng'azingulira nemmala ne ŋŋenda kati awo nzija nfuna olubuto olulala
0: abakazi twabalaalika abasajja bajja bakuba akuwa ebintu bye n'okomawo ate n'omukuula ate n'oddayo
1: kati awo nfuna olubuto njukira ewuwe ŋŋendayo n'eri ew'omusajja omulala aŋŋendayo nina kasaaluuni kange kati gye napangisa kasaaluuni ako nanyini landlord kati yatandika okundedeza gwe nfunamu olubuto ate noono ŋŋendayo nina n'omulala bonna ŋŋamba baali bana ku lubuto lumu bonanga magamba zaabwe naye kati olonga ntegedde na nnyini olubuto omutuufu nga mumanyi kati awo nga njawudde kubana amala kumanya nti ndi lubuto ne ngamba kati ha ono naye saagala mufiirwa avaamu akasente ono omwami wange kati gwe nina nina okugendayo ne mugamba anafunye olubuto nagendayo nkimanyi nti nduyina
0: olubuto awo
1: twetuli olwa mwezi gumu
0: nga walugye okuwaani olwo
1: ono yali landiroodi wange
0: egyo wali ogenze n'opangisa
1: kati olwo lwo nalufuna bulungi nga nkimanyi nenanyinirwo nga mumanyi naye kati nga nduyina nendwenderako abasajja balala babiri nga ate nabo balina ssente nga nabo mbagamba ndi lubuto nga bandabirira buli omu ha ne ngamba ono omwana wa mukisa
0: nga bw'okiyita
1: nga bampa ssente natuuka okuzaala ng'omwana ebintu by'ayina
0: abo abaana be bazadde bwe batyo nga bakudde bukuuzi babayita ki bagobererwako ki ekitegeeza n'akapaati akalala abaana abatamanyi gye babazaala bamuzaali ssente mu lulu gwa maama tuguyita butya
1: ziba ssente nga maama ayagala nnyo ssente
0: oli abamu butama era abamu buba bwenzi abamu mu lulu
1: gwa ssente
0: ate n'akugaba awantu lw'okuba omuntu ayina ssente
1: naye ate nze saakikola
0: tugende mu maaso
1: kati wenatuuka okuzaala nemuga saamulabulirawo nti omwana si wuwe
0: ani gwotalabula owewaka
1: owewaka bo baali bwenatuuka mu biseera by'okuzaala bali ababiri nembe ekutulako tebaddamu kutegeera naye ono ndowoozaye katonda nga yali yamanya anti yabeera nondoola ate ne famire yaffe yonna ekolaki
0: emumanyi
1: ate nga bamwagala nnyo siina muntu mulala gwe naabatwalira gwe banaasiima nti yono baagala ono kuba newe nakolanga ebyo byonna ngaasigala alabirira famire yange maama wange ngaamulabirira nnyo buli kimu
0: naye yabimanyako oba yalowooza nti ogenze kuwumula mu buwummuzi
1: ani
0: omwami wo
1: era ngaabimanyi n'abasajja nga mbamuwa ku ssimu bamuvume
0: lindako wangi maama
1: lwaki toneesonyiwa n'ofuna omukazi n'owasa n'agamba gwe oba ofumbirwa oba okola otya oli mukazi wange naye ate ng'akyali mu busiraamu naye nga ye alina okukkiriza nti nze oba myaka emeka nja kuba mukazi we ng'okwo okukkiriza mu ye akuyina
0: basiraamu bawasa abakazi bangi nga tannakuzaako
1: era baba bamugambanga naye nga ye agamba njagala oli
0: maama
1: kati
0: sajja bajja kutawaana n'abakazi b'emitima
1: era katonda
0: nzajja wattu mpulira
1: nzaala omwana oyo namutuuma Blessing
0: olw'abasajja
1: kuba nafuna nnyo ssente nga saaluuni ejjudde nga ku ssimu kuliko ssente ebyokulya nga bigira mu budde amata budomola
0: tewali nnaku lumu lwe beesisinkanako bonna ne bakurashinga
1: naye ng'ate y'ono njagala nnyo okumwejjako emubuulira ekituufu mugamba neesonyiwa ekituufu nga nkimugamba nemugamba omwana nemutambuza we nalaba nga nkooye okulya obusente bwe nemugamba omwana si wuwo
0: nga tonadda wuwe
1: nga oneepangisirizaawo ng'olandiroodi antaddemu nnyo ssente muzaalidde omwana ate kati ye ng'agamba omwana gwe namuzaalira afaanana maama we mu baana be yali talinaamu mwana afaanana maama we era ng'omwana oyo yamwagala
0: teyalina mukazi
1: yali amuyina nga n'abaana abayina
0: olwo nga tabakuma tebaakutegeera nti gy'oli
1: we yantegeera nanzijjawaawo
0: mukazi yatuuka n'akutegeera
1: nantegeera naye nga tannabimanya nnyo ng'abiwulira mu ŋŋambo ati nanzijjawo
0: yali kumpimpi
1: yali mu tawuni emu nga nina saaluuni ku mayumba ge bo nga baazimba balina amaka kati ebintu tebibuleera
0: Nga nawe chikutabaza chikutabaza.
1: Oh. Atenga munze sina kuagala. Ya nalimu inanga simu agala. Mwagala kwa sentezi.
0: Walimu kuzi kwe gamba.
1: Eh.
0: Nono umami ya kuagala guwa mwagala.
1: Simu agala.
0: Simu ye ya kutu walo kusinga.
1: Ah, ama simu. Sente ngoye. Nga vionavi impange bibi ya mwagala kwa. Eranga sora mukubiranga ndi mumbera na atampa sente.
0: Abami tubagamba akantu kano. Obaba sobola batyo kaulu omusajji kazi akwagala ke ebintu. Omanyi nti oluusi bw'obi kugwako omukazi oyo amanyi okutambula.
1: Kituufu nnyo. Kituufu nnyo.
0: Bagoledi diga amatumiddeko. Omusajji bali eyo njagala mukazi ajja mu motoka. Kitegeeza omuntu omwagala nga ye. Oyagala mmotoka ye. Oyagala nnyumba ye. Naye nga ye omuntu era kitegeeza ebiggweerawo n'obufumbo obeera bukoze butya.
1: Kati olwo bizinensi ekulaakulanya ndi mukyala wa saluuni.
0: Ani ajikoledde yani ajikupangira
1: ono ye yansomesa ebya saluuni
0: omwami wo
1: ye yanteeka mu kapita asooka n'emisula n'engenda kati abalala bongerezaamu bano benzijako sente
0: mu kubuulira kwe baakubuulirira abazadde baali tebagamba nti omukyala tayenda
1: kati ebyongana bivaako dda
0: naye baakubuulirirako
1: ebyongana bisuulawo dda kati nze njagala sente mufamilia fete baina sente nze nino kunonya sente nino kugagga wala.

0: wetegedde wetegedde nga yegwe amina. Kigambo kye njagala okwogerako, njagala okwogera ku kigambo kye bayita obulamu obutaggwaawo, eternal life. Haleluya. Kye kirabo ekikyasinze okubeera ekinene Katonda kye yawa omwana w'omuntu. It's the greatest gift that God gave to man. Era mu bulamu obwo njagala okitwale nga kya muwendo nnyo nnyo nnyo. Mukama yeebazibwe, kubanga kino bw'omala n'okifuna awatali kubuusabuusa ebirala byonna oba obiyina. Tuli fenna. Aha. Okumanya kya muwendo nnyo kyatwalira Katonda okuwaayo omwana we omu yekka gwe yayina, omu yekka bw'ati, naye n'amutuwa atufuukire saddaaka. Ntera okubuuza abantu naddala nga bayina abaana, okusingira ddala oyo eyeewulira nti yazaala bangi, ne mbuuza naku lumu nabuuza nga waliwo mu kibiina mwalimu nga yayina musanvu, sofa ku olwo gwe twayina ow'abangi. Ne mubuuza senga tuddamu ne tufuna crisis. Ne balangirira ne bagamba nti bwe tufunayo omuntu omu n'atuwa saddaaka y'omwana we, oyo nga bwe tumusaddaaka ekizibu kye tufunye mu ggwanga kivaawo. Bameka ng'otuwaayo omu ku abo b'oyina, ne tumutwala ne tumusaddaaka, tewali n'omu. Nga muyina emitima emibi. Kati weewuunye gw'oyina bangi, nga ne bw'otuwaako omu osigazaawo, naye owulira n'omu tosobola kukola ki? Tosobola kumuwaayo. Kati awo wenjagalira weewuunye Katonda eyayina omu naye ate n'awulira ng'asobola omuwaayo. Omanyi bwe tukisoma wano kirabika ng'ekyali ekyangu ennyo, naye kankubuulire ne Katonda yasiba mutima n'agamba kyonna kye kitwala. Kankwate omwana ono muweeyo, ng'alaba bw'atawaayo omwana we kujja ku nsi kufuuka saddaaka, yagenda okwetegereza ng'ate kati Vicky Saidi gye yali aguddeko nga tasobola kuvaayo, agenda okwetegereza nga mulokole gwe Katonda bw'atawaayo gw'ayina, sitaani gye yali akukasuse nga ne bw'oyagala otya nga tosobola kwerokola. Naye Katonda yatunuulira obulamu bwo n'obwange n'alaba nga tuli ba muwendo, nga tuli ba bbeeyi, n'agamba sisobola kufiirwa baana bange bano. N'akwata ono gwe yayina n'agamba ono bwe muteekayo ate nja kusobola okufuna na baana abalala. Bw'atyo n'asiba omutima n'akwata omwana we gwe yayina omu yekka n'amusindika ku mission etaali nyangu, n'amugamba mwana wange genda. Naye ekigendererwa ky'okukwata omwana wa muweeyo wakati mu bulumi wakati, kubanga kankubuulire buno obulumi bw'olaba Yesu ayitamu yali abuyitamu nga ne kitaawe abuyitamu, kubanga gwali nga mwana. Abazadde mukitegeera, omwana alwala bulwazi n'atalya mmere, naawe n'owulira nga toyina galya mmere. Nimbye. Kubanga ekikwata ku mwana buba bulamu obwo. Bw'asanyuka osanyuka, bw'anakuwala onakuwala, bw'alumwa olumwa. Kati ne Katonda bw'atyo bwe yali. Gwe tolowooza nti ebibye byali byangu nnyo nti omwana we yamusindika n'asigala eri ng'atudde ku siniya ya sausage. Ebintu tebyali byangu. Naye n'agamba kyonna kye kitwala. N'amugamba Yesu tuyina missioni. Bw'osigala wano banno bangi gye bali bagenda kusigalayo. Naye ng'ekigendererwa ky'ebyo byonna Bayibuli egamba etya mu Yokaana 3:16, olabe lwaki omusajja ono yakkiriza okusiba omutima gwe? Yokaana 3:16.
1: Yokaana esula 3:16. Kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati, n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, Buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutagwawo.
0: Amiina. Katonda bw'atyo bwe yayagala ensi n'akwata omwana we omu yekka gwe yayina n'amuwaayo. Ekigendererwa si kirala mbu naye buli muntu yenna alokolebwa asobole okufuna obulamu obutagwawo. Mukama yeebazibwe nnyo. Ab'emikwano ng'ekkanisa, waliwo ebintu bye tulina okutegeera, waliwo ekintu kye tulina okumanya ng'ekkanisa. Bwe tutunuulira Yesu ng'ayita mu bye yayitamu ekkanisa, tutegeere ekigendererwa ky'omusajja oyo, tutegeerere ekigendererwa kya Katonda okwata omwana we n'amutuwa. Ebintu bingi nnyo bye tujja mu maaso ga Mukama nga tuzze okunoonya. Abamu twagala kulinnya nnyonyi, abamu twagala kuzimba maka, abamu twagala kugula mataka, abamu twagala kuvuga ku mmotoka, ebintu bingi. Ate nga mu buliwo bw'obitunuulira olaba nti binyuma, si weewaawo. Naye waliwo ekintu eky'omuwendo ekisinga emmotoka eyo gy'oyagala. Kubanga olwaleero n'abalina emmotoka baziina, omanyi waliwo ekintu nga bw'oba tonnakituukako kiyina engeri gye kiwuumamu. N'olowooza nti bw'omala n'okifuna oba omaze. Naye ka nkubuulire, emmotoka ogivuga n'osigala nga weetaaga Katonda. Abantu balinnya ennyonyi ne baleka Yesu ku kisaawe Entebbe, ne baleka Yesu ku embassy. Oli n'atuuka n'apanga kyonna kye kitwala. Abantu batuuse n'okweyita abasiyaz. Awulira ayagala okubaako n'ensi emu gy'abeeramu. N'atuuka n'okutunda omwoyo gwe yeeyita omusiyazi. Fubuka omu yaŋŋamba ekyo ekintu yakikola, n'agenda ye yali ayagala ssente, ne yeeyita omusiyazi, ssente n'azifuna. Naye bw'amala okufuna ssente, ekiro ekyo n'aloota ng'alina documents z'asayininga, n'ateekako amannya ge, n'ateekako sitampu, empapula bw'amala okusayininga ne bazitwala. Omwoyo gwe n'agutundayo, n'asigaza ssente. Naye agenda okuŋŋamba ebigambo bino, ne mmubuuza ssente zo zikyaliwo, n'aŋŋamba zaggwawo, naye ng'omwoyo yagutunda. Lwaki? Tetutegedde muwendo gwa bulokozi. Katonda teyajja tulinnye ennyonyi. Ennyonyi nnungi naye obulokozi tebutegeeza nnyonyi. Kitegeeza ennyonyi bw'eba tennatuuka mu bulungi teri waafu. Kutunda bulokozi osobole okulinnya ennyonyi. Obufumbo bulungi nnyo naye bw'oba obuyingira lwa kupanga, bw'oba obuyingira at the cost of selling of Christ, tebuyina value n'akamu n'akatono. Wakiri obeererawo n'olindirira Katonda paka lw'anaakola, kubanga obufumbo si bwe bulokozi. Abantu olwaleero bali mu bufumbo naye ng'essaala ze basaba saala ki? O Lord thy God, senga ekikompe kino, onyamba n'okintikkula. Unfortunately nga tekikyasoboka kumutikkulwa. Obulamu obutagwawo tebuli mu bufumbo, obulamu obutagwawo tebuli mu ssente, obulamu obutagwawo tebuli mu kulinnya nnyonyi, obulamu obutagwawo tebuli mu kintu kirala kyonna. Ono omusajja eyafa ku musaalaba yekka ye yasobola otugulira obulamu obwe bagiyita ki? Obutagwawo. Ekyekkanisa senga munnyamba ne mukitegeera, olwaleero mugenda kumpeesa empeera ennene mu ggulu. Mukama yeebazibwe nnyo. Ate natandise nkugamba, senga tutegeera eky'omuwendo eky'obulamu obutagwawo ne tugoba ekyo, ebintu ebirala byonna by'olaba oyaayaanira instead bye bigenda okujja nga bikuyaayaanira. Kino ekintu ŋŋenze nkitegeera naye gye nkomye okitegeera, obulamu bwange gye bukomye okuwummulira mu Mukama. Ate gye nkomye okuwummulira mu Mukama, ndabye bye nanoonyanga ng'ate kati bitandika okunnoonya. Ne nkitegeera ne ŋŋamba kaakati Viki, bw'oba oli mugezi tegeera akakoloboze k'olina okugoba, bwe kuba kufiirayo ofiireyo, ebirala byonna obyesonyiwe kubanga mu bulamu obutagwawo mwe muli byonna. Mukama yebazibwe nnyo. Ekyewuunyisa ne mukama waffe Yesu bwe bamusindika ku nsi ku missioni ye, ogenda okwetegereza obulamu bwe bwonna nga yali stede nnyo. Tolisanga Yesu wantu wonna nga ali mu bintu byonna ebiri off missioni gye bamusindikidde. Sajja yajja ali focused obulamu bwe bwonna, emirimu gyokka gye baamutumanga gye gimufuula bize, era bw'amala okukola Katonda kye yamutuma missioni ng'ewedde, ensi n'agisiibula n'akola ki? N'agenda. Agenda okujja ku nsi ng'ategedde lwaki azze ku nsi. Yokaane sula y'omunaana. Ndoza tusomere huko tulabe. Olunyiri olw'asatu mu omunaana, osome mpaka ku lunyiriri olw'ana.
1: Yokana esula y'omunaana, olunyola asatu mu omunaana. John chapter 8 verse 38. Nze njogera bye nalaba eri kitange. Kale nammwe mukola bimwawulire eri kitammwe. Ne baddamu ne bamugamba nti Ibulayimu ye kitaffe. Yesu n'abagamba nti singa mubadde bana ba Ibulayimu.
0: Yokaana, osoma kitabo kyekyo.
1: Ekitabo kya Yokaana esina y'omunaana, olwenyiriri olwasatu mu omunaana.
0: Yokaana ndoze essuula ya mukaaga. By'oyogera obwongo bwange si bye buyina. Genda mu Yokaana essuula y'omukaaga. Sorry, it is John chapter 6 verse 38.
1: Yokaana esula y'omukaaga olunyola asatu mu omunaana. Kubanga sava mu ggulu kukola kye njagala nze, wabula oli eyantuma ky'ayagala. Eyantuma ky'ayagala kino, bonna be yampa waleme okumubulako n'omu, naye muzuukirize ku lunaku olw'enkomerero.
0: Owulira Yesu, ono omusajja ajja ku nsi ng'amanyi ne missioni eyamuleeta, n'agamba sajja ku nsi kukola bye njagala. Naye waliwo omusajja eyantuma kitange, oyo bye yantuma olwaleero bye najja okola ki? Era n'agamba nti ebimu ku bye yantuma si kirala, naye ku lunaku luli olw'enkomerero buli gwe yampa yonna nsobole omumuzuukiriza. Naye nga be baamuwa be baliwa, nze naawe tuli ffenna. Otyo
1: olinyolana. Kubanga kitange ekyayagala kye kino, buli muntu yenna alaba omwana n'amukkiriza abe n'obulamu obutagwawo, nange ndi muzuukiriza ku lunaku olw'enkomerero.
0: Buli muntu yenna alaba omwana, mu ngeri endala buli muntu yenna alaba Yesu asobole okuba n'obulamu obutagwawo. Era bwe tumala okufuna buno obulamu obutagwawo ku lunaku olw'enkomerero, tusobole okuzuukirira wamu ffenna nga bwe tuli wano, tutuule mu ggulu. Oba bali twawulamu ab'emutundu University of Christology, kwegamba ffe batuteeke wali tubeere ne section yaffe, oba tuli babanneiba nga mansioni zaffe ziryawo, kalina yange ng'eriraanyaawo eya Daddy Tom awo ne Mami Justin Mugerwawo. Kati eyiyo gwe gwamanyi eyiyo gy'eririraana, oba oyagala eyiyo eriraane wa gwamanyi. Nze njagala awaawaawo nga ziri awo, eri ya Daddy Tom, eno ya Mami Justin, wano ya Vicky Kintu. Gw'atayagala kubaliraana osembeyo eyo. Bamekanga oyagala osembeyeeyo. Mukama yeebazibwe. Buli muntu yenna alaba omwana asobole okufuna obulamu obutakola ki? Obutagwawo. Ab'emikwano kikulu nnyo, nze naawe ng'ekkanisa, okubanga ekyo ky'ekintu ekikulu kye tugoba. Obudde bwe tumala nga tuzze okunoonya Katonda, essaawa nga zino z'owaddeyo olunaku ozze kutuula mu maaso ga Mukama, kikulu nnyo nnyo nnyo okubanga tufuna ekintu ekifaanana bwe kityo. Ekyewuunyisa nti ne wenjogerera kati ebyawandiikibwa biraga nti kati olwaleero ne bwe kuba kusumululwa mu bintu bino ebirala, ebisinga tukwatako, kubanga bwe tutuuka ku bintu eby'omubiri ebyo byo bitukwatako nnyo, twagala tulabe nga tusumululwa mu bwavu, twagala tulabe ng'obugumba bugenda obutafumbirwa, kyekirala endwadde, byonna ebyo twagala nnyo era emirundi egisinga byebisinga otuleeta kati ne tutuuka mu maaso ga Mukama si lwakuba nti Katonda tabisobola nga nabyo ayagala abituggyeko naye ate fokasi yaffe ne tutagiteeka ku kino ekireeta okusumululwa ne Katonda olwaleero ayagala emyoyo gyaffe gye giba gisooka okusumululwa nga tuzze mu maaso ge bwe tumala okusumululwa mu myoyo then alyoka atusumulule mu mubiri tugende okumaliriza okuva mu maaso ge nga tusobola okuweesa Katonda ekitiibwa yonna gye tulaga abantu balabe Katonda waffe n'abatannamukkiriza babeere first okukkiriza Yesu oba baagala oba tebaagala Mukama yeebazibwe nnyo. Daniyeri essuula ey'ekkumi n'ebbiri olunyiriri olusooka. Daniyeri essuula ey'ekkumi n'ebbiri n'olunyiriri olusooka.
1: Daniyeri essuula ey'ekkumi n'ebbiri olunyiriri olusooka. Era mu biro ebyo Mikayiri aliyimirira. Omulangira omukulu aliyimirira abaana b'abantu bo. Era waliba ekiseera eky'okunakuwaliramu.
0: Wagenda kubeerawo ekiseera eky'okunakuwaliramu. Naye Bayibuli egambye wakati mu kiseera ekizibu kiseera kyekyo ekijjudde ebizibu ebingi ennyo Bayibuli etulaga nti mu biseera bino naddala eby'enkomerero obubi bugenda kweyongera abantu bajja kubanga tebaagala bannaabwe abantu bajja kuba bavumi abantu bajja kubanga tebaagalana abantu bajja kuba n'abaana bagenda kutuuka ekiseera babeere nga tebakyawulira bazadde abantu bajja kuba basemberera Katonda ne bamunoonya nga bw'omugamba Yesu yeebazibwe akkiriza n'akuddamu amiina nga bayina ekifaananyi eky'okutya Katonda naye nga tebakkiririza mu maanyi ga Katonda Bayibuli bw'etugamba naye wakati mu bubi obwo bwonna Mukama atugamba mu Danieri tiwagenda kubaawo malayika agenda okuyimirira malayika ani Mikayiri obubinga bungi ono malayika agenda kujja ayimirire naye ku luno lwokka ng'ayimiridde ku lwabo abaana ba Katonda tusomere tuwulire
1: ntine mu biro ebyo Mikayiri aliyimirira omulangira omukulu aliyimirira abaana b'abantu bo era waliba ekiseera eky'okunakuwaliramu ekitabangawo kasooka wabaawo eggwanga okutuuka ku biro ebyo era mu biro ebyo abantu bo balisumululwa buli alirabika nga yawandiikibwa mu kitabo
0: agenda kuyimirira atulwanire abalala nga bazirika abalala nga bafa abalala nga beetema ebiso abalala nga bakola buli kavuyo konna ffe wakati mwaka akavuyo Katonda atuteereddewo malayika Mikayiri agenda kuyimirira ku lwange naawe atulwanirire naye ekisinga okunkwatako mbwe agenda kuba alokola abo bokka abawandiikiddwa mu kitabo ako katuddire mutubadde tetukawulidde
1: nti era mu biro ebyo abantu bo balisumululwa buli alirabika nga yawandiikibwa mu kitabo
0: buli alirabika nga yawandiikibwa mu kitabo lwaki Katonda anoonya abo bokka abali mu kitabo ebiseera bye tulimu bya nkomerero Mukama yeebazibwe nnyo wakati ng'obubi bweyongera Katonda anoonya omukazi n'omusajja agenda okugamba nze Mukama neetaaga Mikayiri ayimirire ku lwange asobole okundokola asobole okumpa ekisa nze sigenda kukyankalana ng'abalala bwe bakyankalanye naye nze ŋŋenda kweyongera bweyongezi mu Mukama abo abakazi n'abasajja Mukama abanoonya ku mulembe guno abalala nga banoonya sente ffe tugambe nti ffe katugende tunoonye Katonda abalala nga bakyawagana ffe tugambe katunoonye ekisa eky'okwagalana Mukama yeebazibwe nnyo agenda kulokola abo bokka abali mu kitabo lwaki kubanga Katonda olwaleero kankubuulire tayina kyafunamu nga bwe nkugambye Katonda teyagenda teyawaayo omwana weffe tufune bintu therefore era n'olwaleero tali interested kukulaba ng'ogaggawala naye ng'ate ogenda kuzikirira abantu bafunye obugagga ne bava Katonda. In fact, olwaleero abantu tu disappoint in the Katonda. Tuyayanidde ebintu n'abituwa, naye ate bw'atuwadde ebintu ne tuva ku muntu atuwadde ebintu. Ne tumaliriza nga obugagga butujje ku Mukama. Ne tumaliriza nga kalina ze tuzimbye, ng'ate zitulemesezza okunoonya Katonda. Luli wabanga toyinawo osula, ng'enkuba ne bw'etonnya, nga wakisalawo ng'etteeka buli lwakutaano, olina okusula mu overnight. Naye kaakati bwe wafuna kalina, empewo kati ogiwulira. The weather is not good. Weatheringe yatandise engoma z'okufuna kalina, lulinga yaliti weather yalibanga teriwo. Amazima genyini wabanga toyina motoka, nga ne bwekuba kutambula, nga bwe bakugoba emutundu otambula paka Prayer Mountain n'osula mu kusaba. Ekisinga okwewuunyisa Katonda kati emmotoka ogiyina naye nga tokyasobola kunoonya Katonda. Ng'ate ye yali alowooza nti kati bwe mmala ne muwa emmotoka, kitegeeza tewakyali kimulemesa, nga ne bwe guba munaana gwa kiro asobola okuvuga n'ayambuka. Ng'enkuba ne bw'eba etonnya, asobola okudduka n'ayingira emmotoka n'agenda anoonya Katonda. Mukama yeebazibwe nnyo. N'olwekyo kankubuulira olwaleero, ebintu bye tunoonya Katonda si kye kikulu mu maaso ge. Eky'okuwonyezebwa kirungi, n'ekyo si kye kisinga okukwata ku Katonda. Eky'okulinnya ennyonyi kirungi, naye okulinnya ennyonyi si kye kikulu mu maaso ga Mukama. Katonda ayina ebintu ebikulu by'atunuulidde, era ng'obwo bwe bulamu obutakola ki? Obutagwawo. Mukama yeebazibwe nnyo. Ayagala osooka otereze omwoyo gwo, abeere shuwa nti akuyina kyonna kye kitwala, ng'amanyi mu ggwe temukyali kintu kisobola kuwugula, alyoke akuyiira obugagga. Kubanga kankubuulire, mulokole, Bayibuli egamba nti ensina okujjula kwayo byonna byana. Era Katonda okuwa obugagga, it takes a blink of an eye. Naye ayagala atuuka okuwa obugagga musajja gwe ng'ali shuwa ti obugagga bwagenda okuwa tete bugenda kuleetera kufuna mukazi mulala. Okakasa onoosobola okujjukira mukyala wo bwe muyise mu biwonvu ne mu biki, mu nsozi ne mu biwonvu, nga ne ssente weziri. Onoosobola okwewombeeka ng'olinnya ennyonyi, oba onoogenda okudda okuwa obujulizi emutundwe nga kati God omuyita God. Can I please get an interpreter? Ogenze gadumire. Gadumire. Ovuddeko mu America. Nodde gadumire. N'oli okosabirayo interpreter. Naye nga bannange bakuzaala gadumire. Mukama yeebazibwe. Tuli ffenna ab'emikwano. Kye bayita okufuna obulamu obutagwawo kwe kukyusibwa, kwegamba n'obeera transformed. Omuntu ali transformed yenna akyuka n'ava mu kino ky'abaddemu, obulokozi bulina gye bwatusanga. Yesu buli omuwana alina gye yamusanga, ekikulu siwa gye yatusanga. Ekikulu bwe tuyingira mu kanisa ya Kristo, waliwo amaanyi agasobola tu transforminga ne gatukyusiza ddala okuva mu kiri kye tuyingidde nakyo, ne gatwambula ekibi ekiri mu bulamu bwaffe ne tuddayo mu kifaananyi kiri, original plan ey'obwa Katonda. Kankubuulire mulokole, sitaani alyawe ya nnyo, akimanyi nti ebbanga lyamala nga akukuumidde mu kibi. Ne bw'oba oyagala otya, ojja kubeera mulokole ng'osaba nnyo, ng'osiiba nnyo, ng'okusiga osiga nnyo, naye omala obulamu bw'omu bulokozi bannange nga tolabye Katonda. Osigale kubeera mulokole ayogera ku Katonda wa Musumba Vicky, Katonda wa Musumba Tom, ate nze owange kambabuulire ŋŋenda kufiira mu Mukama. Owange oba oyagala oba toyagala ojja mwogerako. Kubuulira mazima, kubanga ekyama ŋŋenze nkitegeera. Kati gwe atayagala kukyuka, gw'ojja kusigala nga ne ku kyalo gy'oli onyumiza abantu, banna oli omukazi ayina Katonda. Naye ono onyumya kuwa musumba viki onookomawa. Ono onyumya kuwa musumba tomu onookomawa. Wakati nga musumba viki akunyumiza owuwe, kiba just kuyamba osiikuuke osobole okugamba nange bw'abanga musumba viki yamulaba, nange njagala ndabe ku Katonda owange nze. Mulokole naawe osobole okulaba Katonda mu nnyumba yo. Bw'anaayingira ennyumba yo, ab'ekika kyo bajja mwogerako, ku mulimu gy'okola bajja mwogerako. Mukama yeebazibwe nnyo. Ekyo sitaani akimanyi, era kyevaolaba olutalo lwonna sitaani lwaliko, kwe kubanga tusaba nnyo nga tunoonya Katonda naye bannange nga tutambulira mu kibi. Ekyo ntero kikugamba wano ne nkugamba sitaani tatya muntu alokose. Eky'okujja emutundu si kikulu, era sitaani okulaba ng'okeera ku makya kunaaba kujja mutundu, ekyo tekimukola bubi. Ekisinga okuluma sitaani ye tafaayo oba olokose rokoka oba ogenda mu overnight, genda naye kimu kyokka, bw'ogenda emutundwe obusungu tobulekaayo, obwo bw'okomawo nabwo. Bw'ogenda emutundwe obutasonyiwa tobulekaayo, obwo bw'okomawo naki? Kwe gamba obeere mu bulokozi ng'otambula butambuzi naye nga tosobola kulaba Katonda. Mukama yeebazibwe nnyo. Abaebbulaniya essuula 12 olunyiri olw'ekkumi n'ennya lutusomereko, tandikira ku lw'ekkumi n'ennya. Tewali muntu asobola kulaba Katonda ate nga kankubulire, bw'oba tolabye Katonda era tosobola kufuna bulamu butaggwaawo, kubanga obulamu obutaggwaawo buli ne Yesu yekka. Obwo bo tewali dduuka, tewali katale gy'osobola busanga. Otuseewo
1: Abaebbulaniya essuula 12 olunyiri 14, Hebrews chapter 12 verse 14. Mugobererenga emirembe eri abantu bonna n'obutukuvu, awatali obwo tewali aliraba Mukama.
0: Mugobererenga emirembe eri abantu bonna, mbukubanga awatali obwo tewali muntu yenna agenda kulaba Katonda. Mukama yeebazibwe nnyo. Ngezaako okunoonya luzungu wano ndabe kye lugamba naye. Hebrews chapter 12 verse 14. Bible egamba strive. In fact yeyange egamba to strive. Strive to live in peace with everybody and pursue that consecrate. Strive to live in peace with everybody and pursue that consecration and holiness without which no one will ever see God. We are supposed to strive. Bine bintu byaku kufuba. Si byakuseye yanga bwobirowoza. Bintu byakugolokoka noyambala amaanyi. Noga nti kyonna kye kitwala. Olwaleero ekyo nkimaze, sikyakiddamu. Bwe kuba kunakuwala ekyo nokeera ku makya noga nti ennaku eyokuva ne leero nsazeewo tekyayita mu bulamu bwange. We are supposed to strive. Nalimbaddeko mu nnaku naye bannange ennaku eruma. Omuntu alina ennaku ne bw'omuwa enkoko n'ettooke tebiwooma. Ennaku in fact yettane appetite. Bano bennyumiza balabika tebakitegeera bulungi. Ennaku nga yakwambadde obulungi eva mu lubuto n'eyambuka n'etuuka n'ekwata wano mu bulago bw'eti, nga ne bw'olaba emmere ennungi ng'owulira toyagala girya, n'okogga bwe kuba kufa n'okufa n'okolaki, etandika nga nnaku n'omaliriza nga tolya, n'omaliriza nga alusa zingiddewo, n'omaliriza nga ne pressure akoze ki, nga ne pressure ze nnaku. Ate nakugamba baluganda bali basatu, awabeera ennaku tewabula kweraliikirira, kubanga ennaku ekuleetera okulaba embeera embi n'ogituula n'ogifumiintirizaako, n'ojjukira omusajja bwe yakuleka mu nnyumba, n'ojjukira olugoye lwe yagenderamu, n'ojjukira statement gye yakola ng'afuluma, kati n'osirika n'obirowooza ogenda okumaliriza nga n'agali yatokolaki. Ate kasita ennaku ekujjula obulungi nga sitaani atandika okukugamba kaakati ogenda kukolaki. Olaba waawo obuddukiro sajja ye yali aweerera abaana school fees. Nga sitaani akugamba kati tolaba nti bagenda kutuula ng'ova ku nnaku ng'oyongerako okweraliikirira otandika okulaba abaana b'abawala nga school fees tewali, ekiddako ki? N'otandika okuba obufaananyi nga kati bagenda kufunira embuto awaka. N'olyoka oyongerayo. Abo bali basatu awabeera ennaku, we wabeera okweraliikirira, we wabeera okutya. Kubanga kati bw'olaba omwana wo ng'afunidde olubuto ku luggya ng'otandika okutya, abantu bagenda kwogera ebigambo. Olaba bwe bigenda byeruka. Ekimu ky'ekisika kinne waakyo. Omuntu gy'okoma okunakuwalira mu mbeera kaba kabonero ka kunyooma Katonda. Obanga eyeerabidde obunene bwa Katonda. Bassebo ne bannyabo Katonda gwenziza okwogerako munene nnyo, munene okusinga embeera gy'oyitamu. Lwakubanga twerabira bwerabizi Bayibuli etulaga kaati n'ensi yonna nga bw'ogiraba Katonda yagitondera mu nnaku ttaano zokka. 1, 2, 3, 4, 5. Ate ebyawandiikibwa bigamba ng'ali ku nnamulonda atudde nga tayina yadde akeenyeenya mbu wabula yayogera nga bwogezi kigambo ng'ali ku nnamulondo n'agamba wabeerewo enjuba. Njuba n'eyimirira. Agenda okwetegereza ng'enjuba eyimiridde. N'agamba wabeerewo ekizikiza, ensi ne yeeyawula, enjuba n'ebeera sayidi emu, ekitangaala ne kibeera sayidi endala. N'alaba ekitangaala, n'alaba ekizikiza nga byonna biyimiridde. N'alyoka abipanga mu ngeri gy'otoyinza kumanya oba kantu ki akabyetoolooza. Eno buba buziba, ewalala nga batugamba nti ate ewaffe bwakakya, eri buba bukya ng'eno ate tugamba nti ate ewaffe bukedde. Kwega nti oyinza bimanya, naye oyo bamuyita Katonda. Bw'ataba Katonda abeera ani? Mu lunaku olwo n'agenda ng'atonda ensi yonna nga bw'ogiraba. Ennaku ttaano zigenda okuggwaako ng'enjuba w'eri, ekizikiza nga w'ekiri, ensozi zonna naddala abava mu West abo bakitegeera bulungi nga zonna nga bw'oziraba nga w'eziri. Ebiwonvu byonna, kiwonvu ekimu na kisanga wa Lwengo, eri wali ekiwonvu. Owulira toyagala kutunula wansi. Emmotoka etambula ng'ozibiriza. Nagenda e Bujumbura mu bbaasi n'endaba kye bayita ebiwonvu, ne nzikiriza nti wabula Katonda oyina amaanyi. Omusajja yatonda ensi naku ttaano ng'emiyembe weegiri, fenenga waali, ebikunga weebiri, nakyo ekirala emmese. Mwebale wamma muli mu kiraasi. Nga n'emmese weeziri, ensiri, buli kintu kyonna. N'atonda ensi yonna. Ng'olwaleero ne bw'olinnya n'ogenda mu Amerika tolisangayo Viki mulala afaanana nga nze, bakuwaana. Abasajja ne balyoka bakitegeera nti Katonda alina amaanyi, ne bakola ng'emu ku ngeri gye basobola okwidentifying omuntu mu nsi yonna is by use of a thumbprint. Kubanga bakategeera nga wansi w'enjuba tewali muntu alina thumbprint efaanana ya munne. Naye ng'ensi erina abantu bameka? Katonda n'atonda ensi yonna nga bw'ogiraba. Oluvannyuma lw'ennaku ttaano mbu n'agituuza ku mazzi. Kiri ku rekodi nti ensi eno yonna nga bw'ogiraba etudde ku mazzi. Yagikwata bukwasi n'agituuzaako. Naye toliraba lunaku na lumu nti tukola tutyo olw'okubanga waliwo ejjenga erikubye. Aa. Mulokole, tegeera Katonda gwe twakkiriza. Kati Katonda atuula mu nnamulondo ye, n'alabanga ebyo byonna yabituteekera ku nsi. Naye nga buli ky'otunulako kyogera obunene bwa Katonda, n'alengera omulokole nga weeraliikirira ky'onoolya, ekyokulya n'alaba nga kyekikweraliikiriza, n'atunuulira obulamu bwo nga weeraliikiridde embeera eri mu makaago. Naye ng'ate omusajja gw'oyina nga Katonda ye yakeera n'amukuwa, n'amukwawulira mu bangi, naye n'otuuka ku pointi eraba nga takyasobola kumanejinga nsonga ziri mu makaago. Mukama yeebazibwe nnyo. Mulokole, tutegere Katonda gwe twasinga. enenaku abamulabe yenyini ebera attack sitani narumbo moyo gwo ngechigendererwa sikirala ya anonya kukwaula kumukama kubanga sitani yava muggulu erunyiri rugambye mugobererenge emirembe awatali ejo tewali alira bakatonda sitani akimanyi bwateeka mutima gwenna kunokweralikirira that is a proper disqualification okubanga akusika wali mukama nakuongerayo ono omusajja yava muggulu enyiririzo nazimanyi neno nezifuga muggulu azimanyi omutawaana faba obwakabaka tetufuddeyo okusoma byawandiikibwa kutegeera nono zifuga baana ba bwakabaka sitaani n'ateekinga advantage n'atufugiraawo omuntu buli lwe bwerabira amaanyi ga katondawo ekintu kyonna kisobola okuuba nekikukasuka nekikuwugula mukama yeebazibwe nnyo kankubulire mulokole katonda takolera mu nnaku katonda takolera mu kutya katonda takolera mu kweraliikirira instead katonda bw'aba anaakola eri obulamu bwo okujja mu mbeera gy'olimu okujjawo amabanja kubanga ebyo byebitweraliikiriza bbanja n'otunuulira ebbanja n'olaba nga katonda talisobola n'otandika okutya n'otunuulira endwadde ekuluma n'olaba nga katonda tagisobola omukyala yagamba n'agamba nti yali mu ggulu ne yesu n'alaba ensi eno yonna ng'eri mu mukono gwa mukama ng'agisitudde nga bw'olaba ejji meaning wansi w'enjuba tewali kirema katonda mukama yeebazibwe nnyo petero ekisooka essuula ey'okusatu olunyiri olw'okusatu n'olw'okuna First Peter, yes, Petero ekisooka.
1: Petero ekisooka esula satu olunyolo kusatu. Obuyonjo bwammwe tebubanga bwa kungulu, obw'okuluka enviiri n'okunaanika ezaabu n'okwambala engoye. Naye omuntu w'omwoyo atalabika mu kyambalo ekitayonooneka. Gwe mwoyo omuwombeefu omuteefu. Gwe gw'omuwendo omungi mu maaso ga Katonda.
0: Agambye obuyonjo bwaffe bulemenga kubeera bwa kungulu. Abantu twefaako ne twerongoosa naddala abakyala twekubireko mu ngalo era omukyala nga yatusse kuyingira ndabirwamu obudde bwe obusinga tubumala mu ndabirwamu n'otereza akaviiri n'oteekako ai ani airidisi omanyi munsaasire anti mundaba byonna siina kyentegeerako nakimu era nzenze mundabirwamu sirwamu mukama yeebazibwa neekwegamba neweeteekako byonna kyala agenda okufuluma endabirwamu ng'ali atya ng'ayaka naye mukama atugamba nga bw'olaba tumala obudde nga twekolako obw'obuyonjo bulemenga kuba bwaki tebubanga bwa kungulu obw'okunaanika enviiri obw'okwambala zaabu okuluka simanyi biki n'agamba naye omwoyo naawe ensomero olunyiriri
1: nti naye omuntu w'omwoyo atalabika
0: omuntu ow'omwoyo atalabika
1: mu kyambalo ekitayonooneka
0: mu kyambalo ekitayonooneka
1: gwe mwoyo omuwombeefu omuteefu
0: gwe mwoyo omuwombeefu ate nga muteefu
1: gwe gw'omuwendo omungi mu maaso ga Katonda
0: ogwo gwe gw'omuwendo omungi mu maaso ga Katonda amaanyi ge tumala nga twekolako senga ge maanyi ge tuteeka mu kwambala mu kyambalo kiri ekitayonooneka senga tuli wala nnyo kubanga zino zetukeera n'okagolola n'okakyusa n'oleeta obuzzi n'oyiwako kwegamba osobole okuvaayo nga kyekyo ekyo si kibi sikugaana kugolola ngoye zo sikugaana kwekolako naye nga bw'olaba oteekamu amaanyi ne Katonda bw'ayagala bwe tutyo tuteekemu amaanyi okwambaza emyoyo gyaffe mu kyambalo kiri ekitayonooneka naye kiri ekitayonooneka kyekiriwa agambye omwoyo nga muwombeefu ate nga muteefu wakati mu buli mbeera yonna wakati mu bigambo by'abantu ng'osobola okukuuma omutima gwo nga muteefu. Abalokole twewombeeka tewali kitutakudde. Bwe wabaawo ekitakula ne weeyambula n'oyogera ne by'otandiyogedde. Ennaku neeyambala omutima gwo, kweraliikirira ne kukuzingako. Bwe boogera ebigambo n'omaliriza ng'obaluse be baliwa ababyogedde nze sisaaga, temulowooza nti bwe twalokoka twasirwala, mwabadde bameko gya bambuulira. Ebyo obeera obyogera ng'omanya oli mu kuyuza kyambalo kye kitayonooneka. Ebyo tubikola ate ekyewuunyisa ne lipusitiiki kwali. Omwoyo omuwombeefu ate omuteefu, ensi gye tulimu ebitugoba bingi. Ebigambo by'abantu mulokole abantu boogera, kye bamanyi ne kye batamanyi boogera. Katonda yawa omuntu omumwa, emirimu egyo kulya na kuwogera. Bw'obeera obubi boogera, bw'ova mu mbeera n'otereera boogera, bw'oba tonnazaala boogera, bw'otandika okusesema ne boogera, bw'oba oli mulamu boogera, bw'ofa era boogera. Kati ebigambo by'abantu bireme kubanga bibanga bikyakankanya obulamu bwo, oteeka

0: fudebize. Oline chikulumiriza mutima antitona sabako. Tewe kubagiza. Wano kuchenda munana katonyeza msambu. Emele yomu oyogo tukugamba anti. Kanoke kadeke njiri. Eyo msumba Tom Mugera.
1: Mukama kitanga tago Yesu kwebaza nga tuli mikono jolo nakulwalero webale emirimu eminene jama njo kola kitanga tago ya mukama era nkwebaliza ddala nnyo kitanga Yesu nti wetu kila nosobola okukola gwe wenyine obuterevu ne kakati mukama jangu yongere kola ili bulamu bwaffe obulungi bona amaanyi go biyongere okula bisubira obulamu bwaffe mulinnya lya Yesu amina. Mukama waffe yebazibwe. Kwegamba njagala nyongera okuyigiriza ku kigambo ono asoso ko obujulizi kyawadde okusabira mu deliverance si kwe kusumulula omuntu ekisinga dda okusumulula omuntu is knowledge kumanya kwegamba kizibu nnyo omuntu okubajjamu enjiri eri eya healing kubanga egyobadde ng'olina kusimba layini mukama akusumuludde genda naawe naye ngaate Yesu Kristo ayagala kusooka ofune knowledge laba Yokaane sura 8 tuula nti wakati ng'ono Katonda yamuyamba buyambi muyo amututema naye obulimba bani mukoleddeyo n'ebikolobero bingi nnyo sura 8 olunyiriri lw'okumeka olunyiriri lwa 3
2: Yokaane sura 8 olunyiriri lwa 3 John chapter 8 verse 30 bwe yayogera ebigambo ebyo abantu bangi ne bamukiriza.
1: Abantu bangi bamukiriza ne balokoka. Gamba nganze bwe nalokoka. Kati abalokoka n'abagamba atya?
2: Awo Yesu n'abagamba abamukiriza nti.
1: N'agamba abamukiriza awo n'abakwata n'abayingiza mu kanisa n'abagamba atya?
2: Bwe munywerera kusomesa kwange.
1: Bwe munanywerera mu kusomesebwa kwange.
2: Nga muli bayigirizwa bange ddala.
1: Kakati.
2: Era mulitegeera amazima n'amazima gali bafuula baddembe.
1: Amazima gagenda basumulula. It is knowledge. Abantu bangi nnyo wano abasumuludde olw'okumanya amazima n'omanya nti ekyansiba ekiyinza sisa abaana weebati kyekino na kino na kino amina n'osiba n'oyambala amaanyi n'okikuba kwegamba Katonda mu deliverance munaava ayagala yeetuukire otegere nti Katonda yakola so si Pastor Tom. Haleluya. Singa yali akozesa basumba bokka mwandibadde mutandika n'okusinza omusumba amina. Nali nsoma akatabo ka God's Agenda omusajja watu waliwo omusajja Katonda gwe yali akozesa nga mukozesa ebyamagero nga ne bw'atambula ku luguudo ekisiikirize kye kisitula abalema wansi mwamusomako omusajja oyo kati abantu ne batandika omusinza nga Katonda nabaga bannaye temunsinza temunsinza nze sinze Katonda w'abantu baalemerako nakulumu Katonda n'amutwalaga nti kajja

0: waliwe mizimu ejali jinumba ndo zango mzimu guo vuta soma
1: kukunonya
0: gunonya
1: mm.
0: Nga wembera kusomero ngendo kudamote giranga andi waka nae mama wange yali mchala mulokole nilavide mukao katono baga tiwa mudini ya bakulistayo ne tata
1: mm.
0: Tata weyafa mama na alokoka kati yatukuliza mubalokole nze nakulira mubalokole kati weyalabanga ntata aganyizibwa bwenjo nantwala kuchachi ya balokole nga jembera era pisiri eyo gye nagisomera sente ne zigaana ezimperera mm. Twali tusomera no mu gavumenti naye nga basabayo akasente katono maama wange nako ne kamulema ebyokusoma n'ebivaako kati mu mbeera eyo olwo ndi myaka 13-14 awo wajja omusajja ng'agamba ntwala kukola
1: mm.
0: Kuba ebyokusoma bigaanye ng'ayogera ne mukulu wange omu gwe sijja kwogera mannya ng'amugamba ee omwana ono mumpe engeri gy'atasoma twali by the way mu holiday ey'omwaka
1: mm.
0: Kati n'agamba bwe banaddiramu okusoma ajja kuba anoonyezaayo kasente nga ntwala kumba ntwalira mwami
1: ku myaka emeka egyo
0: 14
1: nga bakutwalira mwami ofumbirwe
0: mm.
1: Oh.
0: Naye nga nze simanyi ne mukulu wange yamulimba teyamanya
1: wali engeri gy'olimu obuwanvu wali otaddeko ebbeere waliyo
0: bwali butini nnyo
1: naye ng'oli muwanvu
0: nga ndi muwanvu
1: mm.
0: Tutuuka gye yantwala baali bakoddomi be nga yawasaayo mukyala kati mbeerawo tubeerawo ennaku nga 3 mubuuza nga sigenda kukola nga ngamba gwebeera muguminkiriza tugenda genda olunaku olwaddako nambulako
1: mm.
0: Ne gyantute nno simanyiyo anzije yiri eri mukyalo sitegeera ndi awo ndi kataala waabwe anzirukako mbuuza maama oyo yali awe waka mubuuza nga sigenda ku mulimu ngamba ojja kgenda ekawungeezi ndaba baleeta piki neggomesi nga nnene nga sigijaamu na bulungi n'ekikooyi
1: mm-hmm.
0: Olwo bandeese eno saidi zeeno mu Baganda mm-hmm. Ye sijja kwogera
1: mm-hmm. Nyengo zize mu Baganda.
0: Nee.
1: Mm.
0: Banteeka ku piki ekiro bantwala mu bufumbo. Ntuukayo nga baakozeeyo akabaga mu basiraamu.
1: Mm. Tebaakubuulya nti no tugenda mu maka. Baakwambaza bwambaza.
0: Banyambaza bwambaza.
1: Katonda wange.
0: Ne tutuukayo nga baafumbye. Ekiro ndaba oli omusajja yanoonye kapiki yajja kuba yali ansinga emyaka
1: mm.
0: Naye nga mumpi
1: mm.
0: Nga siina kyemmanyi
1: wali ezizza omukono emabega
0: anaali sinaba
1: nambi
0: kuba nabeerawo naali ndowooza mpeza emyaka nga 16
1: mm.
0: Naye nga ewaffe bamanyi ndi mukola ate ebiseera ebyo tewaali na simu ye ne weyandibaddewo ewafaani yandigiguze twali baavu
1: mm.
0: Kati ali mpeza emyaka 16 wenaddiza omukono emabega era wenafunira olubuto
1: linda kuba kuleesi
0: mm.
1: Osanze pati egenda maaso
0: teyali nnyo y'amaanyi ndowooza baafumba emmere
1: mm.
0: Abantu b'ewaka nkoko matooke mm. Muceere
1: mm.
0: Nze saalya nzijukira saalya kuba nali ntidde gye baali bandeese kuba olwedde n'eriyo gye bantuukiza eri nali ntiddeyo
1: mm.
0: Nga ndaba ndeese ambuzeeko nzijukira nze saalya kati awo wenaweza emyaka egyo ne nfuna olubuto naye nze saamanya
1: mm.
0: Anga mangende waka. Mbabu lirente na fumbirwa. Kati gulio muzimu.
1: Techa kukosa.
0: Atenze nalisi vitegea. Nganda manze nzize wafe banga menzireyo. Sigena kuda.
1: Nira ngo mwana mutoko siwa psychological wesanze bwesanze ngoli mu maka go muntu obudde bwekiro butuse
0: awo nakosebwa nnyo
1: ti kuba mu tochie yote ba mwe
0: awo nakosebwa nnyo kuba yanku atabukwasi era nalumizibwa nnyo ne breedinga nnyo
1: bakuleka mu kayumba akono gayi
0: nayenga awali we nyumba yali ya nazara baina muko kusente nga sika binda azebyo bichi nga ina na maduka era mumanyifu nyo mchitundu echo bagaga ya nalwala nozanga wiki nga sifuruma
1: nyumba
0: era bali tebagala nyo kunda gawa bweru ngera sifuruma mbero mu nyumba nga bazimba we kisaka ate kintu alo kunaba ne nkoma mu nyumba atengeje bali basiramu nga bambika nnyo nga ndi muto atenga ndi mutono nnyo nga tebandaga kuba wajanga abantu bangi abenja ulonga basubula ebyokulya ebyo nga tebandaga
1: ngolo bakuwasiriza mutabani wawe
0: tabani wawe yali mukuru
1: yali emyaka emeka
0: yali myaka nga 28
1: gwengwe na 14
0: Kati yawe naweleza 16 nga ndiyeyo tebamanye wafe jendi.
1: Mama.
0: Nemfuna olubuto. Unafuna olubuto. Nebategeera bo. Nze samanya. Nebangamba ngendeke waka. Kati nanga ate simanyi. Wenatuke waka saba gamba. Saba laga sente ze nalingenzo kukola. Nze natuka awe waka. Tebanyega. Kubababa yali amazo bagamba. Tebambuza na sente ziriwa zinkozi. Kati ya unga tete bacha inana chaku mkulira. Sawa gamba wali wawo omuvubuko omulalo omuzimu gwo kwenjera gwingiddewo.
1: Ate gukujjawo.
0: Kati olonkomye we waka.
1: Webagambe.
0: Mbagambe. Bali bangamba mbagambe mbunafumbirwa. Sawa gamba. Ntukao, tebamanyi nabo nti ndi lubuto.
1: Oluvannyuma lwa bbanga ki?
0: Siyinza kulimba. Kubanze nagenda otegeera nti ndi lubuto. Nga lukulu. Nga ne gye nali nfunye abalala okukola. Omukyala oyo nga yantwala ku ati n'ento. Kati lwatuuka.
1: Linda kutubuuka. Ozeeyo okubannyonnyola tebakuwerekeddeeko. Tebalina bbaluwa gye bakuwadde.
0: Bampa transport ne banfunira mmotoka.
1: Eryo teriba jogo.
0: Ne ngenda.
1: Musanyu waako mwana wange. Ejo kiwa kyekyo.
0: Era liba jogo. Obategedde kati.
1: Oba tojoze omwana wange. Eyakuggyayo mpozi wali omuyita otya? Eyakuleeta n'obufumbo.
0: Onali simanyi nnyo tumuyita. Naye baba oyo yangamba tumuyina bwe tumuyitako ebyoluganda ganda weebityo.
1: Pulira.
0: Kati awo nfunawo omuntu omulala anfunira omulimu. Eyo mukamwenge eyo munda gye sijja kwogera. Ntwala omukyalo oyo gwe yantwalira yali kansala ng'abaana be bali eno Kampala. Nga ntandika okukola gumu kitundu omwezi bwawo sigala. Naye awasigala buno bw'omukyalo ogendako ne mu nnimiro. N'olubuto olwo.
1: Mumaka tewakomawo tewakuli.
0: Saakomawo.
1: Omusajja ye wamusiibula nga agambye atya.
0: Anti olwo baŋŋambye ŋŋende mbabuulire nti ndi lubuto. Kati awo simanyi ki kye baali bategeeza. Nafumbirwa. Tebaŋŋamba nti obagambe nti oli lubuto. Naye baŋŋamba ŋŋende mbagambe nafumbirwa. Kati awo simanyi kye baali bategeeza.
1: Kitonde ekikazi kiyogeddwa. Mpulira mwana wange.
0: Ntuukayo eyo omukyala ambiyambisa bulungi nnyo. Yalina abaana be babiri nga tuli mu sayizi emu. Nga bo basoma. Omulenzi n'omuwala abato abaaliwo. Nga ntandika okukola. Bampisa bulungi bambi. Naye ye n'antegeera nti ndi lubuto. n'antwalawo mu ddwaliro eddene ne ntandika ati nento kati ndowooza yalaba nga ntuusa ebiseera eby'okuzaala kati nampa bulungi ssente n'angulira ebintu n'angamba wendimala okuzaala nkomewo
1: teyakubuuza nti olubuto lwani
0: kati n'angamba ngende ewaka n'antwala n'anninyisa motoka nengenda ewaka era ne ngulira maama leesu nzijukira bulungi zino zibeebikka ne njimugulira ne ngulayo n'akagaati awo katono olwawo nzize enkula ntegeerategeeramu nti omuntu olina ogenda ewaka ng'olina kyotutte tuukayo ewaka kati bo baali bamanyi oba olubuto ndujja eno gye ngenza okukola ntuukawo ba natuukirewo oyo omukulu wange ayampaayo eri ogwasooka ngende nkole ki nkole nga bambuuza olubuto lwani nga mbabuulira nga nabo bangamba kati kwata ekkubo okole ki oddeyo eri gye wafunira olubuto nga nzirayo wenaddayo nga bannyaniriza bulungi nga bantwala mu ddwaliro olw'olubuto lwali luweddeyo nga ngenda zaala wenatuuka ne batya ne bantwala mu ddwaliro ne basanga nga ngenda zaala nze sibimanyi ng'olubuto lunnumaaluma nabo kye baakola nga bambuuza ebitabo bye eby'eddwaliro biriw ate nga nabirese waka ng'era nabo bampa ssente nga bangamba ddayo oleete ebitabo byaki
1: ekipande
0: wakiyita
1: kipande ekyo
0: kiba kipande kati era ntuukiraawo ewa mukulu wange ng'olubuto lweyongera kunnuma ate tebanzizaamu anti ategenda yantwala butwazi ku ddwaliro ng'akubira nga atuma omwana ewaka nga bajja bansanga ku ddwaliro nga nzaala omwana wa buwala naye olubuto nzijukira lwannuma nnyo olwo nga materneti nina yunifoomu ya pulayimale ya bulu mulimu akakuubo ka pinki kati ku ddwaliro eryo kwaliko n'abasirikale kwaliko poliisi naye ng'olubuto lunnuma n'abasirikale bagamba malo zaala tukukwate tukusibe nga ate ntya abasirikale nga
1: bwemula
0: anti lwaki nafuna olubuto ate nga ndi mu yunifoomu y'essomero nga nfukamira weno olubuto olunnuma nga nfukamira magamba munsonyiwe
1: baali bakumaliriza kasita ozaala bwoti bakukole batya
0: bantwale bansibe nga mbeerawo abazadde bange babeerawo bambi n'abookukyalo nga bajja nga nzaala nga bansala ne bantunga tebannongoosa azaala bulungi
1: ku myaka 15 ndowooza kati awo
0: awo gikyali 16 kuba eri namalayo ebbanga nga sinabagenda mu nsonga z'ekyalo awo mba ngenda mu 17 kuba olubuto wemba nalufuna nga nina 16 kati ewaka we namala ozaala nga bambuuza babeerawa omwana nga akaaba nnyo ebiseera ebyo byali bya kyogamu nga n'emmotoka tezitambula nga bino biroole ebitwala kasooli biki ebyo byebitambula ng'emmotoka baazigaana otambula kati awo nga banfunira ekimotoka kuba ewaffe twali baavu nga teri naasobola yimirira akulwanirire
1: era maama
0: teyaliyo nga banteeka mu mmotoka ng'era nzirayo n'omwana kati mu kuddayo eri ew'omwami nsanga omwami yawasa
1: wali omanya kkuba erikuzaayo
0: era waali ku kkubo mu tawuni awo kumpi nga ku kkubo sisobola bula kuba baali bamanyikiddwa nnyo nga ntuukawo mmotoka enzijamu nga ngenda waka natuuka kiro
1: kano kewaddayo kewaka tebaakunoonya nako
0: aa kati olwo omusajja oyo awasizza ato omuntu gwawasiza ye size ye mukuru nze ndi mwana kubbo naye nga nazaala oyo nga njagala nnyo
1: oluwategera otya nti awasiza ogenda okuyingira mu maka ago
0: kati ntuuka akazigo nali nkamanyi kuba twatuuka kiro ssaawa munaana nkonkona konkona mpuliramu eddoboozi ly'omukazi kati akaana ne kakaaba akange mwalimu muganda we mulimu n'omukazi n'omusajja okugulawo eddinisa nga bandaba n'atya nnyo n'amanya nze ne poliisi naggulawo nangambo ze naani n'amagamba gayo mu kkubo ng'alaba tewali aliwo n'ayita maama we naye yali siteepo maama we n'amuyita nazaala wange oyo yasanyuka nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo ne bayingiza omwana ebyabaganda nali sibimanyi nnyo ne bamuyingiza n'amutwala mu kisenge kye ku buliri n'asanyuka nnyo kati n'agamba enkeera ne nsula omwo enkeera n'agamba omwami we n'agamba kati noonya gy'oteeka oyo mukyala wo nze omukyala gwe mmanyi y'ono era ennyumba nagikuwa ku lwono nga ndaba nze saalabako maama saalabako bakulu bange nga balina abasajja nga balina abakazi babiri
1: bakulu bammwe
0: niŋŋamba ate kati bino naye nze nga mpulira njagala nzireyo ewaffe ne mbagamba nze ndeese mwana naye njagala kuddayo
1: obufumbo bwe tewabwagala
0: aa
1: saabwagala
0: kuba nali siina kyemmanyi
1: tolina kyotegeera
0: saabyagala era ndowooza ekyo kyankuliramu kyantamya obufumbo
1: kyakutamya abufu
0: era kyantawaanya nnyo kyenzije nkisumulwemu nga nsize mutundwe
1: gye tunaagenda eyo maaso kyakutamya
0: kyantamya
1: ekyokusitula ku myaka 10 14 ne bakutwala omusajja gwotamanyi emyaka mikulu
0: kati n'abagobawo ne bagenda nenziramu eyenyumba naye nze nga mpulira njagala kudda waffe era ne mugamba maama nkubuulire njagala kudda waffe namba oba oyagala kuddawo mmwe tewali buzibu genda
1: oluvannyuma lw'ennaku mmeka
0: oza namalawo nga wiiki
1: tewayingirako mu nyumba eri gye walifunira olubuto
0: nayingiramu nga amaze obbagobamu
1: yabagobamu ne bafuluma
0: ne bafuluma tebalina nakyebaatwala
1: ne mukazi we
0: kuba yamugamba enyumba nagikuwa ku lwono omukazi kati waaba akomyewo noonya gy'oteeka oyo mukazi wo yayogera bingi nnyo n'abayombesa n'abayombesa nnyo
1: yali akabalaba bulabi
0: ne tutuuka ne ku poliisi nangamba tugende obawaabire
1: nti ki
0: mbu omusajja yakufunisa olubuto n'akuzaalamu omwana ate akubonyaabonya era ne badduka ne beekweka eyo mukyalo gye baasooka okuntwala gye natuukira
1: maama wo omulenzi amuzaalira ddala yakuwa amagezi ago
0: yali siteepu maama ate neeri gye baddukira era yali siteepu maama we naye nga maama we ye yagavaamu ddaaga amaka
1: mbadde neewuunyiza nti maama azaala omulenzi
0: naye ate omulenzi oyo ye yamusomesa yamwagala nnyo ng'amutwala ng'omwana we naye ku ekyo kye yali akoze kuba yandaba engeri gye najjamu nga ndi mwana muto ate aleese omukazi oba ndowooza yali yakamuleeta
1: simanyi
0: kuba nzijukira yantwala ku poliisi ekiro nazaala wange nendipootinga n'agamba ogambe emyaka gy'oyina gamba 16
1: ngani agamba
0: nazaala wange ngagamba ngambe ku poliisi nina emyaka 16 bamunoonye bamusibe naabula abasirikale ne bamunoonya ekiro ekyo naabula kati ng'ajja ekiro ne yeetondera maama we oyo nange naneetondera
1: mbambi
0: naye nze nga sibitegeera era saabitegeererawo nze ne mbagamba njagala kuddayo waffe
1: se bagiyita defilement case okufunisa omwana olubuto ng'emyaka gye teginnakola ki
0: teginneetuuka awo nga tuva ku police tukomawe wako mwami abera je chironga negayirira nze ngambaga manjala chimukudda waka nga banzikiriza nga nzirayo awo embeera ng'etandika wenaddayo famire yalimu ebintu bya yayina ebintu byayo abaana baabwe mbu tebakulira bweru omwana ng'olutuuka ewaka atandika okuzirika ng'olumuzaayo awona nga mmutwala mbana akatuuka ewaka ng'atandika okulwala okuzirika nga bangamba muzeeyo olumuzaayo ng'atereera bulungi nakikola emirundi ng'esatu kati olwasembayo nazaala wange n'angamba naye onoobeera mu kkubo paka ddi kuba omusajja ye nga yagendera ddala n'oli mukyala we kati n'angamba leka nkufunira eno omulimu obeere kumpi naffe omwana oyo aleme kkusumbuwa
1: era yakigamba nti abaana bawano tebakulira bwe
0: nga nfunira awo akawooteeri nga ntandika okukola n'omwana wange naye mbeera nga si nnungi ate nga newaffe mbeera si nnungi nga mbeerawo kati omusajja n'atandika okunnumba ku mulimu gwenkolera
1: aluwa
0: taata w'omwana ng'ate oluvaawo omwana atandika okuzirika
1: akulumba akugamba ki
0: ayagala ebya zonto
1: ayagala muze ku mwana
0: kati awo nazaala wange nampita nangamba baba atandise okulumba ku mulimu kwata omwana wo mumuwe takuwa buyambi tali rede kuwasa muwe omwana we kubanga buli lunaku mbeera mwewuubako omwana azirise nga newuubako nazaala wange naye ng'abikooye omwana yali wa mwaka gumu n'ekitundu nga nfuna booda nga mpa transporti nga nkwata omwana nga mutwalayo nze ngamba ga maama ngambye omwana muleete nga muleka awo kuba yali atambula kati nga neebuuza nzizaako ki ate waka nga tebanzikiriza nsuule ki mwana ati awo nali nfunyefunye emikwano nga ngamba ewaffe sijja kuddayo nga sirina mwana bajja kunzita nga yanfuna wanfunira omulimu eyo footi eyo munda nga agenda e Kaseese nga ngenda eyo nga nkola naye nga nze nakuliramu nga njagala nnyo okubeera kumpi ne maama wange nga saagala nnyo okubeera bweru nga nkomawo ewaka nga mbabuulira omwana engeri baali bamulaba nabo ng'akola ki nga ntawaanya nga mbeerawo nga mbeerawo ewaka kati omwana sikyamuwuliza siina ssimu atye ntya n'okuddayo okumulaba ngamba oli omukazi ayinza okunkubirayo nga mbeerawo kati ng'omuzimu gw'obwenzi guyingirawo ngaawo nkomyewo ewaka nfuna omuntu omulala anyingiza ekibuga Kampala nzija okukola ajja okukola natandikira awo nga ebulenga awo waliwo aba LDU munda eyo nga mukikaayo eyo
1: mwaka kyogwo gujja
0: mwaka sinza kugujjukira kubeera nali nkyalimu n'obwafala bungi wadde ebyo byonna byaliwo nga nazaala
1: era okyali muto
0: nga nfunaawo nga ntandika okukola bwawo sigaalo omukyala oyo bambi yanjagala nnyo yanjagala nnyo kuba yalina kibebi kye yanjigiriza emirimu kuba nalina emirimu nali sigimanyi yanjigiriza okwoza kyensinga omwagalako ennyo nga simanyi kwoza simanyi kusiimuula nnyumba ewaffe twakulira eri mu ttaka yanjigiriza emirimu yali ayinawo awo akuumako emberenge nanjigiriza okukola paani nanjigiriza okusiba aisiona ow'ekikumi kikumi nanjigiriza n'okukuba emberenge bwe bakozesa akuumako amasannyalaze netubeerawo kati simanyi mizimu giri egyannemesa okusoma ndowooza nga tegyagala nkole n'okukola negitandika okunnumbayo ku mulimu ng'ebintu bintuga kati oyo yantwalayo ne bamukubira essimu ne bamugamba ono ali bubi nanzizaayo ewaffe nenzirayo wenzirayo nentereera naye era nga ngenda nensaba naye nga sibya nnyo bino ebyokusaba naye nga tonnabitegeera ngaera ogenda nemuweereza mukwaya kati awo ntandika okugenda okunoonya emirimu awo ntegedde sente ngende wa mama wange omuto nfune omulimu era ga wooteeri era omukyala oyo yanjagala nnyo owa wooteeri nnyo nnyo nnyo nnyo ddala kuba naali mutwalira ddala nga maama wange kuba yali ayina abaana babiri abawala nga abaana balenzi kati abaana abo babiri ne bafa abawala nga nze muwala aliwo nga banjagala nnyo nnyo kumbe nawe ate baalina obusibe bwabwe okumanya banjagala ne bamponga ne mu bintu byabwe mbeera awo sivaawo kati olwo nina omwana omu
1: bakozesa ki kyewategeera nti no bakuwunga mu bintu byabwe balina endagaano yonnaawe n'omukolo gwonna gwe wakola bakukozesa mukolo kyogwo
0: kati balina ewaggulu ewaliyo omuti gw'omutuba nga munene kati nga bagira ne batutwalayo ne bafumba emmere kati ate nze nteekamu sente mu ebyo ebibbo kati taata waabwe naŋŋamba mu baana baaba balenzi mbeeko omwana gwe ogwenjagala ennyo mwogere erinnya nga nteekamu sente ezo be baali bazimpadde nga ŋŋamba tutta omukago n'omuntu ono n'ono baasi nga
1: ebigambo n'obyogera n'ogamba otya nzita omukago
0: nenjogera amannya g'oyo omuntu gwe nali nnonze kuba gwe twali tukolagana naye nga mukwano gwange nnyo naye nga tetuzontowala kuba nali mbatwala nga baganda bange nnyo
1: mwali emwanyi mwali emwanyi obamwanyi ebigambo
0: ne basala kunze naye
1: bimala eyo amanyi okomne
0: basiiga
1: emwanyi ebintu mu kkubo
0: mu musaayi gwe
1: endagaano siba ogwo omukago ogumanyi
0: amakonganaye ate ewaffe tebakimanya saabagamba
1: lindako oli yeesazeeko
0: baatusala busazi abazadde abo abakulu
1: ne bakusala ku kundi
0: naye
1: n'omulenzi nebamusala ku kundi
0: naye ate ebyo n'omwami wange nali sibimugambanga naye ye yali akimanyi nti famire eyo era naye yajjanga ngamba nti naye famire eyo balina kyebakukola naye nga sibimugamba
1: tetugende mu maaso olwo n'onuuna omusaayi
0: netuli emwanyi ezo nga ziriko omusaayi
1: ye naali eyiyo naawe n'oli eyiye ng'olwo omukago ogwo gukuyingiza muki kubeera mwana wa
0: kubeera mwana waabwe kati omuvubuka oyo yali ku yunivasite ng'ali eno Kampala olwamala n'agenda ebweru naye ndowooza maama engeri gye yali asaba
1: lwaki omukago temwamukukula ne taate wewaka Lwaki mwagukola mwana kumwana?
0: Kuba taata ye yabyogera bwatyo.
1: Simanya awo nange nja kukiraba mu maaso eyo.
0: Kati maama engeri gye yali mulokole, naye omulokole ono atanajje mutundwe ng'asaba ng'abeera atusabira. Anooza Mukama yali yammanya. Ng'anjira nze ne nvaayo. Ndowooza n'omuzimu guli ogw'okwenjeera nga gwayingirawo. Situula wamu kubeerawo. Bagamba ow'ekyoto sisinkana wa gooto. Mwena ne mukoleeza. Kati ng'anjira ne ngenda ewaka ne nkomawo awo. Nga n'omuntu ne waŋŋamba nti vaawo ogende. Ngenda ate ne mmala ne neekomyawo. Ne mbeerawo. Wamma ne ntandika obwenzi. Naye nda. Bwe buba bwenzi nabukola. Nga ngenda. Ng'abasajja bajja b'emmotoka bali awo emmere kuba yali wooteeri y'amaanyi. Ng'abantu abava eno bonna basuubula kasooli bajja ne bali awo emmere. Kati ne nfuna olubuto. Olulala.
1: Mubajja okulya emmere?
0: Omuvubuka yali awo ali awo nga makanika. Ne nfuna olubuto. Mu kufuna olubuto olwo.
1: Abaana abawala yali nakati yali muvubuka vubuka. Ng'alya buli mmere awo.
0: Ng'abeera awo makanika wa piki. Naye nga si we bamuzaala.
1: Ku luno ogenda kufumbirwa mu bufumbo oba bya justi.
0: Bya justi. Kati olubuto olwo nga nduwadde n'omusajja omulala. Ate nze kye saamanya nti oli omuvubuka yali anfunisizza olubuto. Kati ate nze nga nina gwe mmanyi nti ye yali nfunisizza. Nga ye mugagga.
1: Awo lindako. Kyala kintu tumala gantwalaganya nze Juliet waabwe. Manyi. Manyi mba mu ba student kaakati. Bongo bwangu babugize butya naye nga nkuwulira kati. Lindako. Endagaano eri bwe mwagimaliriza mu maka omwo n'ovaayo n'otandika okukoluba wasigala nga gy'ova.
0: Nga gye nva ng'ate banjagala nnyo byonna bye nkola nga tebaninaako buzibu.
1: Naye nga tebabimanyi.
0: Nga babiraba.
1: Kati ki ekikuleetera okukyanga abasajja kufuna ssente?
0: Ssente.
1: Zeeyongere
0: mangu. Kati awo nga ntegedde ekigambo ssente kuba nakola awo awantu ne ntuuka okuva mu kukolera ssente kati ne mbeera mwana wa waka. Kuba baali bampisa bulungi nnyo.
1: Zaali mmeka?
0: Ate mmeka. Bampanga gumu kitundu.
1: Myaka egyo.
0: Kati ne ntuuka ne mbagamba nze ebya ssente nkoze eki? Mbivuddeko engeri gye mundabirira. Nga ne mba ngenda ewaka bangulira buli kimu. Ng'omwana ewaka kuba banjagala nnyo. Kati nga bye nkola nga bo tebanfaako. Kuba nali mukozi nnyo. Famire yaffe tuli bakozi nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo. Omuzimu guno ogw'obuddu. Ng'okola nnyo naye ate nga tolina ky'ofuna. Ng'ate gy'okolera baba bakwagala nnyo kuba oba mukozi nga teweeganya.
1: Okay, wakolerawo ebya ssente n'obivaako kati n'otandika okukola mu wooteeri.
0: Mu wooteeri nga just ndi mwana wa waka.
1: Wali n'okyanga abasajja. Olwo wali agala kwongera ssente mu bizinesi?
0: Ate.
1: Simanyi
0: nati. Kwambala. Kwambala, akaviiri, nsibe, ndabike bulungi.
1: Basajja tebakkube ng'obakyanga. Kampala wali tonnagitegeera nti abasajja bakumiza omusu. Mukama
0: anyamba saafu naye omusajja nkuba.
1: Obatandise?
0: Batandise. Nzadde omwana. Sinnazaala. Omusajja omugagga musibyeko omwana olubuto. Kati olwo oli omuvubuka ye ng'addayo ewaabwe. Teyamanya naye nti yaleka nfunisizza olubuto. Nange saamanyi. Nze nga mmanyi ono omusajja gwe nali nnina. Ye yalunfunisa.
1: Ekintu ekyo kijja kitya ku bakyala n'otamanya luba lunaku lumu lw'olufunye mwezi kiba kinnaku kiba ki? Abakyala ogamba nti saamanya lubuto lwali lwani.
0: Kati ono omuvubuka. Weneba kana ye.
1: Giwa kuata na yuko meter box.
0: Na agenda. Ate, we mbea na yere ero. Encha mbea na mulala.
1: Okay.
0: Awe wavobu zibuno tategira. Ubango wow. Chari mwobu tototo. Obato manyi.
1: Abachala wavobu zibu.
0: Kuwanga
1: tutela nyoba nenya. Noga na yomu kazi. Chiva kuchintiti ya tegira chi.
0: Nanyini rubu.
1: Chiva kuchintiti wategera nanyini mwana.
0: Kati ubanga weba senono.
1: Aa mwana wange.
0: Ubanga kutenono.
1: Ongambi ya uliriza programu enu. Tosola kuwange chichigambo. Tulina abana ku radio. Bau mude. Mwona jewa. Yatero DNA uliriziwa. Nebo bango badde member wa amu wangu. Siwa achiri tokosa homu waka. Buba wakoze homu waka. Tuambaze tukoze homu waka mwana wangi.
0: Noku hata kuono. Metabox inencha noku genda nomulala.
1: Ok.
0: Awe wavu obuzibu.
1: Sichi aluna kurumo na ye nebo dingana wiki. Era changu nyo mchalo butamanya.
0: Ngo odeno no deri.
1: Odeno no deri.
0: Obato ya ula. Mpozi ngo mazo zaro mwana. Uote gerira. Ntikati ono mwana.
1: Yabade ono.
0: Kati mprosese yo. Mwami chintu wa ingirira u.
1: Ono gutogera kukati.
0: Ono kati aliwo.
1: Ye mugagga gwalusiba.
0: Omwami wange naye wayingirirawo mwaka ebyo.
1: Tugambe mwaka akavuyo.
0: Mwaka akavuyo.
1: Tukaita akavuyo.
0: Yali muvubuka. Bajja babiri ne muganda. Kuba engeri yali yasoma bwa makanika. Nga waliwo omugagga yabaleeta. Bajje bakanike nga motoka ye ate bagivuge. Kati ingeje na gamenti waliye waka tuwaina hoteli. Kati amanyindi mwana wa waka wali. Ngaja ngaine sonyi yani kati ayogera mpola. Nino olubuto. Nenga luchali luto. Naye ayingirawo.
1: Nawe tonnalumanya.
0: Nali ndumanyi. Atuma muganda we. Ky'omuwala oyo mwetaaga. Ng'ataawo nina amalala. Nga mugamba ani. Kati ono atalina ssente. Kati naye nga munyiga waawo. Naye ate nga mulaga. Nga mulaga nti nina abalala ate nga muleka waawo ne ngenda.
1: Empiki tozisuula.
0: Nga naye muleka waawo nze nga mmanyi bya Justi nga bali abalala. Ati oluto lugenda lukula. Nga ngenda w'oli gwe nalusiba omugagga. Aina yali ayina abakazi bangi.
1: Wali musibira ku myezi emeka oluddu tegeera ku mwezi gumu gwennyini.
0: We lwategeerekeka yeera naye yali amanyira olwe. Naye yali amanyira olwe. Kuba oyo ye nabeera naye ebbanga naye nga bwe muyitako emabega bwe ngenda ekiro nga tamanyi kuba nali mbeera waffe. Kati ntuuka ekiseera omwami oyo ne neekyangirako ne nvaayo ne nkomawo ewaka.
1: Ntonnazaala.
0: Kati ono omwami wange yeyangulira materneti n'essaawa eno ngiina ey'olubuto nga siina materneti. Era nagitereka nnyo kijjukizo kyange. Angulira materneti y'olubuto.
1: Naye nga alugula materneti olubuto olutali lulwe.
0: Naye ng'akimanyi.
1: Nti si lulwe.
0: Si lulwe. Naye kati ono gye nali nkolera kuba nali muyita maama. Era naye ng'amuyita maama. Kati nga yatutuuza n'atubuulirira. Naye ng'ono omwami wange ye ndowooza nga yandabamu eky'omuwendo.
1: Bambi.
0: Nga ye anjagala kumpasa tayagala bya Justi.
1: Era oyo ayagala okuwaza tatera kukupapira.
0: Byonna nga mbikola nga muvuma nze nga mugamba simwagala oyo.
1: Tuwamuwa nnyo.
0: Si gredi yange. era naye nga akimanyi simwagala naye ye ng'alemerako kati olwo ntuuse omugagga byekyanze nkomyewo ewaka
1: ate abakazi bansanyusa okuvuma omusajja ate owoomuwamaanyi kwongera kulemerako
0: kati
1: akaseera kemuwanyisa ebigambo alabira ddala ng'asanyuka busanyusa
0: bwali kiro
1: nga tukomewo abalungi mu ddakiika zaffe ezijja tuvaawo
2: 98.7 Kampala 96 Fort Portal 13.9 Iganga 10.7 Masaka 93.5 Mwende 95.8 Mbale 17.7 Mbarara 96.9 Masindi 94.7 Kabale MCF Radio Emile Yumo Yogo
3: Wakati mkaisa nyoko kunonye chigulida magale diva Waba ubi inji vyo subwa Eno program ediduamu Okusobulu kuwa echechota subwede kugabana na fe Wano kuchenda mwana katonyeze musambu Emere yomo yogo jiulize
1: Mbutele tukomi wali kuchenda mwana katonyeze musambu Mprogram yenganzi mwoli mwanguzi Mkwano yeno takula chita wanika Kasila kanonga tugenda maso No muwanguzi wa fe banafa balungi
0: anje musungu
1: kulira
0: awo nga mama atutuza olweri biganye yo biganye kati nkomye we waka atutuza nga buliro omwami wange kati gwenina mwagalwa wange omulungi mwagala nyo baitha we kati kati nga tubulirira nga yagamba yeta ina buzibu nange nagamba nange ninayo omwana wange
1: olwo mwali mubadde kino
0: ate nze nali simwagala ate ndi lubuto ate yandaga akola ki anjagala kati antuuza mbulirira asobole okunzikiriza ono omusajja nkole ki mufumbirwe embeere naye
1: ye maama alaba abavubuka bonna b'oyise ye
0: Alaba nga temuli future. Alaba ngono. Kubene isaye. Yali ye isamu. Awo. Nga tamulaba akona muwala yena. Nga byonambi mukola yena asigala nga aliawo. Tanye gata kulachi. Ata asigala njagala.
1: Msajjo kwagala omulabira kuchikule melako chichi.
0: Ebikolwa. Okunda bilira. Nga ndirubuto. Atenga siru watenga achimanyi.
1: Olo ya kuwanga chinachi.
0: Nga ngulire ebintu ngoye we musaba kwe ebyamanyi nali njagala nnyo ngoye n'okusiba enviiri awangu ampadde ne simu yeyasinga n'okumunjagazaamu akatono awo nkudde esimu
1: bali bonna bonna be wali otawaaniramu tiwali yali agulidde esimu bwekyo
0: angulire esimu yali egenda mu memory card nga nteeka mu memory card Ngolwo ndi w'amaanyi nnyo kute simu naye nga era mwagala simwagala kubanze laavu yange yali yafa okuva eri
1: okuba ku repu
0: kati awo nga nzikiriza ng'apangisa akayumba nga tubeeramu Atulwajira na yomu limune gugwa au na daye wawe. Na kuma wene Kampala.
1: Uru omugaga urubuto wa mugamba. Tachia ula bilida kuna akamu.
0: Anda bilida.
1: Omugaga.
0: Anda bilida na yunga sibe la uwe. Anda
1: bilida
0: uwe. Nentu ukechisela. Ningende wafe nenzala. Katia wakutu kukuzala. Nienda waka. Nganzala bulungi. Saza ya mduwa lilo. Nazali waka au. Nga maliriza nga nkomawe wono omwami gwene nakati
1: sajja ssebo baagala mpulira
0: olwo
1: omugagga tomugambye nti omwana wo mazo muzaala
0: nga mugambye n'okumutwalayo ne mutwalayo
1: naye nga toki wagenda okumuzaala ng'omulaba omwana tafaanana mugagga
0: nali saakitegeererawo
1: kino kyabeerawo naye ngaera tomanyi
0: nga simanyi
1: kubabiri
0: Era nga n'oli simuyinaamu kirowoozo nti ayinza okuba nga yanfunisa olubuto. Nze mmanyi nange yono.
1: Anti engeri gye wakitandiseemu nti namusiba nga olubuto ng'olinga agamba wali okimanyi.
0: Nali sikimanyi.
1: Okay.
0: Nali sikimanyi. Ate nga naye amanyi ye nannyiniwo.
1: Ye nannyinirwo. Waliwo omusajja abeera nawe
0: amanyi ebbulanka. Ng'omwana mulungi nnyo. Ng'omwana alinga muzungu. Nga kirenzi kirungi. Era omusajja oyo yakyagala nnyo.
1: Oyo omugagga.
0: Nabeera nga ndabirira nga ndabirira. Naye nga sitereera obwenzi. Kati natuuka ekiseera ono omwami wange n'akomawo ewaabwe. Nange ne nsooka nzirayo k'ewaka. Omwana wange yali awezezza emyaka ng'ebiri. Ne mulekera maama ne nfuna omulimu omulala. Nga ne ntandika okukola. Nga bwe ndabirira. Maama yandabirira nnyo omwana wange. Ekyo kyo sirikyerabira. Kuba yamulabirira najja okumulaba nasanga anyirira nga yena alinga muzungu. Kati ono omwami wange n'ankubira essimu. N'angamba njagala ojje ewaffe e Masaka nga basiraamu nabo.
1: Tulira.
0: Ekyalo sijja kyogerako. Ne nzijja nansirikira transport. Ne ngenda n'omwana wange oyo kuba naye yali amwagala nnyo.
1: Bambi.
0: Ne tutuukayo ne bannyaniriza yaliidi. Ne tutuukayo. Kati awo embeera n'egolokoka buto.
1: Ono omwana ayawukana kw'oli gwe wasookerako.
0: Ono yali mulungi nnyo. Kuba nange nali mwagala nnyo. Oli omwana saamwagala.
1: Oli owa rape.
0: Saamwagala.
1: Bambi.
0: Saamwagala. Saamwagala. Era saamunoonya.
1: Otya.
0: Ogamba nti mpulire nti njagala ngende mulabe.
1: Bulijjo tubuuza abakazi ki ekibazaaza abaana ne babaleka eyo gye babaleka. Omuzaala tomwagadde.
0: Oba tomwagadde n'embeera gye baba bakuyisaamu omusajja.
1: Kwekiva ekyo.
0: Kwekiva.
1: Abaana abalenzi mubuulidde munnange omanyi tubadde nabo wano ng'ate abamu n'abakazi tebaddangayo na kati ate ng'abaana bakulu. Kitegeeza abasajja be bavaako emberebeze.
0: Kati. Ntuuka kati olwo nyingidde mu bufumbo obulala bwe ntegeera
1: abadde aggulira ebintu
0: omwami wange ne kati gwe nnina kati awo embeera n'egolokoka bulungi
1: awo emyaka gyali emeka
0: awo omwana we namuzaala gyali 2009 2009 nali mpezeza emyaka 10 na 8-19 era nali siri mukulu nnyo kati nzize mu bufumbo wali mbadde namanyira okunywa amata ewaffe tuli banywa amata emmere weeri ky'oyagala kyose nako kati nyingidde mu mbeera eri yali mbeera nga chayi mukalu simumanyira wenge waffe tetumanyi chayi mukalu ono w'amazzi kati nze mbambulira chayi manyi chayi ono gwe tusaamu amazzi ow'amata gwe tuyita chayi batunywagana amata agataliimu kuba okuva mu buto ng'ente weeziri ewaka wadde nga tuli baavu ng'ente weeziri nga tunywa amata
1: madde manyi ente zezibafuula abagagga eyo ebirala
0: ente ezo twaziina naye nga tuli baddu muzzo omuzimu gw'obuddu gwavuira ddala eri ekitaffe era n'okufuna maama yamufuna nga muddu alunda ewaabwe ente kati maama nga taata we yamuzaala omu n'amugamba ojja beera nga wano olunda ente obeere ne muwala wange kati omuzimu gw'obuddu eyo gye guva ne tujja ne tukulira ddala mu buddu kuba ente zaaliwo naye nga si zaffe naye ng'amata tuganywa nga amata tuganywa omuzigo buli kimu naye nga tuzirabirira omuzimu gw'obuddu eyo gye guva
1: tekikulumba mufumbo mpulira
0: nyingiddewo mu ddya lino ery'omwami wange gwe nnina tuseyo tatawe na henga yafa bakula ne mama tuseyo no mwana wange muina omulenzi ono mami avudde Kampala zewo abo mchalo kulia yidi atenga bana ba mama abagala nnyo mu mama we ne tata we first born agamba mwana wange tabeera mukyalo awo nga nfuna olubuto process eyo nga nfuna olubuto lwa mwana wange kati awo era saamanya oba olubuto lw'oyandeka nalwo oba nalufuna nga ntuusaawo bukatala nalina bungi bange nalabirawo ng'olubuto lukulu naye we namala ozaala oyo omwana obwenzi ne mukendeezaamu
1: ati kati wano wali ofumbiddwa
0: nali sinnafumbirwa era bulungi kuba yali akyanina eri ewaffe naye we namala ozaala nga maama oli amaze okututuuza n'atubuulirira kati awo we namala ozaala obwenzi ne mukendeeza
1: olubuto asigala ayenda
0: nze nayenda
1: ku lubuto
0: nayendera ddala
1: bagayinga bameka
0: ozanga babiri kuba bajjanga ne bantu alambe motoka naye no owe motoka zino zirukululana nga nina natunda emigaati
1: era okyayagala kasente
0: akasente nga konketagira ddala naye we namala okuzaala obwenzi ne mbuleka kuba maama ono yantuuza
1: ng'ozaalidde ono
0: nga nzadde kiri ekirenzi
1: ekyomugagga era mpozi kyali kyakumusiba
0: era kati nyingidde Masaka mu bufumbo maama ng'agamba omwana we tabeera mu kyalo nze mbeereyo yakomewo e Kampala kubeera nali we natuuka n'essimu ne baginzijjako najja naye ne Kampala ne mbeereyo nga siina ssimu siina ssente sina na namba gye nnina eyewaffe kati wamma ne ntandika embeera entula doodo kutyaba enku kati olwo nina omwana ate nina n'olubuto lugenda lukula embeera neegolokoka embeera neegolokoka siina wadde kikumi sikola siina na ssimu nti bananteerako akasente kati wamma obwo ne bubeera obufumbo naye kyannuma mu bufumbo buno ntuuke n'okukyawa omwami ono nga nazaala wange ndeka mu nnyumba waaliwo mikwano gye nga bamugamba oyo omwana kubeera nali nkyali muto ali lubuto naye kaamala afunira wano obuzibu bagenda basibe waabwe n'omulambo mugugula zaala wange nga atya namugamba kyoba okola mugobe mugobe agende kuba omwana oyo kafunira wano obuzibu kati nazaala wange oyo yali yafuna omwami mu maka ago kati oyo omukyala natandika omugamba ebigambo nagamba tolaba bagadde okugoba ne mu maka kuba bagambye omulenzi aleeta omukyala gwe basobole okugoba naye ng'ennyumba nnene eri mu lusuku weno waggulu lusenge nga ndi awo n'omwana wange nagenda okulaba ku makya nga baleeta emmotoka nga batikka buli kimu kyonna eky'omu nnyumba nga taŋŋambye bayitawo omwami yali akyaliwo nga tannakoma weno Kampala baatulekera akafaliso baatulekera akafaliso nga buno bwa abaana mu kyalo bwe babafukira ne bukutuka kutuka n'akatamu n'essowaani waliwo ne mulamu wange yali asoma ng'akomawo wiikendi nga ye abeera mu tawuni baatubala bubazi tuliwo bameka n'atikka n'agenda ne bamupangisiza ennyumba nawulira obulumi naye nga njagala kudda waka naye nga siina nakkubo linzizaayo olubuto olukula nga amazzi tugajja wala tulina okutyaba enku lekabiri bye baaleeta n'enku ewaffe ne baziteekawo ne mufumba

0: ata sijiingiza yeye ino je kwati yako wenjiingiza baje jiwa kati mama ono yali atuletedde eddagala lyali lya bulolo buno bubeera mu nkoko naye ng'ali wadde ye ng'agenda akwata eddagala eryo ng'aliteeka mu mmere eri gye yali afumbye yiye waye ne maama yali amanyi ng'alina omutima omubi ng'era aludde ng'amugobesaawo abo abaana abatali baganda be ng'akwata emmere eno abaana bwe bajja nze nga ndi mu nnimiro ng'awa owa maama waabwe batagatta taata nga ye alya atowooza ono yali akuze ne bateesa nze ndi mu nnimiro nnimu eno olubuto olukulu nina omwana ha olwo lwosi lwerabira naye mukama yali yammanya kati we yamala nga bagenda bayita balina ekika kyabwe kinene nnyo ng'agamba omukazi ateredde emmere ateereddemu obutwa bonna nga bajja bajjula ewaka ng'ajja mu nnimiro ng'aŋŋamba naye muula mu mmere gye twalese wali mu kiyungu walabye omuntu alina kyateekamu onze ate gwamanyi waŋŋaana ogiyingiza ne mubuuza ate kwolwo teyakomawo nagiyingiza ne mubuuza wenjiyingiza ogiyiwa wagireseewo tewakomyewo giyingiza naye ate ani yabadde amanyi nti twasuuziza emmere mu kiyungu nengambo tulidde obutwa ffenna embuto tuli eyo zituluma nemugaka mmalirize wano nzijja nengamba ngaani yabutaddemu nange nga siina kyemmanyi nze nga mmanyi bya jasita neebuuzaako ha nalyawo nga nazaala wange owa taata omuto nga ze bagambye abaana balidde obutwa gwe osigadde eno mu nnimiro naye nga nze munze siwuliramu kutya kwonna nga siinaamu wadde naye nga mubuuza naye maama ng'obutwa bwavuddewa era nga mbe muyitiramu nga mugamba naye ani aba yategedde nti twalese emmere mu kiyungu ngamba kati abaana bali eri bonna bafa kati ng'abantu abakulu bo baakitegeera naye nga sibagamba nti yayagala okukwata ku mita bokisi ng'ebyo sibyogera kati ng'abantu bonna bazze amamotoka gazze gapaakinzaawo neŋŋamba kati mukama leero weesifa kubanga bonna bazze n'ab'omutawuni naye no kampala yonna baba bakubidde dda omukazi atuwadde obutwa kati nga bambuuza buzibu ki bw'olina ne mulamu nze nga mugamba siina naye buzibu naye ye we bandeetera obugi bw'omwana wange abuyiwa
1: yalina myaka emeka
0: nga yali muto kuba yali oba mu S3 nga batuula kati bana one wasooka ne wava esezala wange omu n'agamba naye singa omuwala ono abadde atadde obutwa mu mmere teyandikidde mu nnimiro kuba ewaabwe tetumanyiiyo tetumumanyi yandikedde kukola ki
1: kudduka
0: kuba naye we baamubuuza olina buzibu ki naye mbunze siyina ne bamubuuza eddagala lyavuddewa kuba era baagimpa n'enjiwunyamu ng'eddagala kituufu likola ki mweriri kati mukulu w'ekika ekyo n'ambuuza
1: naye nga teritta
0: simanyi kuba oyo omwana omuto yayisibwa bubi nnyo kuba yayisibwa bubi nnyo
1: abaana baali bameka abaayisibwa bubi nnyo
0: y'oyo yekka gwe baawa ono muganda bwe teyamuwa naye nga bo bagamba bonna olubuto olukola ki
1: zibaluma
0: kati ne bambuuza ekibuuzo wembanga kati gwe mukulu wa wano wembanga nteresa olugoye lwange mu nnyumba nga tuliwo babiri we lubula ndubuuzaani nteera olubuuza nze abeera naawe nti kati naye agamba gwe watadde ki obutwa mu mmere negamba naye lino eddagala lyempulira eriwunya muno yamanyi gye riri ye yalitereka ayinza okubanga yalitaddemu nagamba ate nandiritaddemu netulya neyeekazaawo kati abantu bonna ne bagamba oyo omulenzi yatadde eddagala muno kati omukyala omu naasituka n'agamba nze ono omuwala mumumpe mutwale ewaffe mutwale ewange nazaalawo oba waakumutajja kututta babiri tanateeka

0: ako ddagala mu mmere. Singa saawa eno takyali wano, singa yadduse edda, tasobola kuteekamu ate nga maama nti bagenda kulya bafe. N'asigala mu nnimiro. Mukama n'annyambira awo, oyo omukyala n'antwala. Nazaala wange yakomawo nga munyiivu nnyo, takyayagala kundaba. Olwo ndi lubuto nno lukula. Kati ne bakubira omwami wange. Oyo omwami we ye yali anjagala, ye nga tabikkiriza. Nandeete ne Kampala, kati nnyingidde Kampala. Twatuukira mu Kabaawo. Apangisa akayuma nga tubeeramu. Ate ng'ate era nga nsinganyayo mulamu wange omulala. Ye ne ngamba bannaye, ate nvudde eri nzirusi mulamu wange. Ate n'eno, naye nga bajja ne balya emmere, tewayitawo na mwezi, n'oli ayagamba munamuwa obutwa n'akola ki? Najja. Kati landiroddi wange yali mukazi mukulu. Ne ngenda naye ne mubuuza, naye ono yagamba namuwa obutwa. Kati azze ate ono bba wange ng'akola safaali. Ne ngamba kati azze muwe emmere alye. Tagambe muteereddemu. Nagamba olaba azze era ekitegeeza amazima agakola ki? Agamanyi singa ng'akituufu akikakasa nti wabawo obutwa teyandize wuwo. Bawe emmere balye. Namuwe emmere alya. Amalawo wiiki nga bbiri. Alya bw'anywa, siraba bw'afa. Kati abantu bonna ne bakitegeera nti yali alimba.
1: Nti bakwagalawo bwagazi.
0: Kati n'enzaala. Era oyo mwana saagenda nakwati n'ento. Omuwala wange gwe nnina kati ali mu P6. Ne mbeerawo era nazaaliraawo mukyala landiroodi ye yandeetera omusawo n'anzaalisizaawo. Olw'ekisa kya Mukama nazaala bulungi. N'andabirira nnyo. Mukyala landiroodi oyo nnyo. Bawange yali taliiwo. Kuba n'essente z'eddwaliro era zaali teziriiwo kuba n'ebintu nali sibiyina.
1: Ono taata gwe watwalira omwana tiyaddamu ye kulondoola. Wonna wonna akiddaawo. Bonna.
0: N'ono omugagga teyannondoola. Bonna nga tewali.
1: Atukomewo abalungi.

0: Abulterev tuzikomye olukuchenda munana katunyeze msambu mprogram yenganzi mwoli mwanguzi. Kwano yenu takula chita woni kakasera kanoba nafaba lunji. Katu yongere yomazo.
1: Olutani seka tembira ye chibuga. Mazo zala. Mwala wangi. Na inge mbira sinu unji balambange baze mbalavirude. Lebe baga mante na wawo butona yunga wadja. Nimbalavirida. Kwa nali mchala mkozi atenga fete tuwe ganya. Atete tuina mutima mubi. Kati omwami wanga akomyewo yasanga nzadde. Kuba yali taliwo ng'ali safari. Naye Katonda yatusaasira. Twayangu okulaakulana. Okuva mu mbeera eri nga tetulina kye tulina. Naagula ebintu by'omu nnyumba, naagula TV, naagula ufa, naagula omufaliso twali tetugulina nga tulina akafaliso katini.
0: Ogwa kaabya nga bagukuggyeeko.
1: Ebyo byo twabireka eri mu kyalo naye neeno wenajja Kampala Musanze eyo. Nga alina akafaliso katini naye nga alina ekitanda kye kya bokisi. Kati nga okafaliso ako tekamalaayo kitanda. Kati we namala ozaala oyo omwana. Awo ku mulimu gye yali akolera n'abamuwa ndowooza ku ssente n'agula ufa n'agula omufaliso n'agula akatanda k'omwana wamma embeera neyeyagala awo mu kabaawo awo enga emmere tugigulaawo kaleerwe naye nga mutundu empulirayo kuba awo wetwali wennyini awo mu kkoona waliwo naye nze nalimu eri embala y'obulokole era ne wenagenda eno mbasiraamu saali nnyako mu muzikiti era bantooza Saadu ne bampa erinnya eryo erya Shakira naye saagendako mu muzikiti era abaana b'ewaka be banjigiriza eddiini ey'obusiraamu naye nze saagendayo era nzijjukira lumu yali Krisimansi nze ndeeta amaalo gange nga simanyi bali bendi mu basiraamu bali abakuukutivu kati nteekako akaleediyo ennyimba z'abalokole mulamu wange yakakuba wansi kyannuma kaali si kange naye nga kake yagamba ffe ebyo tetubiwulira ebyo ne ntiira ddala ne mmanya nti bano tebakolagana naye nga munze
0: zikunyumira
1: nze ndi mulokole munze naye nga wano nyambala ebyabasiraamu naye nga nze siri musiraamu nga muli nkimanyi era nga wengende waka ngenda ku kyaki kati Pastor Tom yali ategese olukungaana waliwo ennyumba y'amategula awo mu kabangirize waliwo nannyini wo yali mukyala mukadde awo nga bategese kuruseedi mu kakoona awo kati nga njagala nnyo kuruseedi z'abalokole naye nga naye tannalokoka agenze safaari nze ne nzigalawo ne nzijja ne mbeerawo awo nalabira Musumba Tom. Naye ng'ekkanisa ye ngimanyi nti eri awo kuba twajjanga ogula emmere nga bagamba awo wa Pastor Tom. Nga tubeerawo awo nga amazzi gaali gayingira nnyo awo ne tusengukawo. Mukama ng'agenza atugabirira ne tudda bunnamwaye eno waggulu. Era awo nannyini mayumba ago n'agatunda. Ayagulawo n'agamba tatwagala era ne tweyongereyo munda mu ngobe. Ate awo obwavu ne bugolokoka. Obwavu ne bugolokoka.
0: Kukyusa mulimu kiki?
1: Teyakyusa mulimu. Naye simanyi oba nnyumba oba ki. Naye ng'eri ne nazaala wange tandi bulungi era nga tanjagaliza mwana we. Era ng'ebbi ebigambo bingi byogerwa. Era ye nga tanjagalangako. Era kyemmanyi n'essaawa eno tanjagala.
0: Waliwo amukola ki?
1: Siira kye namukola naye olw'oli yamuteekamu ebigambo nti mugobe ate n'ateekako nti nakino nawe abaana b'obutwa ati awo obukyayi ne bweyongera era nga ye mutabani we tamunjagalizangako obwavu ne bugolokoka. Twatunalabye mu nnyumba okusenguka mu ey'ennyumba netugende yo munde yo baita remwede eyo masulita eyo atete yasula yo weyantu alayo yandeka yo bulesi nakomawo
0: teba kuteresezza
1: yafuna yakayumba nakapangisa waliyo muganda we nga ino mugaga gwakolera alunda mbuzi kati ye yamufunira yakayumba ako ne olwo nina abaana babiri kati omulenzi n'omuwala kati nenzira mu mbeera okuva lwe yantwalayo teyadda olwo nsanzeyo mulamu wange omulala oli kwadda omwoyo mugagga we nga nange nfunayo omulimu ntandika okulima kuba okulima twakula nga ffe tulima nga ntandika olabirira olusuku lw'omugagga oyo nga mpa ekyokulya kati nenganja nnyo kuba nkugambye guli omuzimu gw'obuddu nga ffe tukola tetwerekera tukola nnyo ate ng'omuntu aba ayagala nnyo n'abantu abaagala abakozi baagala nga abantu bakozi nga njagala nnyo bakazi be nga bandeetera engoye naye nga ndi mutono naye ng'engoye zibakuleetera nayonakikoli ng'engoye zibakuleetera nnene ziti kuba baali banene naye bambi banjagala ba bansasulanga n'abaana bange ne mbatandisa okusoma waliwawo essomero ne mbateeka mu ssomero kati ono ange nga nfuuse muganzi nnyo eri bakamaabe kubara yali alina omukyala naye nga bo tebabafaako nnyo nganze kati naagolokosa olutalo njiga twavaana ku 1,500 waliyo omukolo ewaabwe nga tugenda mu mbaga waliyo embaga nga waliwo muganda waabwe gwe bagenda okugaba kati muwola 1,500 ngamba nja kuzikuwa boosi nga zze boosi we yajja enkeera ne mugamba kati boosi yazze mpe ssente zange ezo nangamba sigenda zikuwa twali kyogenda okunkola ate mukazi gwe ne maama takwagala nayogera ebintu bingi nangamba oli mulogo nenyoko gyali mulogo ha atawo nali sinaba kusomolwa nengamba ogambye eki maama wange omumanyi yali azeeko ewamwe nze saalwawo ne muwerawo oluyi netulwana
0: okuba mulamu
1: nesaawa eno enkovu nkyagiina yankuba ejjinja nga lirimu egundi siminti wano mu lubiriizi naye saamanyirawo kati newajja abantu ne batutaasa kwogenda okukola nti nga sikaati yona ejjudde omusaayi ng'ejjinja lyayingiddemu mu lubiriizi ne bantwala mu ddwaliro ne banzijanjaba nengenda ku poliisi ne bamunoonya n'abula kati naatoloka n'agenda ne mukazi we waabwe naye oba wange najja naamugamba nze kyenjagala jjanjabya mukazi wange siina kyala kyenjagala we yali anjagala nnyo era ye ng'abeera ku saidi yange
0: ekyo kyebayita okufumbira ku mwami wo yekka nga famire yonna egenda ekukyawo
1: kati n'agenda ewaabwe naye we yatuuka ne bamunenya ewaabwe ne bagamba kyokoze kibadde kibi yakuwadde sente ze ate lwaki wabadde omukuba kati eddayo omalirize emisango gyo kati olwo ye nga yajja n'omulimu gwaggwawo naafuna ka mobayiro wano enalukolongo naye ng'akolera muganda we wataata w'omuto kati we yajja okuva mu kyalo ne bamukwata nze nali siriiyo ne bankubira nti omuntu wetumukutte nemugjamu awo 200 era maama we yagasindika kati obukyayi ne bweyongerera ddala eri nazaala nnyo
0: gelwaki teweewummuza
1: kati
0: n'abaana ba nazaala
1: kati yo ng'omwami anjagala ate ne wajja mulamu wange nga amaze P7 naye nembeera naye mu purosesi eyo ate tebanjagala ate bampeereza abantu baabwe naye nga nze sibayisa bubi era yabeerawo nembeera naye naamala n'addayo kati mu mbeera eyo omwami wange n'afuna ennyumba eno enanku wadde nansi jayeri kati wetu waje enanku wadde kati awubuchayi kuye nebugolokoka nentandiko okunoba
0: ani abuleta
1: kati nze simanyi ndoza kiri ekyoyo ky'obutafumbirwa kati awo nekigolokoka
0: ntiba kyoyo bana yakwetamiddwa
1: aa teyaneeta mwako kubanze nakeera na bukezi kumacha nga taliwo nasanga nga ngenze ewaffe ne babambuza ensonga sigiyina nvuddeyo ate sikyaddayo ne bagamba ojja kuddayo
0: ovayo ng'olina abaana bamekulu
1: babiri oli oweeri n'ono gwe muzaddemu ngenda kati awo nayingira mu busamize okutandika okugenda mu baamalogo ne bamugamba ekikulemesa okukola awo simanyi butya bwe yagendayo aleese ebintu ewaka kati ewaka bampaliriza nti olina okuddayo nkomyewo kati mmanyingirawe nti mu nyumba mpulira ekintu kinsindika we kikinzize emabega kati awo wali weneerabiddemu katono wenagenda ewaka oli omwana omulenzi bwe nali nsibye oli omugagga ne mmutwalayo kuba yali atandise okusoma
0: omutwala wani
1: ewooli omusajja omugagga atandise okusoma bamwaniriza
0: awo wonaera lindako wemala omumuzaala kubanga ako kakyaliwo mu ddiiro wakasita oŋŋamba oli owooli kati wamuzaala era nga tomanyi nti omwana waani
1: owooli
0: maaso eyo waliyo gyekyattukira ensonga lwaki osigala okyakireeta bannange mbatumiddeko nnyo waliwo abantu abaami abazze wano nga abamu abazadde baabwe tebamanya gye baabazaala ndoza ensonga emu twagitegedde ate tunalaba maama engeri gye yagikwatamu wamuwuliddeko omwami oyo
1: omwami
0: tewamuwuliddeko ewadde obujulizi bwe baali baagaba ewatali waabwe naye naafunirayo obuzibu kale tusanyuse kuba nti kati maama naawe tukufunye tugira tutambula tuwulire
1: kati omwana oyo eri omulenzi gyava kukyala ewaabwe wavaayo omukyala gyafumbirwa mu tawuni ono omwami omugagga gyabeera amanyi famire eri naye ng'amanyiko nti oyo omuvubuka ng'abeera mugamba ku woteeri bweti ne bweti naye nawo galofrendi wange oba akyabeerawo simanyi kati nga gyabuuza oyo omukyala kati nga nali nziseeyo nga ndaba kati ng'alaba omwana oli gwe nazaala n'agamba ono omwana si oyo musajja gw'omuwadde oyo omwana w'oli n'agamba ono omwana abafaananira ddala kati olwo nga ono omukyala teyakoma okwo n'agenda n'alumba n'oli omusajja omugagga
0: n'amugambamumanyi
1: yali awo mu tawuni
0: wa myaka emeka olwo omwana
1: kati awo agenda mu myaka ena etaano ng'amugamba oyo omwana si wuwo taata we ne jjajjaawo amuzaala oyo omwana baafaanana n'omusajja n'agamba wamma nze siri mweru siina baana beeru naye ate ono omukyotala ono naye nga ndowooza avaako akatambaala ku maaso
0: omusajja ate ng'onoono go yategeera atya nti nooliyo omugagga gw'omutwalira
1: anti omukyala ono yamulaba omwana ng'abeera eri nga gy'abeera
0: kati ate n'ono yali amumanyi
1: kati nze olwo nkomyewo eno mu bufumbo kati omusajja oyo kye yakola ewaffe yali amanyiiyo ng'omwana amuteeka ku pikipiki
0: musajja omugagga
1: ng'amutwala ewa maama ng'abagamba omwana wuuyo oyo omwana si wange yali amusomesezza oba yali atuuse mupitu yamuwaayo mu mutima mulungi talina buzibu bwonna kati omukyala oyo teyakoma okwo ng'abuulira oli nannyini mwana amugamba omwana wo gy'ali kati ng'omusajja tatandika kunoonyereza ku mwana we nannyiniyo omutuufu nga gy'ewaka okutuuka ewakanga agamba ono omwana wange ewakanga bagamba ate oba ogamba wuwo wuwo nze nanga ŋanzibuka amaaso ngandabira ddala nayokanga bagamba oli omwana wali omusibako musibe omwana woono omwana ng'azuula bw'atyo abazadde be nga tugendayo ewaabwe
0: dyeni ete mwagenda
1: olwamutuusaayo
0: ewaabwe
1: ewaabwe
0: omusajja omugagga tiyakubira simu wansi bw'omwana
1: ebyo teyabigendamu yali ayina abaana bangi yagambye nti ayina n'abakazi bangi nga talina na laavu y'abaana twatuuka eri banaye ne basanyuka nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo
0: akati nno ekyo nakyo nno kiikyo wiiki ewedde twali tukirinda abaami abaana bonna abazaaliddwa maama n'atasobola kulagaani kulaga taata ne maama alabika aba yasobu gamba tamanyi aba tamanyi
1: abamu baba bamanyi naye nga tayagala mutwalayo
0: ojja boogerako leero tubalabe nkuwulira
1: tutuuseeyo basanyuse nnyo banfumbidde ne banasulayo olunaku lumu ne nkomawo n'omwana ne nkomawo naye kati ne bagamba omwana oyo tulina omununa ate neeno ndi ku bufumbo ne mbagamba mumutwale kasita ali mu kusoma ate n'ewaffe tuli baavu maama talina ssente zisasulira mwana school fees afunye ekika kye ne bamutwala kuba baamwagala nnyo nnyo nnyo kuba oyo omulenzi yali amaze n'okuwasa naye ng'azaddeyo omwana nga ye talina ssuubi nti oba aliddamu n'okundaba kuba naye yali tamanyi nti oba ndese n'olubuto ne batwala omwana nange nensigala eno muddya kati lyendimu essaawa eno
0: wawulira ngaowewuse
1: anze byali tebijira nnyo kuba maama wange yaliwo ng'ayina amaanyi ng'asobola okukolerera omwana wange nze saali nnyo ku puleesa nti omwana ayagala kulaba taata we aa ekyo saakifunako okugyako eno gye tulaga mu maaso eyo wetujja obirabira kati oyo omwana ng'agenda abo baweze babiri mu basajja banjawulo waliwo oli first born n'ono kati ne kati muddya mwende
0: basajja basatu b'omwana mu nsi muno
1: kati n'ono kati ntandise okumwekyangirako sikyayagala
0: anti obwavu
1: teyali mwavu kuba yali amazaawo okuvaayo simanyi kyayingirawo wakati awo nze naye nekyanga nga sikyayagala kuddayo
0: anti olwo kikutwala kuwookuna
1: awo
0: gokimanyi kyebayita okuzaala abaana musanvu mubasajja musanvu
1: kati
0: okiwuliddeko ekyo manyi
1: mizimu gigulu ekyo kiri ku nze gye tunalaga eyo mu maaso
0: ndekaamu
1: kati ewaka baagala nnyo n'omusajja wange gwe nina nze simwagala kati njagala beera nakyeyombekedde ebyabasajja bintamye
0: kati
1: awo neŋŋamba kati ebyabasajja byonna kati bintamye
0: temuyombye
1: tetuyombye era tansoozanga nako mba muwaayiridde kuba yatubeererawo mu buli mbeera nkugambye waffe twali baavu n'omwavu era ng'akumpi atuyita baavu nga ntandika kati nga nziramu buto obwenzi nga nkomawo we nakomawo mba nyingira mu nnyumba mpulira ekintu kikola kikinziza mabega kumbe yayingizawo kati ebyobusamize bamugamba emizimu gya kitaawo biki biki kati ntuuka ekiro ekyo ebintu nga binnumba bintuga ku makya yeyaneekereza ku makya nanzizaayo ewaffe awo neŋŋamba kati mukirabye sikyaddayo nembagamba kati nammwe mukyerabiddeko ekitegeeza ewaabwe tebanjagala mbeere na mutabani waabwe kati sikyaddayo ne beegayira neegayira nenzirayo ne mumuteekako obukwakulizo ne mugamba kati njagala mujewa ewaffe baita bagenda ngayo nga tebakyalanga nasitula abantu be ne bajja ne bakyala ne babasalira ebintu
0: musajja wattu oneera gudduseeko ye yalowooza
1: nti oba ekyo kyekinansanyusa
0: nti kyekigenda okusanyusa
1: era we yabireeta saagendayo baabireeta kuba baabaganda baali tebamanyi nnono zeeri ewaffe bo baali ndowooza bazze lumu ng'abasiraamu bwe babeera baleesa engoye biki byonna ne batuuka ne babasalira ebintu ne mbagamba awo nga bagenda nze ne ŋŋamba ab'ewaka wadde abireese naye siina gye ndaga sigendayo nawamba ojja kgenda nze olwo nali mmaze okufuna emikwano eno Kampala nina n'essimu kati nabatolokako butolosi ab'ewaka bo baamanya ngenze wa mwami kumbe nze mpiseemu ngenze mu mikwano gyange
0: olwo emyaka emeka egyo gyotanaba kutuse tolingiramu
1: kati awo ono muwala wange namuzaala bbiri kumi n'ebiri kati awo ndowooza nali mu myaka awo abiri mu gumu
0: naye ng'okyabuuka
1: nga awo sinaba kati nvayo ngenda mu mikwano gyange eyo matugga awo nga anoonya musajja wattu nga nfuna nga nzizaayo era nga nziramu mutolokako ngera nzirayo kati nyingirawo kampuni ntandika okutambuza sabbuuni kati awo nga nfuna ekikoosi ky'abawala jjukira eno yonna gye nvudde nali sinywa mwenge ngaebyo byonna mbikola naye nga sinywa mwenge kati awo nyingidde mu kikoosi ky'abawala banjigiriza okunywa omwenge kuba baali bakozesa buli kitamiiza naye ndowooza nse Katonda yali yamanya ngaebyo enjaga biki ebyo nga byannema era n'ogwo omwenge bampaako katonotono kati awo nga tugenda tukuba ebibaala wa wonna nga tugenda kati obufumbo awo nembutamirwa ddala olwawo katono nnyo nga nzirayoko nga mugamba kati njagala kuyiga bya saaluuni kuba ye yali tandekerera nga noonya yonna gye mbeera nga nkomyawo naye ngaebyo byonna tumbimukola abeewabwe tebakimanyi bo bamanyi ndi naye era nga tabagamba ate nga tawasa yagamba alinda nze kati ataddemu ssente anjigiriza ebya saaluuni amaze obinjigiriza ngenzi nzizeeyo eri mu bibaala nfunye omulimu gwa saaluuni ntandise okukolaawo obwenzi wamma ne bugolokoka buto nenyenda ate nga naye nzija ne mukyalirako nzija ne mulabako naye waabaamu n'essente wembali n'essimu gye njagala nzija ne mulabako naajingulira n'engoye nga azingulira nemmala ne ŋŋenda kati awo nzija nfuna olubuto olulala
0: abakazi twabalaalika abasajja bajja bakuba akuwa ebintu bye n'okomawo ate n'omukuula ate n'oddayo
1: kati awo nfuna olubuto jjukira ewuwe ŋŋendayo n'eri ew'omusajja omulala aŋŋendayo nina kasaaluuni kange kati gye napangisa kasaaluuni ako nanyini landlord kati yatandika okundedeza gwe nfunamu olubuto ate noono ŋŋendayo nina n'omulala bonna ŋŋamba baali bana. rubuto mutufu nga mumanyi kati awo rubuto nengamba kati ha ono na esagala mufirwa avamu akasende ono mwami wange kati gwenina nino okugenda yo ne mugamba anafunye rubuto nagenda yo nchimanyi jinduina
0: rubuto
1: awo twetuli lwalirwa olwa mwezi gumu
0: nga walujje okuwani olwo
1: ono yali landirodi wange
0: eji wali ogenze n'opangisa
1: kati olwo nalufuna bulungi nga nkimanyi nenanyinirwo nga mumanyi naye kati nga nduyina nendwenderako abasajja balala babiri ng'ate nabo balina ssente nga nabo mbagamba ndi lubuto nga bandabirira buli omu ha nengamba ono omwana wa mukisa
0: nga bw'okiyita
1: nga bampa ssente natuuka okuzaala ng'omwana ebintu by'ayina
0: abo abaana be bazadde bwe batyo nga bakudde bukuuzi babayita ki bagobererwako ki ekitegeeza n'akapaati akalala abaana abatamanyi gye babazaala abamuzaali ssente mu lulu gwa maama tuguyita butya
1: ziba ssente nga maama ayagala nnyo ssente
0: oli abamu butama era abamu buba bwenzi abamu mululu
1: gwa ssente
0: ate n'akugaba awantu lw'okuba omuntu ayina ssente
1: naye ate nze saakikola
0: tugende mu maaso
1: kati wenatuuka okuzaala nemuga saamulabulirawo nti omwana si wuwe
0: ani gwotalabula owewaka
1: owewaka bo baali bwenatuuka mu biseera by'okuzaala bali ababiri nembe ekutulako tebaddamu kutegeera naye ono ndowooza ye katonda nga yali yamanya anti yabeera nondoola ate ne famire yaffe yonna ekolaki
0: emumanyi
1: ate nga bamwagala nnyo siina muntu mulala gwe naabatwalira gwe banaasiima nti yono baagala ono kuba newe nakolanga ebyo byonna ng'asigala alabirira ba famire yange maama wange ng'amulabirira nnyo buli kimu
0: naye yabimanyako ba yalowooza nti ogenze kuwummula mu bwomuzi
1: ani
0: omwami wo
1: era nga abimanyi n'abasajja nga mbamuwa ku ssimu bamuvume
0: lindako wangi maama
1: lwaki toneesonyiwa n'ofuna omukazi n'owasa n'agamba gwe oba ofumbirwa oba okola otya oli mukazi wange naye ate ng'akyali mu busiraamu naye nga ye ayina okukkiriza nti nze oba myaka emeka nja kuba mukazi we ng'okwo okukkiriza mu ye akuyina
0: basiraamu bawasa abakazi bangi nga tannakuzaako
1: era baba bamugambanga naye nga ye agamba njagala oli
0: maama
1: kati
0: sajja bajja kutawaana n'abakazi b'emitima
1: era katonda
0: nsajja wattu mpulira
1: nzaala omwana omwana oyo namutuuma Blessing
0: olw'abasajja
1: kuba nafuna nnyo ssente nga saaluuni ejjudde nga ku ssimu kuliko ssente ebyokulya nga bigira mu budde amatabudomola
0: tewali nnaku lumu lwe beesisinkanako bonna ne bakurashinga
1: naye ng'ate yo ono njagala nnyo okumwejjako mubuulire ekituufu mugamba neesonyiwa ekituufu nga nkimugamba nemugamba omwana nemutambuza wenalaba nga nkooye okulya obusente bwe nemugamba omwana si wuwo
0: nga tonadda wuwe
1: nga onepangisirizaawo ngaolandirodo antaddemu nnyo ssente muzaalidde omwana ate kati ye ng'agamba omwana gwe namuzaalira afaanana maama we mu baana be yali talinaamu mwana afaanana maama we era ng'omwana oyo yamwagala
0: teyalina mukazi
1: yali amuyina nga n'abaana abayina
0: olwo nga tabakuma tebakutegeera nti gyoli
1: we yantegeera nanzijjawaawo
0: mukazi yatuuka n'akutegeera
1: nantegeera naye nga tannabimanya nnyo ng'abiwulira mu ŋŋambo ate nanzijjawo
0: yali kumpimpi
1: yali mu tawuni emu nga nina saaluuni ku mayumba ge bo nga baazimba balina amaka kati ebintu tebibuleera
0: nga naawe ekikutabaaza kikutabaaza
1: ate nga munze siina kwagala era nali muyina nga simwagala mwagalako senteze
0: wali mukuzi kwegamba
1: nono
0: omwami yakwagala gwa mwagala
1: simwagala
0: esimu ye yakutwala okusinga
1: amasimu sente ngoye nga byonna bimpanga ebibye mwagalako era nga sobola mukubira nga ndi mumbeera n'atampa sente
0: abaami tubagamba akantu kano oba basobola batya okkawula omusajja kazi akwagalako ebintu omanyi nti oluusi bwobikuggwako omukazi oyo amanyi okutambula
1: kituufu nnyo kituufu nnyo
0: bagoledidi nga mbatumiddeko omusakazi bali eyo njagala mukasajja mumotoka kitegeeza omuntu omwagala nga ye oyagala mumotoka ye oyagala nnyumba ye naye nga ye omuntu era kitegeeza ebiggweerawo n'obufumbo obeera bukoze butya
1: kati olwo bizinensi ekulaakulandi mukyala wa saaluuni
0: ani agikoledde eyo ani agikupangira
1: ono ye yansomesa ebya saaluuni
0: omwami wo
1: ye yanteekamu kapito asooka n'emisitula neŋŋenda kati abalala bongerezaamu bano benzijako sente
0: mu kubuulira kwe baakubuulirira abazadde baali tebagamba nti omukyala tayenda
1: kati ebyoŋŋana bivaako dda
0: naye baakubuulirirako
1: ebyoŋŋana bisuulawo dda kati nze njagala sente mu famire yaffe tebalina sente nze nina okunoonya sente nina okugaggawala nina okulabirira ate nga njagala nnyo okusanyusa maama wange
0: kati maama alya ku bwenzi
1: alya ku bwenzi naye ate nga naye byemukolera tabyagala ayagala ono era yagamba njagala ono omusajja ono otuule ewaka
0: abazadde wadde abawala baleeta
1: era nga mbuulira nangamba gondaba n'abantu bameka taata wo we yafa wandaba nesa abantu bameka ate saamulabako na muntu kuba nali muto naye saamulabako ng'agenda ku kyaki n'akomawo ewaka kati ebiseera ebyo covid awo we yayingirirawo covid najja nga mmaze okuzaala omwana oyo olwo abaweze baana mu bataata banjawulo
0: nga tekikusala muli munda
1: ebyo mbitegedde kati nga ndokose
0: ekiwakiyita nga ki
1: mukisa abasajja banjagala nnyo ngamba ndiko omukisa kuba newe natambulanga okuyimirira bwe nti ku kkubo nga nze sitambulira ku bigere ate nga siira muntu gwe ngenda naye nga sente ze bampa 2 15 3 era nga ngamba ndi wa mukisa nnyo
0: ate nga tolina kamindi
1: ebyo saabikola ate nga n'omwenge we mba sirabye muntu antwalayo sigunywa kuba nalimu eri embala ey'obulokole nga nkola obwenzi obwo naye nga ngenda n'enkola ki
0: naye wali wayatula oba kugenda bugenzi
1: maama yatukuliza mu ddiini balokole
0: maama
1: kati olwo nga covid tennatuuka n'oyo mwana tannabeerawo mbadde neerabiddemuko katono kati mwami wange afuna omukwano
0: nsaasira bannange leero obudde
1: omwami wange afuna omukwano amubuulira enjiri
0: mwami wajja mutandikirako enkya
1: amiina
0: budde bulabika bo bundeseewo nzikiriza tugambe abawuliriza nti leero twakufunye twakufunye twagamba nti abaana basonyiwe abazadde baabwe bebatweka mu maka agatali gaabwe ensonga ezimu tujja kuzitegeera mpolampola tujja kuziwulira okuva mu bamaama kubanga ekyo kyatuleka nga buli maama waali akaaba ate nga n'abaana bakaaba naye ndowooza abakyala akasente ako nako tukeetuuseeko naffe
1: era
0: tuleme okukola emivuyo emingi munzikiriza mikwano gyaffe abalungi tujja kubanga dakiika zibadde ntono nnyo naye olwaleero amafuta ge natambuliddemu go gabadde mangi ddala obudde bubadde onagambye but I think bambi this was all the effect of the first man who took her by force kunako twakalabye kabadde kakulu nnyo muntu nga bakrapinga oluusi laavu yeefiirawo so chukuru nyo kumanya love yo yafira wa oyinzo kola ebintu bingi onagambye ulira blessing olaba kutuma kutuma mukisa na yenga toba maziga kumbe chikolimo na watu tugenda kwezula okay abali online abali kumpewo atubuze ko mama vuza mchala chintu hello wanjita ata
2: siye bazo mutumba
0: ai wechiti wasebo
2: Manya nedoze zomutasi Ibrahim
0: yitata
2: sinzira wiyende disiki
0: esebo
2: bazaka tuloro mwangu toyo
0: uyo
1: nina stiwa cha mukama
2: amina
1: amina
0: we wao akadde kagenderedde naye ndozo naku rencha tujja kumufuna mama omukisa wangame nti muwanguzi we bale bambi kubeera open no sharing your life story
1: nagambye
0: muwanguzi wabula yali yatuula ku mutima gw'omusajja Katonda wange ne taata oba mmuleeteko taata naye batujja mmuleeta abakkiriza muzikirize mikwano gyaffe abalungi ngena mukomekereza naye twebaza omwoyo omutukuvu atugattira ensonga tuba tukiyayanira ate omwoyo n'akituleetera ati munanga akituleetedde munzikirize oteeke emikono gyo mu kifuba ati atule ebigambo bino eby'obulokozi Joshua nkutumidde abakabenishi bandabire gamba nti ayi Yesu
1: Yesu.
0: Nzikiriza mutima gwange.
1: Nzikiriza mutima gwange.
0: Njatula n'akamwa kange.
1: Njatula n'akamwa kange.
0: Nti ndokose.
1: Nti ndokose.
0: Jamanya gange.
1: Jamanya gange.
0: Mukitabo ekyokufa.
1: Mukitabo ekyokufa.
0: Ogawandiike.
1: Ogawandiike.
0: Mukitabo ekyobulamu.
1: Mukitabo ekyobulamu.
0: Boliwo oyita abalondebo.
1: Boliwo oyita abalondebo.
0: Mbeera omukwabo.
1: Mbeera omukwabo.
0: Nkwebaza Mukama.
1: Nkwebaza Mukama. Kubanga
0: ondokodde.
1: Okundokodde.
0: Amina.
1: Amina.
0: Era amina. Nzikirize mukaseera kano mama kituufu. Osulumuwa nga Mukama bwaba akusobozesa gwambuuzizza akantu ako buli muntu waddembe okufuna omukisa gwe nga bw'oba ogumuwadde sigadde ndi Juliet Juko Jeje wamu n'omuwanguzi waffe
1: obusinge Shakira olw'ekisa kya Katonda nagattibwako erya kintu
0: waawo
1: ne mukyala mufumbo wa mpeta
0: Mukama mulungi
1: amina
0: ajja yakulaba mbere bulungi mweraba
1: mweraba.